0: يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.
1: وأن القرآن كدم شريعة لمشي كذب وأنا إن كان ما شكرك كارك إجي الدبرة تسكيبا وأن يريد القرآن كسر في أدمانك kai da shi ne komai naka to zinna jagoranci shi dan jagora ne ke cewa daga baitin jagora dan jagora gaba to in kai alqur'ani zai baka jagora zuwa gidan aljanna alqur'ani zai ba jagora a cikin kabarinka idan alqur'ani kai aiki da alqur'ani abin da aka tambaye ka kabari ka furta ka faɗa sai a ce ka ga wurin zaman ka da amma Allah ya baddala ma saboda ka bi Qur'ani sai mun ga kuta sai ga mun kai bani ci a ai saboda ka bi Qur'ani Allah ya canza mu to bushara bayan shari'a albishir ne shi alqur'ani kan kai kaza Allah zai baka za in kai kaza Allah zai baka za amma wa bishara take wa amfani lil mu'minina sai masu imani musulmi daban mu'mini daban an gane musulmi daban mu'mini daban musulunci yana amma imani yana raguwa yana ƙaruwa ya danganta da yanayin yadda kake biyayya ga ubangiji shi musulmi ya yadda amma azumi ba in yi gida ma ya yi in yi gida ma ya yi amma musulmi ne sallah ma in yi gida ma ya yi in yi gida ma ya yi haka wasu abubuwa na wajibi amma bai ƙaryata ba to amma shi mu'mini ya yadda da abin da Allah ya yi ko annabi Muhammad kuma zai yi in ya yi kuskure zai yi istighfari saudaka imani yana raguwa imani yana karuwa ya danganci da wayar hannunka wannan handset kana ƙara kuɗi in ka yi magana an jima kuɗin suka fara tafiya za ka ƙara mata kuɗi a'a ka kai kuɗi banki iba za ka yi ta yi ko kana kaiwa ne kana karɓowa kana kaiwa kana kashewa kana kaiwa kana kashewa ko kuɗi ba za ka yi ta yi wasanin sai ka je zero to imani abinda ake bukatar imani kullum ka dinga ƙara shi da karatun alqur'ani da tausaya wa bayin Allah tasbihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir kai ta istighfari astaghfirullah kana tabiya hanya astaghfirullah kai ta imani yana karuwa to kada ka yadda istighfari da tasbihi da salati da karatun qur'ani kada ka yadda kana yi kuma kana cutar da bayin Allah suna neman haƙƙinsu a kanka don kada ka je lahira matalaucin lahira ga ibada ka yi ga ta jirge ga ibada ga ta jirge ka yi ga cutar mutane ga shi a jirge to wanne ne zai rinjaye ni a ibadarka ana ɗiba ana biyan bashin mutane shi yasa ke annabi ke cewa ku daidaita da ƴan uwanku tun a duniya kafin ku mutu a daidaita ka nemi halaccin wanda ka zalunta tun daga nan ya fe maka kafin ka je inda ba sisi ba niyar ba dinare ba azurfa me za a ɗauka kayanka me kayanka a rasinatu musayya la haula wala quwwata illa billah sai annabi ya hawaye annabi ya ce a rasinatu musayya wannan za a dinga ɗiban ladanka saboda cutar bayan Allah da kai ko a mulki ko a kasuwanci ko a sarauta ko a wani abu ka cuci bayan Allah kuma ga shi kana ibada suna neman haƙƙinsu, ana ɗiba ana biya, ana neman ana biya. Sun ba wani ubangiji nima ya zalunci na ci da bayi da kowai. To, musayya, cikin ubangiji da ke nauyin zunubi na. Sa ɗaya ko cikin zunubinsa, sa ɗora ba. Bayan ladan naka ya ƙare, kuma sake zuwa da wani kaya. Yawuwa musulmi muna da ya yi roƙo da Allah a dinga ta yin haƙuri. Ba a ce mutum ba zai iya samu ba, tunda akwai zuciya akwai shaidan, akwai zuciya akwai shaidan. Amma duk abin da kai ka yi shi alama sai yake cewa ka san wannan bai da ke Allah na tuba. A'a, wanda ka yi wa baya nan ya mutu, ko kuma ba ya mutu ba ka san ma inda yake ba, ina sadaka ka yi shi da alkhairi. Shi ne Allah ke cewa hudan gobe shiranin mumini na shan ƙur'ani, inda za ka zauna ka saurare shi. Kuma yana da kyau kana karanta ƙur'ani ko izu ɗaya Allah ya ware ma ka dinga sanin menene sabbin sunan rabbikal a'la. Me yake nufi allazi khalaqa fasawwa? Me yake nufi qul a'udhu bi rabbin nas? Me yake nufi? Me take faɗa har zuwa minal jannati wan nas? Me take faɗa? Duk ya kamata ka san wannan, kar ka zama kuma mu'minai alladhina yuqimuna as-salata, su ne wanda suke tsayi da sallah. Sallah ba ta yiwuwa sai da tsarki, kuma ko shekaru ko rashin lafiya, ko shekaru ko rashin lafiya ko shekaru ko rashin lafiya a dinga auna fitsari da bayan gida idan za ka yi fitsarinka. Wani yanzu idan ya yi fitsari bai gama ɗigewa ba, da zai miƙe tsaye sai ga wani ya biyo baya. Akwai shekaru, akwai rashin lafiya. Ka jarraba a bandaki, ka yi fitsari ka gama, miƙe tsaye ka taka ɗaya biyu uku. Wataƙila za a ga wani ya biyo baya. To idan baka yi irin wannan ba, irinsa ne ke biyo jikin wandonka da ruwan tsarki baka gane ba. Sai ke alwala babu alwala, amma kuma Allah baya kama bawa da abin da bai sani ba. Amma ne zai ka jarraba kanka, ba fitsari za ka yi kuwa kana gamawa shi kenan ka fara ruwa ba. A'a, ka tsaya ka ɗan yi yunƙuri daidai gwargwado ka ga me kake yi. Saboda Allah mai tsarki ne kuma yana son abu mai tsarki, Allah mai kyau ne yana son kyakkyawa. To lokacin da ka yi bawani ka gama, idan bayan gida ne yanzu akwai takarda ta goge najasa, ka yi amfani da ita. Mutan da suna amfani da goge tsangaro, yanzu ga takarda mai laushi wadda ba za ta yi ma lahani ba, sannan ka kawo ruwa ka wanke. Akwai bambancin bayan gida wanda zai fita da tauri da wanda zai fito kamar gudawa. A nan ma ka dinga kiyayewa wajen tsarki. To lokacin da ka tashi za ka yi alwala, ruwa da ka ɗauka ka tabbata kai imani mai kyau ne, kuma ba a kai rin gaya maka a nan ba sai ka je makaranta wurin malami. Shi zai gaya maka ruwa mai kyau, shi zai gaya maka ruwa mai kyau da ruwa mara kyau, da wanda za a sha a yi girki a ci abincin shi a sha, da wanda kuma ba zai yi ibada ba. Wannan duk malami ne zai koya ma a ma a makaranta. Yadda kake zuwa wurin likita ya baka magani ɗaya da safe, ɗaya da rana, ɗaya da yamma, ko yi maka allura da wani makamantan wannan, to dole fa sai ka nutsu wajen ibada. Tsayawa fa za ka yi gaban Allah. Yau ko shugaban ƙasa ne yake kiranka, ko sarki ko gwamna, ko ce ka je kyakkyawar riga za ka sa, sai ka duba madubi a lankwasa hula a gyara a gyara a gyara, ko za ka zawarce ko neman aure. ko za ka neman ki neman bashi ko wani abu ko za a wani taro ana neman manyan mutane kuna da gaba ka a fesa turare to gaban Allah za ka tsaya karka je gaban Allah da warin kashi ko tsari kai kokari ka zama kyakkyawa to lokacin da ka gama za ka yi alwala hannunka wannan da ka wanke zuwa nan wannan zuwa nan ƙananan laifuka da ka ɗauka Allah ya ma gafara game da maka zaɓa shi biyu wannan ishiwa ko kuma ya baki da kai ƙananan laifuka wanda ka ɗauka ƙananan laifuka wanda ka ɗauka na magana ba manya ba Allah ya ma gafara shaƙarwa da kai kafa ce ƙananan laifuka wanda ka yi ɗauka wanda ka sansana Allah ya ba gafara ka wanke fuska ƙananan laifuka abinda ka kalla ka nemi Allah ya wanke ma ya yi ma gafara ya yi ma in ya so ka wanke hannu ka wanke wannan a dinga lura wajen wanke hannu na ga mutane a famfo haka suke yi kaga sai ka ce sabon maciji can da ta yanke nan ba daga cuda nan ba ko wanda don biyar hannunsa sai ya ɗaga ta ka sannan cike samun ruwa kada take sallah ba ka da sallah to haka nan ta kuma shafa ruwa a ka ta dawo da shafa sannan kunnuwa don cikin fatar kunne da bayan kunne sannan ƙafa Allah tabaraka wata'ala zai maka gafara ƙananan laifukanka mai sallah ina dace da rahmar Allah kamar ruwa ne yake gudana a ƙofar gida kai sa'a azahar kai kai wanka da asar kai wanka magarima kai wanka isha'i kai wanka asuba kai wanka ai ba za a samu datti a jikinka ba ko aya ni na ganin kai ko ka ƙi ko ka so duk duniya ba mai tsanta mai sallah duk duniya babu wani likita a duniya ko wani mai jirgin kunne wanda yake wanke bakinsa a rana ɗaya sau 15 sai mai sallah sai mai sallah sai masallaci a yi masa ɗanwa usman ka ce ina masa ɗanwa usman ka ce ina masa ɗanwa an gane ba da tsabta irin mumini masallaci to lokacin da kago na ke sallah sai wanda ka yi wasu malamai suna cewa kana kan sauraɗi Allah gabanka mala'ikan mutuwa ba ga ƙila sallar ƙarshe ce daman ka aljanna ina an karba hannun ka wuta an karba ko ba karba ba wallahu a'lam kai da kyakkyawan niyya kana cikin nutsuwa ba sallah ta riya ba cikin jama'a ba sallah ta riya ba don a nuna wa mutane a'a sallah ta don Allah kama karatun fatiha cikin nutsuwa idan ba ka iya ba ka je malami ya koya ba idan matar ka ta yi karatun islamiyya ka je matar ka ta koya ba har ka iya in za ka je ofis ko kasuwa mutum mun ga malaman nan malam a zaure mai ahalari daban mai shimawi daban mai yaziya daban mai risala daban ba sun mutum da ba ga su nan ko ina ko da mun malamai wallahi jira suke ba a zuwa yi karatun ba ko kuma ni a duniya ban ga inda malamai suke ba da ilimi don Allah ba irin Najeriya musamman ta Arewa ba kudin Laraba ba komai ba su wani ma so yake in an kawo malamin hadiya shi ma ba shi a karantar da kai littafi kuma ba mu sadaka wannan kanta ya isa banda Arewa banda ke wannan wani ya sauke littafi amma tsakaninsa da malamin naira 500 ba ta haɗa su ba don Allah yake yi malamin so yake maka zo idan ma da kiki ne kan sai ce malam malama na aja masa aja da aja dan kar a bashi kare duniya amma ba ga irin wannan malamai yanzu wasu ne kan gargajiya su ake zagi sai mu san Allah sai mutum ce maka wani malamin mu a Masar wani malamin mu a Sudan bayan daga nan ne Sudan din ta karbe shi da bai yi karatun bin wannan malamin zauren ba bai isa ba ya je Sudan din ba zai yi karatun waɗannan ne suka fara wanke ka duk wani wanda bai dagawa ya je Masar ya je Sudan ya je Malaysia ya je Saudiya sai da malaman Najeriya suka wanke ka suka koya maka awali ma ya ji ɓu'alar mukallafi sannan malaman Saudiya Sudan Masar ina ina ina sannan suka karɓe ka da za ka tarba ka san komai ba ba wanda zai karɓe ka na ji da suwar Sheikh Zarban Allah jikinsa limamin Madina limami ne na manyan yan uwanmu da suke karatu a Saudiya ɗalibai mutumin kirki ne yin ayyuka na alkhairi Sheikh Zarban Allah jikinsa ya masa gabara na albarka da Muhammad Musa su kansu ba za su karɓe ka ba ba za su karɓe ka ba sai ka san Allah to allazina yuqimuna salata na zai da sallah wa yutuna zakata suna bada zakka zakka Allah ya raba ta da kansa ya ba mutane guda takwas zakka ba za ka ba matarka ba zakka ba za ka ba mahaifinka ko mahaifiyarka ba amma kana iya bada zakka ga ɗanwarka ko yarka ko ƙaninka ko wanka wanda yake mabuƙaci ne balle kuma ma mabuƙaci ne kana iya ba da zakka a inda ka same ta amma malamai da yawa sun ce masu ɗaukar zakka su kai wani gari in ba da larura ba ba su kyauta ba tunda akwai mabuƙata a kusa da kai kuma ita zakka ana so ka ba da ita don wanda ka ba shi ma baɗi inda hali ya yi zakka kafin da miliyan ɗaya a zakka wato kuɗinka miliyan 40 39 naka miliyan ɗaya shi ne zakka to inda hali naira 250,000 ta isa nan ƙaramin jari ko to mutum hudu in kuma za ka kamfa ma 500,000 wanda ka ba 500 gobe da safe da za ka biyo ta gidansa da rana sai ka bi gidan ya canza inda hali tumatir yake saidawa ɗan ɓawo yake yi yawo yake da tamfa ko shida yana yawo a ƙafa da kaza da kaza in ba ya sa'a ba sai ka je ka samu ya kafa nema saboda jarin ya ƙaru shi ma inda hali ya fita zakka ba ne kada ka ƙi yin zakka don ruwa ka yi ƙoƙari ka fita haƙƙin Allah idan ka ɗau rigunanka masu datti ka ba mai wanki ya je ya wanke ya dawo da su ya wanke ya goge kar ka tambaye na sabulu yake sabulu yana jikin kayanka da ka yi to haka zakka tana wanke ma dukiyarka tana wanke ma zuciyarka kuma wanda ya maka addu'a in Allah ya karba baɗi abinda ka bayar sai Allah ya duka maka wa hum bil akhirati yuqinuna kuma sun yadda cewa lallai alƙiyama gaskiya ce wa annas sa'atu atiyatun la rayba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur to dukkanin waɗannan yankuwa ɗin musulmi mai ƙoƙari mu dinga gyara tsakaninmu da Allah tabaraka wa ta'ala annabawan da muka yi ta lissafi baya suna ta magana ta gaskiya ana ƙaryata su annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana nasiha ya ja kunnenmu mu kiyaye ƙarya ƙarya hatsari ce kariya hatsari ce da mai yinta akwai ƙarya wanda kake hada ta da rantsuwa wanda ba dama ka ce Allah na tuba sai kai kafara akwai ƙarya wanda za ka ce Allah na tuba ƙarya wanda za ka hada rigima cikin al'umma to tuban ka fa sai ya zama mai ƙarfi ala la'natullahi ala al-zalimina ko ala al-kadhibina shine wa Allah la'antar Allah ta tabbata ga masu ƙarya Allah kuma yace utilal kharrasuna Allah an ci maƙaryata cikin suratul zariya inna Allaha la yahdi man huwa musrifun kazzab Allah baya shi yadda wanda ya zama maƙaryaci kuma maɓarnaci maƙaryaci kuma maɓarnaci
2: alhamdulillah an saurari karatu daga bakin Sheikh Tijjani Bala Ƙararrawi
3: nota 97.

cikin labaran namu za ku ji cewa shugaban kasa Bola Tinubu ya yi alƙawarin yin duk mai yiwuwa wajen kubutar da dalibai da kuma malaman makarantar da aka yi garkuwa da su. Yan sanda jihar Kaduna ta murƙushe yunkurin satar shanu har so biyu a ƙaramar hukumar Igabi. Shugaban kasa Bola Tinubu ya bayyana gamsuwa da yadda rundunar sojin ruwan Najeriya ta yi nasarar kakkaɓe yan fashin teku. Itari za ku ji cewa Iran ta ce ta kai hari kan wani sansanin sojin saman Amurka.

0: da Allah ya saka miki da alheri.
1: Fatan
0: kin ware gari cikin koshin lafiya.
1: Alhamdulillah, gode Allah.
0: To a gurguje sunana ya haya da sunna kuma na kirawo ki daga nan kofar Kudu Bunkuri.
1: Na'am.
0: To alhamdulillah, hakika labarai sun yi daɗi kwarai da gaske. Kuma labaran da suka hankali na shine wannan rahoto da suka kawo na jihar Kaduna, wannan ƴan sanda da suka mutu a rayuwar Sharu.
1: Na'am. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam.
1: To barkamu da asuba da muke tare.
2: Da shara shi da gurgi da karuwa.
1: To barkamu da wannan lokaci.
2: To labarin da ya hankali na da shugaban kasa shi za su yi ne yuwa don cito da labarin da aka saki a kan yarabu.
1: Na'am.
2: To gaskiya ne kuma a duk wanda dukkan wannan wannan an ta dana shi a gwamnati. Amma mai mu ga gwamnati ta dana jangafa. Inda ka ta kan matsalar da ran ma ya

0: الدنيا أسواجو أحوجو بينا تربي ودينا تبتما كبا وين الدليل بذي سادة الهبوك اللي يدكري وانت دكت دني أجن إير إير بي سي وكتشي مستن بكالي بيبا
1: Sara da sassaka baya hana gamji tofo a wannan lokacin bikin lati kwabakar an yadda shi kadai ne dan takara da zai iya kara da Tinubu kuma shi kansa Tinubu ba abin da yake firgita shi irin mai girma a kwabakar ya samu takara shi yasa yayi amfani da ɗan kore wanda za su je su fito takara domin su lalata kuri
2: wanda suke tunanin cewa an tuno wani dan takara zai takara da bikinsa donan karo to suna wahalar da kansu domin tsakanin wannan dan takara da Malam Ibrahim Shekaru kamar a daidai ta sauna da jirgin sama a ce sadu su kara kai ka san abin ba zai ce ba
1: wannan gaidu dalilin da yasa aka zabe ta ta saudi ka dauki abin da ya shafi harkar ruwan sha ai sai dai ka tausaya mutane yara da manya da mata da sun zama yan garuwa makarantun primary din yaya suke babu dadi wancan dudu irin kifin da ake yi da tashi daga madobi ya tafi zuwa chalawa zuwa gada me yasa ba za ka shakku na dan gora ba
3: guda ka ce Masauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka shirin da kan bayi wa 'yan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na kashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba a gabar da jam'iyyun siyasar ƙasar nan suka haddama fitan 'yan takarar da za su tsaya musu domin fafatawa a neman shugabancin ƙasa zuwa sauran kujerun iko a kakar babban zaɓe mai zuwa ta shekarar 2027 wani sabuwa ce ta kunno kai a jam'iyyar hamayya ta ADC rahotanni ne suka iske mu cewa tsohon sakataren gwamnatin tarayya Babacir David Lawal ya sanar da ficewarsa daga jam'iyyar ADC a hukumance kara kuma ya zargi cewa zaɓukan fitar da gwani da jam'iyyar ADC ta gudanar sun kasance cike da maguɗi da rashin adalci a tsakanin mabuƙatan da suka fafata cikin wata sanarwa da ya fitar ranar litinin din nan Babacir ya ce abubuwan da ya gani a yayin gudanar da zaben fitan gwani ya sanya shi ya kasa amincewa da tsarin demokaradiyyar cikin gida a jam'iyyar ADC yana mai cewa wuraren da aka gudanar da zaben an sauya sakamako da aka samu domin tallafawa wasu mutane su yi nasara tsohon sakataren gwamnatin tarayya Babacir ya yi ikirarin cewa an karkatar da sakamakon zaben fitan gwanin dan takarar shugaban kasa domin a fifita tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar da waɗansu mutane da ke kusa da shi a siyasa a cewar Babacir David Lawan ɗaya daga cikin dalilan da suka sanya shi ɗaukar matakin ficewa daga jam'iyyar ADC shine yadda aka sauya sakamakon zaben fitan gwani domin amfanin Atiku da mutanensa kuma inda aka bari aka gudanar da zaben waɗanda suka yi nasara an cire su tare da maye gurbinsu da waɗansu al'amarin dai abin kunya ne mai kama da wasan kwaikwayo ko da yake cikin sanarwar da tsohon sakataren gwamnatin tarayyar Babacir David Lawal ya fitar ya bayyana cewa shi dai a mahangarsa duk da matsalolin da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ke fuskanta Tinubu na iya zama mafi alkhairi ga wannan ƙasa idan aka kwatanta shi da Atiku Abubakar a ƙarshe dai Babacir ya ce a yanzu ya ɗauki matakin komawa gona na ɗan lokaci amma zai ci gaba da bibiyar al'amuran siyasar ƙasar nan da kuma tattaunawa da 'yan kishin ƙasa domin ganin an dakile duk wani yunkuri da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ke yi na kusantar bila to sai dai magoya bayan ɗan takarar shugabancin ƙasa a inuwar jam'iyyar hamayya ta ADC irin su hadimi na musamman gare shi kan kafafen yaɗa labarai na Hausa Honorable Sharfaddini Kantun Kwari ya ce Sara da sassaka dai baya hana gamje toho a tekun yana dab da shiga dila a kakar 2027 idan Allah ya kai mu.
4: Sara da sassaka baya hana gamji tofo a wannan lokacin mai girma Atiku Abubakar an yadda shi kadai ne dan takara da zai iya kara da Tinubu kuma shi kansa Tinubu ba abin da yake firgita shi irin mai girma Atiku Abubakar ya samu takara shi yasa yayi amfani da ƴan kore wanda za su je su fito takara domin su lalata ƙuri'u amma a wannan lokacin in Allah ya yadda yadda Arewa ta samu dan takara guda ɗaya tilo shi ne dan takarar da Najeriya za ta yi alfahari da shi ne mai girma Atiku Abubakar
5: to amma ga wasu jigajigai a jam'iyyar taku wani mai yayi tsallan badake ya fita ya ce ma zai dai ci gaba da bibiyar al'amuran siyasa amma yana ganin Tinubu zai fi alkai ne koma wasu akan ayi gwanin naka Atiku
4: wannan wata ajanda su ce ta ba sa buƙatar ɗan Arewa ya samu mulki ba ma buƙatar ita siyasa a dinga hada abubuwa muna buƙatar a bi tsari yadda za a yi ba yadda za a yi kamar babacin rabin lawan ya dau wata aniya baya son mutanen mu ko kadan shi yasa a baya zai dauko tallafi ta ubi in wannan tsarin ne yadda za a rusa takarar mu ta Arewa in ka duba kai lissafi mu ɗan Arewa ba a yi mana ma adalci ba domin gaba ɗayan shekara goma muka yi a mulki Obasanjo ya yi shekara 8 Jonathan ya yi shekara 6 ga Tinubu ya yi shekara 4 wajen shekarar su 18 amma abin da zai baka ba maiki kamar kwankwaso wai kaje yana magana cewa ya dace wani mulki ya koma kudu an je an dauko tallafi ta ubi duk waɗannan abubuwan an dauko su ne yadda za a hana Arewa samun dama yadda mulki zai koma kudu a wannan yanayin ba da Arewa take buƙatar dauki lokacin da Arewa take cikin kuka lokacin da Arewa take cikin kunci irin wannan lokacin mutane ina so in tabbatar ma a yanzu sun zama marayu yara mata sun rasa mazajen su duk wannan matsalolin amma saboda kawai rashin lissafi a ce wai obi ba a je a da wannan ka san ganganci dan haka mu abinda muke so mu ga mutane wata babacin wadama muna zargi abu yazo yi wa Tinubu kuma ya gama duk wannan abin nasa da abubuwan da gwamnati take ba zai hana a ci ku shiga fina da yaddar Allah 2027.
3: Hadimi na musamman ga Alhaji Atiku Abubakar kan kafafan yada labarai na Hausa kenan. Honorable Sharafaddin Kantun Kwari a nan Kano. Daga bangaren jam'iyyar APC kuwa, SA Aminu Gurgu Mai Fulo, wanda ya sauka daga dokin hamayya ne, ke shaida wa duniya cewa su dai a wannan kaka da ke tafiye ta 2027 babu wani dalili zai sa garago silayya da kare
0: abin da yake gaban mu illa mai tallan mai girma shugaban kasa 2027 mai girma Asuwaju Ahmadu Bola Tinubu wanda yana tabbatar maka ba wani dalili da zai sa garago silayya da kare wanda dukka gani a jam'iyyar ADC in ka ce masa din ba kai laifi ba haka mai girma shugaban kasa ina tabbatar maka ya ba da gudunmuwa akan harkar tsaro domin Christopher Musa ne ya faɗa da bakin sa yace sun samu nasarar kaso 75 a cikin 100 fadar mai girma shugaban kasa ki kare kaimi akan 2027 kafin ma aje domin an share wannan mugun ta'addancin da ake a fadin Najeriya wannan mai girma shugaban kasa an yi maka fatan alheri sannan sai Balarabe gwamnatin wanda wasu ya ce a cikin kaso 100 na alƙawarinka daga ya samu kaso 90 a cikin 100 wannan ko ni zan ba da shaida domin alƙawarin ma da bake ba yau ka cika shi domin kuɗin ma'aikatan nan naira 20,000 baya ciki alƙawari yau mai girma gwamna ka cika wanda kun haɗu da mai girma da Kamalu Ibrahim Shekaru gwamnatin ɗan juma da ɗan juma ga ayyuka na titina ga ayyuka ya ce zai ba da ƙarfi akan harkar ruwan sha wanda ina tabbatar ma a baya mai girma da Kamalu Ibrahim Shekaru da mu ya yaba wa abba kaso 26 da aka fitar akan harkar ilimi wanda za a kashe ta a fadin jihar Kano kuma wannan an yadda inda aka 2027 da yadda Allah ana cewa Asuwaju Bola Ahmadu Tinubu ya zama shugaban kasa na biyu za a ce abba gida gida za a ce za a ce kawo zumala za a ce dukkan rabin za a ce dukkan sanatocin za a ce dukkan yan majalisar talayya da yadda Allah domin ba wani dalili da zai sa ka ɗauko hakkin tarayyarta wai a faɗin jihar Kano ko a arewacin Najeriya ko a Najeriya a yadda da kai wannan ina ganin ba ƙaramin kuskure ba ne domin APC ita ce nasarar Najeriya.
3: Batutuwan na SA Aminu Gurgu Mai Fulo na zuwa ne a yayin da za mu ɗauki jawaban shugaban gamayyar ƙungiyoyi magoya bayan sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau Alhaji Kabiru BBC Dala wanda ke bayyana cewa sun gama shiryawa tsaf domin yin ruwan ƙuri'u wa jam'iyyarsu ta APC tun daga sama har ƙas ko da yake ya aika saƙo na siyasa kuma
2: Duba da masoya da magoya bayan da Jima Sadauna Kano wazirin rayuwar kasar na fi mutumin keci kuma Allah ƙara jaddada godiyar mu ga magoya baya da suke ta kawo mana ziyara kullun su kai mu Sadauna ziyara su kawo mana magoya baya ziyara sannan da masu yin tarika a ko ina muna musu godiya Allah ya saka da mu kuma muna so mu amfani da wannan dama mu ƙara jaddada sakon mu Jima Sadauna Kano ga magoya baya shine jam'iyyar APC tun daga sama har ƙasa babu sofani zamu fito mu kare mutuncin jam'iyyar mu zamu kare ƙur'unmu kuma wanda suke tunanin cewa an turo wani dan takara zai takara da Jima Sadauna Kano to suna wahalar da kansu domin tsakanin wannan dan takara da Malam Ibrahim Shekaru kamar a daidai ta sauna da jirgin sama a ce sadu sakara kai ka san abin ba zai kiyo ba ko duk wannan gadarar da suke da cika baki muna so mu gaya musu ko zaben da ya wuce ni Alhaji Kabiru BBC da nan ni naje muka zauna da shi dan takarar muka yi magana da shi kuma muka shawara cewa mu goyi bayan sa domin dan gidanmu ne domin yaron Malam Shekaru ne unsa kashi 85 cikin 100 daga fadan mundubawa take wannan ne yaje mu ake mana gori ƙur'u 2015 to amma su jira wannan karan musar daulawa zamu fito kunmu da kwarkwatanmu zamu kare ƙur'un mu kuma zamu rabu jagoran mu kuma mutane za su ga inda ake zazzaga ruwan ƙura ga al'umma Kano ta tsakiya da al'umma jihar Kano na so a ce shi jagoran da ya tsaye da shi wannan dan takarar shi ya fito da kansa in dai jarumi ne ya fito mu buga kar ya manta su uku malam Shekaru na kare shi zabi mu kuma da gori ai mana gori a ce mun fadi zabi na farko ya kare shi da kansa ya turo Ahmad Garban Bichi mun kare shi ya turo Alma Daki mun kare shi duk da yanzu Alma Daki ya gane kuma muna tare da shi kuma za mu zabe shi da izinin Allah kuma muna so mu ga shi wannan dan takarar sanata ta Kano ta tsakiya ya sani shine ba shi da tarihin cin zabe domin bai taba cin zabe a rayuwarsa ba tun Malam Ibrahim Shekaru yana gwamna a Kano duk abin da aka yi bai taba kawo ƙuri'arsa ba sai dai ai masa alfarma so muna so mu gaya musu musar daula ba ma jin tsoron buga da kowa kuma duk wanda ya ce mana kule zamu ce masa cas a shirye muke kuma duk mutumin da yake tare zai ci mutuncin Malam Ibrahim Shekaru ya sani muna nan a tsaye wallahi sai inda karfin mai kare
3: Alhaji Kabir BBC da lana aika sakonni na siyasa Zamiya da Zango a yankin karamar hukumar Nasarawa can gurin taron tabbatar da dan takarar majalisar tarayya na jam'iyyar PDP Honorable Muhammad Yusuf Gama da aka gudanar a hayar da kutar jam'iyyar karkashin jagorancin shugaban PDP Kano Alhaji Yusuf Ado Kibiya wanda yayi Honorable Muhammad Yusuf Gama na bayyana cewa da yardar Allah wutan Nasarawa za su ga sauyi a kujerar wakilci idan ya samu dama
6: gode Allah subhanahu wataala da ya ba mu wannan shugabanni kuma Allah ya kawo ga wannan primary elections ka tabbatar da adalci da gaskiya mun ji dadi kwarai da gaske babu wani rigima muna alfahari da cewa an ba mu wannan dama wannan karan za su samu wato wakilcin na cancanta wakilcin da ya damu da matsalolin su wakilcin da zai abu da suke so kuma an sha shi ya warke a matsayina da kuma shekaruna Allah ya sauwaka mu hawo mulki mu ce za mu je da dan mu cutar da wani ko mu yi gaba da wani ko kuma azuta kanmu domin alhamdulillah ba abin da muka rasa yau da kawo yaran mu iyayen mu mata da matasa da mun ga mu gyara su idan cikin yan takarkarin nan da na gaskiya na ganga idan Allah ya sa mutane su ga sai su wasu yake akan su alƙalanci ni da abin da ya kawo shine mu kawo nasara ta dawo sabuwa nasarawa ta zama cewa ta zama abin koko a Najeriya da Afirka gaba daya ko bi izinin Allah tunda muna da experience muna da daidai gurgurdan ilimin da muka samu na cikin gida da na wajen kasa don Allah ya zama kashi insha Allah nasara za ta zama abin zakaran gwajin dabi insha Allah ni wallahi za a sha mamaki abin da matasa da mata za su yi wannan karar sai kuma kowa ya sai jannata ya fito bangaren da kuma ya jarata yi mu bangaren mure wanda bai yi mata ne kira ki ki shugabanci ai ne ta yarda da board of trustees board of trustees sun kafa entry ne board of trustees suke da power suka nada tarihi take kaga wanda aka yi da shi kuma ne wanda yake so da sonsu shine authentic shine na gaskiya haka mu a gurin ba mu da wani matsala duk lokacin da ake jami'a ba sunan ta ku duwa ba su waye a cikin suwa ya ciki da zuwa a nasara aka ce PDP Muhammadu Shugaba ne to kaga mutane sun san waye Muhammadu Shugaba to mutanen ake duba haka mu a wajen mu ba mu da mutala illa da zaka rasa ɗan hadama ɗan kwadayi ba wani kuma tace ɗan matsalar da muke ganin zaka ne ya tabbata da wahala domin su da kansu idan gare musu wallahi za su nemi wajen kwana
3: daga mutun nan Honorable Muhammad Yusuf Gama da ke rike da tutar takarar majalisar tarayya a karamar hukumar Nasarawa a jam'iyyar PDP zamu dauki kalaman Aminu Umar na jam'iyyar ADC wanda ke aika jawaban godiya ga Kanawa bisa yadda suka fita domin yin zaben fitan gwani da aka gudanar a jam'iyyar su ta ADC
7: Ina mika sakon godiya ta ga al'ummar jihar Kano bisa tururuwa da suka yi yanda za a yi rabon fito gwani a jami'ar mutum APC suka fito domin kadawa gwanin Murata Honorable Arotimi Ameche wanda kuma daga karshe muka samu labarin cewa a kayan rabon ma wasu sun kwashe sun yi wani guri da su wanda kuma ba daidai bane. Ayyan har kana kiran ka dan demokaradiyya kake kiran ka kan ka dan demokaradiyya to kamata ai ka bari ai demokaradiyya saboda an ga kawai a jihar Kano al'ummar jihar Kano Ameche suke yi saboda a kulawa da yake yi da su wanda mun da damuwa to shine ake ganin bari a bullo ta wata hanya a kawo matsala a cikin jami'a an so kai zabe wanda Allah ya rewa ya bashi to amma alhamdulillah wannan ya nuna nasara ce ga jami'ar ta ADC musamman bangaren Ameche in har za a ki karawa da shi a zaben yattin ka kai da hannunka a jihar Kano a gudu lalle laya ta yi kyau da kuma muna godiya ga al'ummar jihar Kano kun rama halacci da halacci wanda lokacin da muka samu iftila'i na gobara kafin da kafin ta so kawo mana jaji a jihar Kano muna godiya lokacin da babanmu Alhaji Aminu Dan Fatima ya rasu kafin da kafin zo ya mana ta'aziyya wallahi ban yi mamaki al'ummar jihar Kano da suke shauƙin su fito su live ni dan dawo kana musu godiya ta zaben primary election da aka yi ne ya to amma hakan ba mu san da gidan su ba aka gudu da kayan zabe aka bar mu a cikin rana ba mu san me suke nufi ba dai abin da za a kai kai abin da za a bauna lafiya saboda idan demokradiyya ce ka ci cin bakin ta maka an maka zalunci kai anan ne kai me kai an guji al'umma kuma al'umma za a tarar a gaba wannan ne dai kenan daga yarshe ne al'umma jihar Kano da kafatan musulmin duniya barka da sallah Allah ya maimaita mana
3: Aminu Umar kenan da jami'ar Hamayya ta ABC a nan Kano zo mu sake komawa bangaren jami'ar APC inda za mu sada ku da sakon jinjinawa shugaban karamar hukumar Kabo Honorable Lawan Najumi kan yadda yake kokarin sauke nauyin da al'umma suka dora masa da za su bayyana ta bakin Honorable Sani Bayyadi Gesu.
8: Ina gode wa shugaban karamar hukumar Kabo Alhaji Lawan Najumi Kabo kafin banki tabbas wanda bincike ya nuna a matsayinmu na matasa masu fita haƙƙin makotaka kuma waɗanda muke maganganu a kafafen yaɗa labarai duk binciken da zamu yi mun yi akan gaskiya gaskiya shi shine ke tara al'ummar karamar hukumar Kabo ya gaya musu wannan watan an samu kaza zamu sai makabarta a guri kaza zamu gyara makaranta a guri kaza zamu gyara burtsatsai a guri kaza zamu yi aikace aikace iri iri daban-daban kuma matasa ga abin da muka ware domin mu ba ku gudunmuwa ku yi warwara za mu sai babura guda ka za mu raba wa matasa domin su nemi abinci za mu sai mota kaza da wane da wane sun sha wahala tun daga shekara kaza suke siyasa kuma kawo iyayenmu ya kamata a taimaka musu wannan shine gaskiyar siyasa wannan shine gaskiyar al'amari saboda haka mai girma gwamna duk abin da ka sani wanda zai kara wa wannan bawan Allah kwarin gwiwa akan cigaba da taimakon al'umma ka yi shi ka ba shi gudunmuwa ka dauko shi masoyinka ne aminanka ne wanda yake so harkar ka ta ci gaba ne daga ƙarshe muna gode wa shi kansa ciyaman faci na karamar hukumar Kabo Alhaji Hashim Abubakar Sarki Kabo irin gudunmuwar da yake bayarwa da jajircewar da yake yi wajen aikin mai girma gwamna da aikin mai girma distribution senator Bauchi Buron Maliya da wannan muke ƙara jaddada godiyarmu ga Alhaji Ahmadu Bayis Kabo wajen yadda ya yarda da amana guda ɗaya ce ya tsaya kuma ya riƙe amanar domin rayuwar senator a siyasance mutunci ce rayuwarmu.
3: Amma a daidai lokacin da Honorable Sani Bayyadi Gesan ke yin waɗancan kalamai muka karɓi bakuncin mai hamayyar nan daga jam'iyyar Labour Party Comrade Aminu Muhammad Adam wanda ya shigo yana kalubalantar gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf a salansa na gyara kayanka wanda ɗan Hausa ke cewa bai zama sauke mana ba. Aminu Muhammad Adam tafaddal idan ka shirya.
9: Sako zuwa ga gwamnati mai zango daya wannan gwamnati dalilin da yasa aka zabe ta ta saudi ka dauki abin da ya shafi harkar ruwansha ai sai dai ka tausaya mutane yara da manya da mata da sun zama yan garuwa makarantun primaries din yaya suke babu dadi wancan dudurin titin da ake gani da ya tashi daga madobi ya tafi zuwa chalawa zuwa gada me yasa ba za ka shan kula dan gora ba yadda titi ne gwamnatin tarayya kuma da mutane da jin da suke wannan lay out da ake a wajen chalawa
10: da kuma nan wajen wajejen Marwan zuwa dajin Fanfa nan furutan ne yasa ake yi dan fi daraja kuma abin da muke cewa da gwamnati shin titin wa za a yi wani iri za a yi a rubutun mutala Muhammadu Wai 1977 akai lokacin Obasanjo yana soja akwai wani slab da aka sa daidai ne zaka shiga maganda yau shekarar slab din shekara 49 shi in za a yi
5: amma Aminu duk a kewayen da kake yi ba wani abu da zaka iya cewa gwamnatin nan a bata maki kare wa talaka wani abin a zo a gani kullum sai ka ce ka gyara kayan to
10: ai abinda muke kalubalantar gwamnatin da shi su fito su gaya wa mutane daga san da aka rantsar da gwamnatin lawa suka karba tunabin ciyarwa abinda su gwamnatin mai barin gado ta abba ta karba a wata shida ya fi abinda gwamnatin da suka gada a shekara 8 abu to a gaya mutane a gusin da aka yi da kamishina Musa Suleiman Shanunu yake cewa duk wata biliyan 10 suke hadawa a haraji haka ya faɗa a gidan BBC su fito su gaya mutane ba a zo ana wasa da hankalin mutane ba sai dai gwamnati an kyankashe ɗan baranda diddominka da iliminka a dasa musu kamara su tuntunci mutane ba wani abu ne in ma sun shirya in ba su shirya ba in Allah da shekara 2027 al'ummar jihar Kano sai sun hange a wannan gwamnati sai sun canja ta dagowa
5: to idan kuma sun gyara abubuwan da kake cewa sun sauke din za ku tallafa ta
10: ha ba ina magana gyara ka dubo fa ɗan baranda gwamnati biyu ne suke sai ɗan social media da ɗan ana'i su aka zo aka kula da su kuma ina tambaya da malam Jindigi wai shin da Allah wane ne aka umarta wata mata a bata naira miliyan 40 kashi aka ce sai an yanta miliyan 10 ta mata da malam Jindigi
3: wannan ne shirin harshen kalkalin ka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu sauran dinki sai khadimin da kan yi tiri tiri danganin shirin ya iske ku ba bakin da inda wato Bashir Alali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada mu da

0: zaku iya samun katifar uniform a ko'ina a faɗin ƙasar nan.
1: To ma sauraro barkanmu da sallah, tare da fatan an gudanar da bukukuwan sallah cikin ƙoshin lafiya. Hakanan muna addu'ar Allah ya ƙara nuna mana ta baɗin baɗaɗa, amin. Kuma za ku iya turo da saƙon ra'ayinku akan dukkan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09023540467, ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram. Kana za iya sauraron shirin kai tsaye ta www.hamatv.com. A don haka a halin yanzu a fara da rahoton baba na daka, amma kuma gemu na waje. Al'ummar garin Tsakiya kenan da ke a yankin karamar hukumar Minjibir, inda suka gudanar da zanga-zanga domin nuna ɓacin ransu da yadda gwamnatin jihar Kano ta gaza gyara titin da ya tashi daga Ungwaggo zuwa Minjibir. Ga dai yadda Shamsu Muhammad Kundila ya gana da wasu daga cikin al'ummar yankin.
2: Sunana Musa Ibrahim, muna garin Tsakiya ne, muna garin Tsakiya ne, muna garin Tsakiya ne. Muna yanzu gaskiya abin da ke ci mai tuwa kuɗa kan aikin hanyar mu, don haka muka fito wurin nan da kawo murya akan cewa gwamnati ta tsanda mu, ta tuna da mu domin ta mutar da mu da garin. Alƙawari amana ba su ga mana ba, don haka muke ma da gwamna don Allah ya taimaka zai mana aikin hanyar mu daga Minjibir zuwa Ungwaggo. Daga Alizon zuwa Tsamiya, mu ta tafi babban garin mu, wani mutum da iman wannan hanya.
1: Masu zanga-zangar sun koka da cewa ta yaya gwamnatin jihar Kano za ta tuka tuwo da garinsu, amma kuma a bige da kwasa musu mara a tafin hannu.
3: Ni Dauda Garba a Zori Minjibir, za su zo su biyo mu har gida, su yi mana alƙawari za a yi wannan titi ba a yi ba. Dan duje izo shi ma bai ga ko yayi
4: jama'a, in yayi kuce bai
5: babu mai kuke so ai muku
3: wannan titi ai mana shi daga Minjibir zuwa Ungwaggo. Idan ku ba za ai ba, babu folio, ba zabe, ba zani ba.
1: Magidanta a yankin na Tsakiya sun ce ina dalilin da miyar da tantana sabuwa ba ta yi dadi ba, har sai bayan ta kwana sannan a ce za ta yi dadi.
3: Kun zo da matan ki kasance ranar zabe, ga kiruwa, ga yunwa, ga wahala muna yi, ga rana sannan a zo a ce ai za a yi muku wannan jini ke ba ci a kai ɗaya ga sabuwar shekara. Yau watan nomu ka to an yi
6: gaskiya ne,
3: eh, ba a rinka daukan mu kawai mu san komai ba. In ba mu da ilimin boko, ai akwai masu ilimin Qur'ani.
1: Shin ina dan majalisar dokokin jihar Kano mai wakiltar Ungwaggo da Minjibir? Akan hakan dai mun yi kokarin jin ta bakin sa, amma kuma hakan mu ya citara. Sai dai kofar mu a bude take, idan har yana da ta cewa masu hikima dai na cewa ai auren baya shine sadakin na gaba. To a nan gaba kaɗan a rahoton gane mana hanya, za a jiyar da al'ummar Rimin Kebe layin fako suka koka da yadda wani ɗan daba da ake wa laƙabi da suna Baza ya addabe su saboda yadda suka zarge shi da baza makamai. Sai dai kafin jin ƙarin bayani a kai, ina ga Muleka Adamawa, tunda dai an ce ai na zaune bai ga gari ba, inda rundunar 'yan sanda a jihar Adamawa ta tabke wani matashi da ya addaba al'umma da garkuwa da mutane a tsakanin jihohin Adamawa da kuma Kaduna birnin gwamna. Matashin mai suna Haruna Buba, dan shekara 23 da haihuwa a duniya, ya ce shi mazaunin jihar Kaduna ne, amma yana zuwa Adamawa tiranin garkuwa da mutane.
7: Yanzu na komawa da kinnafin. To wani ne to muka je da shi sosai, ya nuna mini shi sai muka tafi da shi.
8: Bayan sa nawa ne anu?
7: Kwana biyar.
8: To ya aka yi har ya samu kurkucewa?
7: To ya biya ne.
8: Ya biya nawa?
1: Haruna Buba ya ce shi ɗan riƙon jaka ne da bindiga, inda bayan an biya kuɗaɗen fansa ake bashi nasa kasan.
7: Eh, da su ne suke karɓa, ni kan sai dai su bani ni ban san ko nawa ne suke karɓa ba.
8: To nawa suke baka?
7: 300.
1: SP Suleiman Yahaya Ngoroje shine jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda a jihar Adamawa, ya ce da zarar sun kammala bincike za a miƙa Haruna Buba gaban kotu. Shin ko ya dace a riƙa barin rijiya a buɗe? Babu shakka, baban zaba da masu hikima sukan ce bakin rijiya ba wurin wasan makaho bane, domin kuwa hukumar kashe gobara ta jihar Kano ta bayyana damuwa akan yadda a Samego dake a yankin karamar hukumar Kumbotso ake barin rijiya babu daurin baki, wanda har hakan yayi sanadin fadawar wani dattijo cikin rijiyar, kuma nan take ya ce gagarin ku nan. ga Samin Yusuf Abdullahi mai magana da yawun hukumar kwana-kwana ta jihar Kano.
4: Wani mutum ne dan kimanin shekara 40 ya fada a cikin rijiya, kuma jami'an mu sun ciro shi daga cikin wannan rijiya baya cikin hayyacin sa, wanda daga baya an samu tabbacin Allah ya yi masa rasuwa. Bayan haka kuma jami'an mu sun mika shi zuwa ga hannun jami'in hukumar yan sanda mai DCO Salisu Salihu, wanda yake aiki a ofishin yan sanda dake Fanshekara.
1: Hakanan al'amari na biyu ya faru ne a garin Madaran Taba dake a yankin karamar hukumar Warawa, inda wata mata da danta dake goye suka fada cikin rijiya suka mutu.
4: Wata mace ce yar kimanin shekara 32 mai suna Maimuna Shitu, kuma kamar yanda mahaifinta ya fada, tana fama da larurar tabin hankali, kuma tana tare da danta dan kimanin wata 18 mai suna Harisu Mutari. Gaba ɗayan su suka fada a cikin rijiya, wanda kuma dukkan su an ciro su ba su cikin hayyacin su. Daga baya an samu tabbacin Allah ya yi musu rasuwa.
1: Shin ina dalilin magidanta da ake sakaci ba a rufe rijiya? Akwai buƙatar a rika hada kan samari ana yi wa rijiya daurin baki, tare da samun murfi ana rufe bakinta domin kaucewa hadari irin wannan. Masu hikima daina cewa gyara kayanka baya taba zama sauke muraba. To yanzu kuma sai rahoton taba kidi taba karatu. Shin ko mai sauraro ka san cewa a cikin shanu akwai wani bajimin sa mai kama da shugaban Amurka Donald Trump? Wannan shi akan ce Allah daya gari bamban, domin kuwa wannan bajimin sa tamkar an tsaga kara ko a ce yan tagwaye ne a tsakanin sa da shugaban Amurka Donald Trump, musamman ma ta bangaren gashin kai mai launin ruwan gol da yanayin zubin fuskar sa da kuma launin fata. Shin ko a wata ƙasa aka gano bajimin sa mai kama da shugaban Amurka Donald Trump?
9: It's it. A day when countless animals across Bangladesh are being sacrificed.
1: Yau take ranar sallah, ranar da ake layya da dabbobi a fadin kasar Bangladesh, sai dai akwai wani bajimin sa da ba a saba ganin sa ba, wanda ya dauki hankalin al'umma a ciki da wajen kasar ta Bangladesh.
9: Meet Donald Trump.
1: Wannan shine Donald Trump, sai dai fa ba shugaban Amurka da aka sani ba. Anan ana magana ne akan Donald Trump bajimin sa. Bajimin sa zabiya da ya zamto tamkar tauraro, kuma ya shahara a dandalin sada zumunta a makon nan, a saboda kamannin sa da shugaban Amurka Donald Trump, musamman ma a bangaren gashin kai mai launin ruwan gwal da yake da shi a goshin sa, da kuma zubin fuskar sa irin ta shugaban Amurka Donald Trump.
9: The 4-year-old buffalo.
1: Bajimin sa dan shekara 4 an kiwata shi ne a wani gidan gona dake a gab da birnin Dhaka. Sai dai launin fatar sa da kuma gashin kai ruwan gwal da yake da shi ya sanya ya bambanta da sauran.
9: Albino buffaloes are considered
1: bajimin sa masu launin zabiya ba su da yawa a yankin kudancin Asiya, kuma kamannin da bajimin san yake da shi da ba a saba gani ba ya sanya aka lakaba masa suna da Donald Trump. Ziauddin Miranda shine ya mallake bajimin san da suke kama da shugaban Amurka Donald Trump.
10: Na san mai rajo buffalo.
11: A gaskiya bajimin san na da muka rada wa suna Donald Trump. Na siye shi ne ɗan mutanen da suka gabata daga wani gidan gona, kuma kani na ne ya nada masa suna Donald Trump a saboda kamannin sa da shugaban Amurka Donald Trump a bangaren gashin kai ruwan gol da kuma zubin fuskar sa.
10: Eh, nan karan karata mai rajo da bai ne.
1: To sai dai an tambayi Ziauddin cewa ta yaya za a kira dabba da sunan dan Adam?
10: Eh, pati ki nam he.
11: Wannan ai suna ne da ya fice, amma dai a zahiri ba za a kwatanta dan Adam da dabba ba, kuma sunan ya kara idan garin sada zumunta, inda har mutane suke ta tururuwa zuwa ganin bijimin sa mai kama da Donald Trump, wanda an rada masa sunan ne a saboda kauna.
1: Duk da yadda bijimin sa Donald Trump mai nauyin kilogram 700 ya zamto tauraro a tsakanin sauran dabbobi, amma haka aka sayar da shi domin layya a babbar sallah ta bana.
9: Growing crowds around the buffalo.
1: Karuwar tururuwar al'umma da suke zuwa domin ganin bajimin sa Donald Trump ya sanya hukumomin Bangladesh suka shiga tsakanin sa da mahauta a saboda dalilai na tsaro da kuma yadda al'umma suka bayyana buƙatar hakan.
9: Officials ordered that the animal be spared.
1: Hukumomi a Bangladesh sun ba da umarnin kada a yi layya da bajimin sa Donald Trump, tare da mayarwa wanda ya mallaki bajimin sa kudaden sa, inda aka mayar da bajimin sa Donald Trump zuwa gidan lura da namun daji dake a kasar Bangladesh a birnin Dhaka.
9: The animal.
1: Hukumomi sun ba da umarnin a ba da kulawa ta musamman ga bajimin sa mai kama da Donald Trump a gidan zoo, tare da bashi wadatacciyar harawa da magungunan da za su bashi kariya daga cizon kuda.
9: Some visitors joke that unlike Donald Trump,
1: wasu daga cikin masu ziyara sun bayyana cewa sabanin Donald Trump na zahiri, bajimin sa Donald Trump yana da nutsuwa da kuma rashin fada, kasancewar baya tunkuyi kuma baya harbi da kafafunsa. batumin sa Donald Trump da ke da rabon karashin ruwa a duniya ya tsallake yunkurin layar da shi a babbar sallah ta bana inda aka bashi wurin zama na dindindin a gidan zu a karkashin kulawar hukumomin kula da gidan zu na kasar Bangladesh shin ko anan Najeriya an taba samun wani batumin sa ko da rago yayi kama da wani shugaban kasa ba dai taba samun batumin sa ko rago da yayi kama da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ba wanda da za a samu ai da ko wannan batumin sa ko kuma a ce rago ya gagata na musamman da kuma kulawa sama da wanda batumin sa Donald Trump yake samu a gidan zu na Bangladesh

0: da daƙiƙi da rubutu da tsisa daga akan lambar waya kamar haka 0800-326-1122 hakkin ne mu kula da ilimin yaɗanmu.
1: To yanzu kuma ga wasu daga cikin saƙonnin da kuka turo. Inda saƙon farko ya ce don Allah ko tiki wa uwar Mansura al'adalci a bata ƴarta. Saƙo daga Umar mai babbaka mai yanka kyaffi jihar Nasarawa. Dan Allah matasa mu rinka kulawa muna kare mutuncin kanmu. Sako daga Musa Umar Muhammad daga Galadimawa birnin tarayya Abuja. Haba matasa akan kwallon kafa a rika yin fada. Sako daga Biyu mai shayi kawon mai gari. Su kuwa sakonnin Maman Hajara Madagawa da na Sahabi Garba Keti da na Awal mai zobo riga fada da na Khadija daga Ikara jihar Kaduna da na Tasu'u dan Arewa direban keke Nafef Jabi birnin tarayya Abuja da na Wambai Nato Kyapo jihar Nasarawa da na Ibrahim Damuna mai fiyo wata kofar Wambai jihar Kano da na Isiyana Sidi Burji Doguwa da kuma sakon Aliyu Yakubu Natal Airport Road birnin tarayya Abuja. Dukkanin su fatan alkhairi sukai a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin. Kuma lambar turo da sakonnin ita ce 0900-213-5467 a yanzu. To tun ana yi gobe sallah ne wata baiwar Allah ta turo da tallafin naira 20,000 ga kuma waɗanda suka amfana.
2: Da nice da muke zuwa wani koma an sai an maganin glaucoma da na ciwon jiki na 20,000. Allah ya albarka, Allah ya sa a gama lafiya, sa a ɗauka aljanna. Kan yana bin Allah ya sa ka muku da gidan aljanna. Na gode hajiya.
1: Haka nan baiwar Allah nan da ta saba turo da tallafin naira 5,000 ta turo a wannan lokacin ga kuma waɗanda suka amfana.
3: Wuce mai ciwon kwakwalwa da ulcer daga Benin gode ana saka da alheri ana fata da Allah 5,500.
1: To da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu kintse shirin. Da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Hussein Usman da Shamsu Muhammad Kundila da Kabiru Abubakar Sheshe da kuma Usman Ai Datti ne Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da yardar Allah mai kowa mai komai a huta lafiya.

kuma kai ma ba za ka yi masa kallo a matsayin al'ada ba, ko da su larabawan da ya aikata wanda al'ada ce su a wajensu yanzu ba al'ada ba ne, ya zama ne addini. Misali sanya rawani, rawani al'adar larabawa ce. Zala ya tashi ya ga garin su ana sa rawani kuma ya daura, to amma daga ranar da annabi ya daura rawani, rawani sai koma ne addini ba al'ada ba. In dai ka kiyaye ka'idojin irin yadda annabi ya nasa kai koyi da shi, to kai addini kai lada za ka samu. Bayin wannan da kyau, an gane ko? To al'adar larabawa su ba laifi ba ne mace ta dafa abinci ta gayyaci wani mutum na daban duk da tana da miji. Mutumin cikin mutanen da ake ganin su da kima da daraja, sawa'an shugabanni kai ko ma annabi ko wani malami daga cikin malaman addini, ya ce malami ka zo gidanmu ka ci abinci. Al'adar Hausa ba a haka, asali Bahaushe bai san wannan ba. Amma addini ana iya yi, kuma addini shi ne gaban al'ada. Da aka ita wannan baiwar Allah ta dafa abinci ta gayyato annabi, ko kai yanzu matarka za ta iya dafa abinci ta gayyato ya sayyidinsu na makaranta? Don ba za a yi haka ba, me amfanin a gaya maka din? Amma ka'idar shi ne sai ta nemi izininka ta yi shawara da kai, ko ba haka ba? In so samu nema kai ne za ka je ka kai takardar gayyatar, wannan ba laifi ba ne, addini ne. Da daga kakar Ishaq ibn Abdullah, mahaifiyar Anas ta yi wa annabi abinci kuma ta gayyato shi ta ce ya zo ya ci. Sana'atu lahu, abinci ne na musamman ta yi wa annabi shi. Fa akala minhu, kuma annabi ya zo ya ci. Thumma qala, bayan ya gama ci sai ya ce, qumu fali usalli bikum, ku tashi in muku sallah. Domin shi manzo Allah mafi girman tukuncin da zai baka shi ne maka addu'a. Manzo Allah yana kyauta, amma abin da ya fi komai na abin da zai baka na kyauta shi ne ya baka riye maka ne addu'a. Sallallahu alaihi wa sallam, wani lokaci ya haɗa biyun, wani lokaci ya maka ɗaya a madadin ɗayan, an gane ko? Ya danganta gwargwadon bukata. To da haka manzo Allah ya gama cin abinci, yanzu zai musu tukuici. Ko kai ne ka je gidan mutane ka ci abinci, kuma gidan akwai yara, ai ya kamata ka dangon ba su wani abu, kuma kai musu addu'o'i na alkhairi. Da haka manzo Allah ya ce ku tashi in muku sallah. Qala Anas, Anas ya ce fa kuntu ila hasirin lana, sai na tashi zuwa ga wata tabarmar kaba tamu a gidan. Kalmar hasir yana nufin kaba, mun san dai kaba da Hausa. Malamai suka ce ya halatta a yi sallah a kan tabarmar kaba saboda wannan hadisin, amma Ibn Hazm al-Andalus ya ce sallah a kan tabarmar kaba haramun ne. Saboda me? Ya ce saboda Allah ya ce wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira, mun sanya wutar jahannama ta zama mashimfiɗi ga kafirai. A matsayin kamar kai ne ka kwanta akan tabarmar kaba, to su kuma akan wutar jahannama za su kwanta. Ya ce ku tunda kafirai za su kwanta akan tabarmar kaba a jahannama, to kai ne kai ka yi sallah a kanta? Amma kaga an yi nan ne shi ya yi can, nan maganar duniya ake shi ya tafi lahira, nan maganar sallah ake shi ya tafi jahannama. Kai ina ga haɗi? Allah ya ji kansa da rahama. Da haka Anas ya ce sai na tashi zuwa ga wata tabarmar kaba ta Muqaddis wadda ta yi baƙin ƙirin, min ƙuli ma lubitha, saboda daɗewar da aka yi ana zama a kanta ba a wanke ba. An gane ko? Kusa da dama a gidanka kai ma za ka ga kafin ya yi baƙin ƙirin saboda an daɗe ana zama ba a wanke ba. Tabarma ta yi baƙin ƙirin, an daɗe ana zama ba a wanke ba. To da haka Anas ya ce sai na tashi na je na ɗauko ta. To cewa an daɗe ana zama ba a wanke ba ta yi baƙin ƙirin ba dole ya zama dattin jikinta najasa ba ne, domin akwai bambanci tsakanin dauɗa da me? Da najasa. Ita najasa ita ce ba a sallah a kanta, amma dauɗa fa ana yin sallah a kanta. To Anas ya ce tabarmar ta yi baƙin ƙirin, baƙin nan nata ihtimalan zai iya yiwuwa cikin abin da ya baƙanta ta ɗin akwai ne najasa, zai iya yiwuwa kuma ba najasa. To idan mutum ya samu kansa a waje ko tabarma ko tufafin jikin da yake shakkar tayu akwai najasa, tayu ba najasa, kuma gashi zai sallah da shi, me zai yi? Sai yayyafa ruwa. Shine Anas ya ce fa nadahtuhu bima'in, sai na yayyafe ta da ruwa. Shine abinda malam mai akhdari ya ce man shakka fi isabatin najasati nabaha, duk wanda yake kokonta najasa ta taba waje kuma zai yi sallah a wajen, ko tufafi ko riga ko shimfiɗa ko waje, to yayyafa ruwa a wajen. Wannan yayyafa ruwan ya tafi da ni
shakkar da kake yi. Anas yace fa qama alayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau kan tabarmar ya tsaya. Wa safaftu ana wal yatim wara'ahu, ni da wani maraya muka yi sahu a bayan annabi. Warayan shine Abdullah ibn Dumaira. An gane ko a wani kaulin sun ce jaddu Abdullah ibn Dumaira. Wal ajuzu min wara'ina, ita kuma tsohuwar babar Anas din, kakar Ishaq ibn Abdullah din, wara'ina ita kuma sai ta tsaya a can bayan mu. Wannan ya nuna idan liman zai yi sallah da mamu biyu da mace daya, ya samun zai kasance mamu biyu suna bayan liman, ita kuma mace tana ina, tana bayan mamu ita kadai. Ma'ana shi sahun maza gabaita da sahun mata, in daga liman ne sai ne sai mamu guda ɗaya sai mace ɗaya, to nan sai mamu ya tsaya kafaɗan liman ta dama, ita mace ta tsaya ina baya. Dalilin wannan hadisin Abdullahi dan Abbas, kwanansa gidan annabi a ɗakin Nana Maimuna, da haka lokacin da annabi ya tashi zai sallah, Ibn Abbas ya ce ni ma sai na tashi naje naga inda annabi ya ɗauki salka muta ta fata yau alwala, ni ma na ɗauka na yi na mayar inda ya ajiye, ya kabbara sallah ni ma sai na zo na kabbara. Ina yaro ban ma san ina ake tsayawa a tare da liman ba, sai na tsaya a hagunsa, sai annabi ya kama ni ya juyo da ni ya dawo da ni daransa. Ya ce ita kuma gwaggo na Maimuna da ta tashi sai ta tsaya a bayan mu. Kaga inda liman da mamu ɗaya namiji da mace, to liman da mamu suna tare, ita kuma mace tana ina baya. Inda liman da mamu biyu maza, to kaga su biyun suna bayan liman da mace, ita kuma tana ina baya. To inda daga liman sai mace fa, tana baya da kiyasi ko da nasi, kawai shafi faɗi kuka faɗa ko da dalili. In daga liman sai mace, mutum biyu, to malamai sun yi saɓani. Idan macen muharramarka ce, suka ce sai ta tsaya a jikinka, matarka ce ko babarka ko ƙanwarka ko yabba baka ko ƙanwar babarka ko matar babanka, duk waɗannan muharramanka ne, sai ta zo ta tsaya a kafaɗarka ta dama ita ma. Wannan shi ne ra'ayin Imam Abu Hanifa. Me yasa malamai suka saɓani akan wannan matsala? Saboda babu nasi ƙarara a kanta. Inda daga liman sai mace, to nan nasi bai tabbata ba cewa ga yadda za a yi. Da haka waɗansu malaman suka ce idan ta tsaya tare da kai a kafaɗarka, in dai muharramarka ce ba laifi, taba jikin mace ai baya ɓata sallah. Wannan shi ne abin da nasu yake nunawa. Amma fatawoyi na malaman mazhaban Malikiya, musamman malam mai Ashmawi, ya ce wal masu an gane ko huwa ala arba'ati a qasamin, in qasada lazzata wajadaha, wa in wajadaha wa lam yaqsidha, wa in qasadaha wa lam yajidha, wa in lam yaqsidha wa lam yajidha. To din ne ya zabi. Ibn Abbas ya ce kalmar la masumin nisa da take cikin Qur'ani ba shafar jiki take nufi ba, jima'i take nufi. Aw la masumin nisa bi ma'ana aw jama'atun nisa, yace Allah yana sakayawa ne a badadin, yace an yi saduwar aure sai yace an taba juna. Amma kar ka dauka kawai dan ka taba jikin mace ka shige na alwalaka ta kare. Ana Aisha ta ce manzo Allah yana sumbantar matansa, yana rungumar jikinsu bayan yi alwala zai tafi sallah, kuma ba ya canja alwala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, Aisha tana kwance a gabansa yana sallah, tace na kwanta na miƙe kafa, duk lokacin da zai sujada sai ya taba kafata, sai in janye masa ya yi sujada, in ya gama ya miƙe in sake miƙe kafata, in ya sake zuwa zai sujada ya sake taba ni, in janye ya sake sujada. Inda taba jikin mutum yana bata alwala har da sallah mazala ya yi, kuma fa shi ne koyarwa ne, yana yi ne dan a gani a kwaikwaya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kalmar ajuz a nan ana nufin tsohuwa mace. Shi kalmar ajuz muzakkarul lafzi muannathul ma'ana, duk mutumin da kaji ya ce ajuzu tsoho, ajuzatu tsohuwa, ya kwamsa a larabci. Duk da ana faɗa, amma mai fasaha shi ne a ce ajuz kawai bidunitta, illa ajuzan bilgabirina, ajuzan ana nufin matar annabi Lutu. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز، عجوز أنا نكون ماتر النبي إبراهيم أنا. ذاك عجوز أصلي سنة ما تشيد تيجوا. ذاك باسي كواهن لكن ككاتي عجوزة تبا. عجوز كوي يا إسا.
daka wal ajuz wara'ana dattijuwar ita kuma tana bayan mu fa sallalana raka'ataini sai annabi ya mana salla raka'a biyu kuma sarafa sannan ya juyo ma'ana ya tafiyar sa daka kai ma idan ka je gidan mutane sun gayyace ka cin abinci sai ka ci a matsayinka na wanda suke kyautatawa zato ya sayyadi to sai kai musu salla an gane ko in kai ka taɓan baka sunna 100 bisa 100 amma cewa kai musu salla ba yana nufin kuma ka tafi da 'yan kudin ka ba a ka ba da ka ba wa yara dan abin da zaka ba su na alawa da sauransu su kuma manya kai musu salla amma kar ka sha muke ka tafi da kudin ka ka sha dange ka ce ai ne musu salla da sallar ba za su iya bane su ma ba sai su tasu ba kai jami'ar ka iya cinyewa amma ba ka iya kyauta ba wannan ba daidai ba ne takidin ruwa ne bai kuma kamata a ce malamai su zama ne marwata ba wani muslimin a hadisin imam muslim anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi sallallahu alaihi wa sallam sallabihi ya yi wa ana salla wa bi ummihi da babarsa kaga abin ya dada fitowa a nan annabi ya jagoranci ana salla shi da babarsa ana zai ce fa akamani an yaminihi annabi ya tsaida ni a damansa wa kamal mar'ata khalfana ita kuma dattijuwar ko macen sai ce ta tsaya a bayan mu kaga nan ma inda daliman ne da mamu namiji da kuma mace yace al yatimu da yace fa wasaftu ana wal yatim yace al yatimu yatimu marayin da ana zake nufi huwa dumairatu shine dumaira jadd husayn ibn abdullah ibn dumaira kakan husayn dan abdullah dan dumaira dan ka dumairan shine yatim din da ana zake nufi malamai sun tafi akan cewa wannan hadisi ya nuna halaccin yin sahu da yaro karami in za a yi sallah domin cewa dumaira maraya an yi sahu da shi to yaushe ake maraici kafin a balaga duk mutumin da kaji an ce da shi maraya da yaran musulunci to yaro ne karami saboda babba baya maraici manzala ce la yutma ba'da al-bulugh ba maraici bayan an balaga da haka a yaren musulunci duk inda ka ji an ce maraya to ana nufin me yaro to tunda ana ji ce muka yi sahu ni da maraya ya nuna sahu da wa yaro kenan domin maraya shi ne wanda ɗaya daga cikin iyayensa ko babansa ya rasu kafin ya balaga an gane ko amma mu ne a ƙasar Hausa idan mutum ya so shi gantaka da mutuwar zuciya sai ya ce shi maraya ne katoto ba da shi da ƴaƴa da jikoki da furfura shi marayin Allah don haka dai duk duniya marayi ne ba wani wanda ba maraya ba ke da haka maraici kan ka balaga ne me ya daman maraicin shi ne rashin wanda zai ɗauki ɗawainiyar ka a lokacin da kuma kake buƙatar a ɗau ɗawainiyar taka amma yanzu kai in kana da tausayi ka girma ka balaga ko iyayenka suna nan za su yi ma abu ba sai ka ce su haƙura ba su bar shi kai za ka yi kai ma ka yi musu don ka samu albarka da haka malamai sun tafi akan cewa wannan hadisi ya nuna halaccin yin sahu da yara ƙanana a masallaci saɓanin abin da za mu ga wasu suna yi na korayi yara in suka shigo masallaci ko a mai da su baya a ce kuta kuta ba a haka barin su ake su ma a cikin sahu ai koya suke yi ba don mai koyo ba da gani ya ƙare kuma suka ce a sallar farilla da ta nafila duk za a iya yi duk da wannan sallar nafila ce amma har a ta farilla suka ce ba laifi ba ne za a iya domin da ba a yi a ta farilla da a ta nafilan ma annan ba zai ba don malamai suna da wata ƙa'ida da suke cewa ma jaza lisalatin jaza bi ukhra duk abin da ya halatta ai a wata sallah za a iya yi ma a wata domin sallah kusan iri ɗaya ce duk da cewa mazhabar imamu ahmad dan hanbali su suna ganin a sallar nafila ne kadai ake sahu da yara amma a farilla ba a yin sahu da yaro alhadisu na hadi wa saba'un hadisi na 71 an abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda kala abdullahi dan abbas ya ce bittu inda khalati maimuna na kwana a wajen gwaggona maimunatu khala yar uwar uwa yar uwa ko kanwar uwa duk ana iya ce da ita khala kamar yadda khalu namijin khala shine kawu da Hausa shi kuma wan uwa ko kanin uwa duk wanda yake da alaka da mahaifiyarka ko ya girme ta ko ta girme shi sunansa khaluka duk wacce take da alaka da mahaifiyarka ko ta girme ta ko ita mahaifiyar ta girme ta sunanta khalatuka amma bangaren uba su kuma su ake kira da ammu baffa a amma baffanni matansu ammat innoni waccan gwaggo namijinta kawu
wannan baffa ta macansa inna an fahimta ko ubangiji madaukakin sarki ce walaysa alaykum junahun an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummahatikum aw buyuti a'amamikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhawalikum aw buyuti khalatikum aw ma malakum mafatihahu aw sadiqukum ubangiji madaukakin sarki ce babu laifi ku ci abinci daga gidanku yanzu ka zo ka tarar da dumaman tuwo a gidanka ko ba kai ka bada ce ba nan badan nan hannun kana jinuwa me ya kawo shi haka Allah ya ce duk mutumin da ya ci abinci a gidansa ba za a tumce shi ba ko ba haka ba haka Allah ya ce aw buyuti a amanikum ko gidan kawunanku ka je gidan kawunka aka baka abinci sai ka ci me laifinka aw buyuti ammatikum ko gidan innaka ka je gidan innaka sai aka baka abinci ka ci me laifinka to haka aw ko gidan gwaggwanka ko gidan kawunka aw ma malaktum mafatihahu ko gidan da aka baka hukuncinsa aka ce rike sai ka je ma da kashi da ka daga wani dan garin rogo sai ka hada ka cinye yadda aka yi da kai aka baka hukuncin ko ka ga wani yabon sai ka hade da shi kawai da aka Abdullahi dan Abba ya ce na kwana wajen ka in gwaggona Maimuna ita Maimunatu bintul Harith matar annabi sallallahu alaihi wasallam ce yar uwar Lubabatu bintul Harith ita Lubabatu bintul Harith ita ce babar Anas ma'ana da annabi da Abbas dan Abdulmuttalib san auriya da kanwa shi Abbas kanin mahaifin annabi ne sai auriyar shi kuma annabi sai aure ne kanwa da haka annabi yana auren kanwa Abbas yana auren ya shi Abdullahi dan Abdan Lubabatu ne bintul Harith wacce ake kira da Ummul Fadli da haka Abdullahi dan Abbasin yazo gidan annabi dan gida ne ta kowace fuska ta bangaren miji an hadu ta bangaren matan gida an hadu to shine yace wata rana nazo gidan gogota in fana da shikenan ka kai yaron ka yakan gidan yan babarsa ko kanwar babarsa abu ne mai asali musamman lokacin da aka yi hutu irin yanzu dan ai zumunci tun a zamanin annabi ana haka Abdullahi dan Abba yace nazo wajen gogota Maimuna na kwana wajenta faqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layl sai annabi ya tashi da daddare zai yi sallah ibnu abbas kuma yana daki wannan hadisin ya nuna halaccin kwanan magidanci da matarsa a daki tare da yaro kuma mai wayo abinda kwanaki na ji ana ta yadawa wani yana bada fatawa irin makamancin wannan mara kyau ai bai halanta ba a kwana daki da yaro mai wayo to yanzu talakan da shi daki ɗaya yake da shi daga shi sai ƴaƴansa shike ne ya tura su gidan kwana na taba jin wani labari a Kano din nan wasu ma'aikata abokan aikin mu suke ba mu labari mata wai akwai wasu unguwanni da ake samar da ake samun wasu gidaje sunan su gidan kwana talakawa ƴaƴan talakawa ne irin iyayen da daki ɗaya suke da shi sai ga mutum a gidan haya shi da matarsa daki ɗaya yake da shi amma yana da ƴaƴa sun kai biyar ko shida ko bakwai cikin ƴaƴan akwai manyan mata da har sun balaga to wai in dare yayi sai a samu wani gida shi kuma ko dai na wata uwan marayu ko wata bazawara wacce take da gida duk ƴan matan unguwa sai su tafi kwana wannan gidan su kai naira 50-50 wai shine gidan kwana da yawa a irin wannan ana samun barna ta lalacewa ƴaƴa mata lokacin da muka ji wannan abin ya ba mu mamaki kwarai da gaske aka ce a kowane gidajen da yawa a Kano sunan su wai gidan kwana a nan za ka je yara su je su koyi ɗabi'ar neman mata a junansu su je wasu sun tafi gidan kwana amma an ɗauke su an tafi wani duniya da su kuma iya ta kuma ba gwagwarwanne ne a gabansu ba Allah ya tsare mu da talauci talauci ne ba da irin ka tura ɗanka ta je wani gidan kwana wanda ku runguma ku kwana a ɗakin duka shi yasa masu hankali suke cewa yanzu da yawan mu mun fi kula da tumakanmu sama da ƴaƴanmu yanzu ba zai tura akuyarsa gidan kwana ba wallahi yanzu ba yadda za a yi ya tura kazarsa ta gidan gona ko akuyarsa ballantana ya turke irin ƙaton ragon da yana so ya siyar wallahi yanzu ba zai tura shi gidan kwana ba amma ya tura ƴarsa gidan kwana in ragonsa ne sai dai su kwana gashi-gashi yana jin motsin kayansa to ɗanka ya fi kamata ka yi wannan man-to-man ɗin
ta kwana tare da shi ba haramun bane, inda yalwa suna ɗakin su kana ɗakin ka, ko shi din ma sai kana kiwayawa, domin su ɗaya amana ne, kai ne kiwo ne, dole sai ana kula da abin kiwo. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyah. Haka dai ya halatta a kwana a ɗaki da mata da miji da kuma yaro ne, mai hankali ne, wayo ya san me ke faruwa. Kwanan kawai muke magana ba faruwa wani abu ba, kwanan ya halatta. Kaga manzo Allah ba rasa inda zai kai Abdullahi dan Abdul kwana ba yi, amma ya kwana da shi. To ina ga kai da ka rasa ma inda za ka kai ɗan kai kwana, kai ya kamata ka kwana da ɗanka a irin wannan hali. To da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka kwanta da shi da Abdullahi dan Abbas da Maimuna a ɗaki ɗaya. Ibn Abbas daman yaro ne mai ƙazo mai hazaƙa, yana so ne ya yi CID ya gaya annabi yake gudanar da rayuwarsa da daddare, kamar yadda wasu ruwayoyin suka nuna yadda salon kwanciyar ma ya kasance kulo ne ƙatoto haka mai tsawo. Ibn Abbas ya ce sai annabi ya kwanta, matarsa ta kwanta gefensa, ni kuma sai na je na kwanta a tsaye ta gefen kula. Ya ce to amma ban yi bacci ba. Da dare manzo Allah ya tashi ya je ya ɗauki buta a rataye ya tafi ya yi alwala, sai ya dawo ya rataye butan, sai ya zo ya kambara sallah. Ibn Abbas ya ce ni ma sai na tashi na je na ɗau butan na yi alwalan, ni ma na dawo na rataye na zo na bi shi mai sallah tare. Ya ce faƙuntu an yi sarihi, da na zo zan bi shi sallah sai na tsaya a hagunsa a madadin in tsaya a ina a dama. Fa'akhadha bi ra'si, sai ya kama kaina. Fa'aqamani an yaminihi, ya jawo ni ya dawo da ni damansa. To wajen jawo shi ya dawo da shi damansa, ta gaba ya gitto da shi ko ta baya? Ta baya. Haka ruwayoyi suka nuna bai gitto da shi ta gaba ba. An gane ko? Saboda ba a so a wuce ta gaban mai sallah, in ba ka jawo shi ya wuce ta gabanka to ai ya wuce kenan. Da aka yi ce ta baya annabi ya jawo ni ya dawo da ni hagunsa a damansa daga hagu. Da aka wannan hadisin shi ma ya nuna mana yadda ake sahu tsakanin mai mace da mamu ɗaya da liman ɗaya, liman da mamu ɗaya da kuma mace, shine shi liman ɗin zai tsaya tare da mamu, ita kuma nan mamu namiji, ita kuma wacan sai ta tsaya can a bayansu. Sannan wannan hadisin ya nuna mana halaccin yin jam'i a nafila, kamar yadda wancan hadisin da ya gabata shi ma ya nuna haka. Galibin sallolin nafila ana iya yin jam'i a cikinsu in an yi ba laifi ba ne, banda wacce? Banda raka'atul fajr, banda walaha. Ita wannan ba a samu nassi da ya nuna annabi ya yi jam'i a su ba, amma ko su din malamai suka ce in an yi ba laifi ba. Rashin samuwar ba a yi a su ba baya nuna ba za a yi ba, tunda dai an yi a sauran ne na kulkulin. Na kulkulin shi yasa Sheikh Abdullah Basir ya ce ikhtilaful ulama, ko ikhtilaful ulama, sabanin malamai game da wannan hadisi da hukunce-hukuncensa. Ya ce al-mashhuru min madhhabil imam Ahmad, abin da ya fi shahara na madhhabar Imam Ahmad, fasadu salatil ma'mum idza kana waqifan an yasari al-imam ma'a khuluwi yaminihi. A madhhabar Imam Ahmad dan hanbali, idan mamu ya tsaya a hagun liman a matsayin shi kadai, to sallarsa ta baci, domin kamar bai yi sahu bane ba, in dai daman liman din ba kowa. Amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa, musamman Abu Hanifa da Malik da Shafi'i, cewa sallah ta yi, sai dai ya yi laifi ko kuma lada ya ragu, amma dai sallah ta yi. Babul imamati, babin da yake magana kan limanci. Sheikh Abdullah Basir ya ce haza babun yudhkaru fihi adabul imami wal ma'mumi, wannan babin za a ambaci ladubban liman ne da mamu a cikinsa. Wa ma yajibu ala kullu minhuma, da abin da ya wajaba akan kowanne daga cikinsu. Wa mustahab wa yustahabu, da kuma abin da aka so kowannen su ya kiyaye ko ya aikata. Wal imamatu nizamun ilahi, yace shi limanci tsari ne na Allah. Allah ya sanya limanci ne a salloli don ya koya mana me tsari. Yurshiduna Allah subhanahu wa ta'ala fihi amaliyan, ubangiji yana yi mana hannunka mai sanda ne a cikin tsarin limancin sallah a aikace ila maqasidi ila maqasidi maqasida sunniya, izuwa ga manufofi ko saniya madaukakiya ko sunniya wanda sunna take aiwatar nunawa a aikace. Wa hadafun saniya, da manufofi madaukaka, min musulmi ta'a, na kyautata biyayya, wal iktida, da koyi, bil qawadi, da shuwagabanni, fi mawaqinil jihadi, a wajajen jihadi ne. Wa min husnin nizami, kuma tsarin limancin sallah manufarsa ya koya mana tsari na gudanar da rayuwa.
wattabi'ati lil a'mali al askariya, sanne ya koya mani yadda zamu tsara abubuwa na aikin soja, domin ba inda aka fi san tsari sama da irin aikin soja. Domin a aikin soja ne in aka samu matsalar rashin biyayya ko rashin tsari, to rayuwa salwanta take. Wal harakatul harbiyya, haka nan dukkanin wani kai kawo na yaki dole sai an kula da tsari da ka'idoji. Wa man ta'udu 'ala al-muwasati wal musawa, ko wa man ta'awwada 'ala al-muwasati wal musawa. To sannan kuma tsarin limanci yana koyar da mu ne yalwatawa da kuma daidaito. Haifu ya tabu sagiru ma'al kabiri, ta yadda wani lokaci zaka ga da babba da karami an tsaya sau guda. Wal gani ma'al faqiri, mawdaci da talaka a sau guda. Wal sharifu ma'al wadi, madaukaki da makaskanci a sau guda. Ila ghayri dhalika min asrarin tafutu alhasr, zuwa wani wannan na daga dalilai wanda ba za su yi a iyakance su ba. Yace hadha wal maqsadul asma, wannan kenan. Amma ka sani manufa madaukakiya a cikin sahu da limanci da jagoranci, huwa ibadatullahi ta'ala, shine mutane su kai ga bautawa Allah bisa ga tsari. Wal khudu'u bayna yadayhi, da kuma kaskantar da kai a gaban zatin Allah. Da haka dai kamar yadda ne mana bayani a baya, malamai sun yalwata harshe wajen bayani dangane da abin da ya shafi hikima ta limanci da sanya shugaba, da kuma cewa kar ai sai yayi. Babban sakon da Allah yake so ya isar mana shine ya koya mana tsari a rayuwa. Babu baragada a rayuwa. Duk mutanen da za su zama mashirmata masu baragada, to ba za su yi tasiri ba a rayuwa. Sai ka ga ga su da yawa, amma yau baya ba da tsoro, baya amfanar da komai irin rayuwar da muke a arewacin Najeriya a yau. Ga mu da yawa, amma yau mu baya tsorata kowa, baya tada hankalin maƙiyanmu, baya sa su gishayenmu. Yawan mu ya zama kamar kumfar kogi, kamar taron tsuntsiya babu shara. Me ya ja mana? Ba dan yawa bai da tasiri ba ne, bal yawa ya fi komai tasiri yau a rayuwa. Amma yawa in babu tsari to shirme ne, taron yini yuyu ne. Abinda ya zama mana ƙalubale sai mun dawo mun ɗau saiti. Inda a ce mutanen arewacin Najeriya muna da saiti, to maganar ma wani ɗan takara ya fito daga wani waje har ya tsorata mu maganar banzaci. Amma da yake ba mu da saiti shiri, mun mashirmata ne mu, sai su fito da ɗaiɗai, mu mu fito da goma. Kowace ƙabila sai ta fito da ɗan takaranta, kowane addini sai ya fito da ɗan takararsa. Amma mu ƙabilanci bai iya haɗa mu mu fidda ɗan takara ɗaya ba, addini bai haɗa mu mu fidda ɗan takara ɗaya ba, ɓangare bai haɗa mu mu fidda ɗan takara ɗaya ba. Kuma a wannan rarrabuwar kan namu, wanda muke tsammanin ma ba zai ci ba sai ya zo ya ci, wanda muke ganin ma yana shi ba zai iya bige mu ba, wallahi sai ya bige mu. Allah ya kiyaye mun, kiyaye mun, ba mu kiyaye ba wallahi Allah ba zai kiyaye ba. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, haka ya kamata mu shiga taitayin mu. Sai ni magana wasu da garin ne ne ne za a kabilantar, wannan wani sakarci ne. Tunjin Najeriya akan kabilanci take tafiya, za a addinantar. Tuntun Najeriya akan addini take tafiya. In kirista ne kiristanci ake yi, in musulmi ne kuma wanda ya zama zakakuri a yi musulunci. Tuntunan a haka ake tafiya, ba wani ba wani sabon al'amari da ya zo a Najeriya, dama haka ake. In ka zai naka ruwanka, in ka ƙi naka wani ba zai ƙi nasa ba. In ka so naka ruwanka, in ka ƙi naka su ba za su ƙi nasu ba. Allah ya sa mu dace. الحديث الثاني والسبعون حديث سبعين دبيو أن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبو هريرة أن لا يكارى مسيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام شينظون ديك أبو كان سكاف الإمام بايا جنس أورا أن يحول الله رأسه رأس همارا همارا أن لا يجو يد كان سيميد شيكان جاكي. Anan malamai sun yi maganganun masu ban ƙai, mana mutumin da baya bin umarnin shugaba, baya bin umarnin liman, baya jiran liman ya yi kafin ya yi, wannan daga sallah aka ɗauki samfin, amma abin bai taƙaita da sallah ba, ya shiga ko'ina. Duk mutumin da baya bin umarnin shugabansa,
a sallah ko a wajen sallah baya tsoron kansa ya zama kan jaki, to me yake nufi kai ya zama kan jaki? Malamai suka ce ɗayan biyu, ko dai a lahira ka mutu a duniya da kanka na mutane abin ne ka, amma a lahira Allah ya tashi ka da kan jaki, ka zama mutum da kan jaki. To duk wanda ka ganshi ya tashi da kan jaki a filin alkiyama masu saba wa shugabanni ne, sawa'an shugabancin sallah ko shugabancin rayuwa. An sa doka shi ba zai bi ba, shi ba babba. To ukubar da Allah zai ma a lahira a tashe ka da kan jaki. Me yasa Allah ya zaɓi ya mai da kai kan jaki, bai mai da kai na alade ko na bunsuru ko na? Saboda jaki shi yafi aikin ka yayi kama ne da na jaki, dan aikin dolanci kake. Cikin dabbobi ko ba doliyar dabba kamar wa da jaki, aikin daƙiƙanci kake. Cikin dabbobi babu mai daƙiƙanci irin wa jaki. To sai ai maka kama da shi, aljaza'u min jinsil abad, jaza'an wifaqa. Haka wasu malamai suka ce, domin a ranar lahira kamar yadda mun sha faɗa, ana gane masu laifi da kamanninsu. Kowane irin laifi Allah zai wa masu shi alamar da za a gane su. Shi yasa yace yuqraful mujrimuna bisimahum, duk masu laifi a lahira sai kun gane su da kamanninsu. Da haka duk wanda aka tashi ranar lahira ka gan shi malam tanko da jijin mutane amma da kan jaki, to ka san me yake yi? Ina fata an gane. To kaga wannan ya isa ya sa mu shiga taitayin mu, a ce za ka zama mai kan jaki ai ba abu ne mai sauki ba. Wasu malaman suka ce ba sai an je lahira ba, ba inda annabi ya ce sai an je lahira, a nan duniya za a mai da shi kan jaki. To amma shin mai da shi kan jaki a zahiri ko kuma a ma'ana? A ma'ana suka ce. To in ku haka ne, yau da yawan mukan jakuna ne da mu, musamman mu 'yan arewacin Najeriya, wallahi da yawan mukan jakuna ne da mu. Domin mai kan jakin ba wai ka zama mai kan jaki da mantu katin katin kunnuwan jaki ba, a'a, kwakwalwar ya zama aikin jakanci take yi. Abin da ya kamata zai na daidai ba ya ce ba, yadda ka san jaki. Ai babban abin da zai nuna maka da kan jakuna muke rayuwa, titunanmu danja. Ka ga mutum sai ɗan ƙwari da ƙaton itace zai rinka tsayar da mu. Wa ake wannan ba jaki ba? Wai wanda baya biyuwa sai da itace jaki? To duk lokacin da mutane suka zama ba sa biyuwa sai da itace, sun zama ne jakuna. Me kuma ya jawo wannan? Shine rashin bin tsari, rashin yin abu bisa ga ka'ida, rashin bin doka da oda. Duk wata ƙasa da ka sani a duniya, ƴaƴan ƙasan alfahari suke yi da bin doka, amma a Najeriya ne ake alfahari da saba ne doka. Mutum ka saba doka ya ce zo mu je, ba komai, shi zai birge ka kenan. A kan wucewa ne bayan an ce a tsaya, shi zai birge ka kenan. Wanda a wata ƙasar idan mutum ya yi wannan ko a kuskure ne, sai ya kai kansa a yi masa hukunci, saboda ya san ya yi ba daidai ba. Amma mu ina? Da haka dai addinin musulunci ba addinin baragara ba ne. Idan ka ga musulmi suna baragara, to sun sauka daga koyarwar addininsu, yanzu gaban kansu suke yi. Amma yanzu da yawa wani wanda bai ɗauka, da yawan mutane a Najeriya musamman 'yan kudanci da wanda ba musulmi ba, suna ɗaukar musulunci ne haka saboda mummunan saƙon da muke bayarwa. Amma wallahi ba musulunci ba ne. Shi yasa in ka tafi wata ƙasar sai ka ga abin ana yin sa a tsari, mu ne nan ba tsari, ashe kenan ba addinin ba ne mu ne. Yanzu duk wata ƙasa da ka je ta musulunci sai ta burge ka, ana bin doka, ana bin oda. Yanzu duk cikowar da ake a Saudi Arabia a lokacin aikin hajji ko umra, na sha gaya muku, ƙarfe 2 ƙarfe 3 dare za ka zo ka tarar ɗan sanda ne kwaya ɗaya, shi ma ba ruwansa da kai ko kallonka ba ya yi, saboda ya san za ka bi doka. 'Yan ƙasar sun san doka, sun san oda. Danja ce a daji za ta nuna maka ka tsaya, dole ka tsaya. Amma mu a gari ga danjar, ga ɗan karota tifa guda guda biyar a tsakiya, ga mota can duk sun bazu, ga gorori, amma Allah duk da haka ba ma tsayawa. Dan Allah, ko jaki yana haka? Ai ko jaki yai wannan ƙarshe kenan. To jakin ma baya yi, da haka mu gane tuntuni kanmu ya daɗe da komawa na jakuna. In za mu dawo da shi na mutane, mu dawo da shi. In ba za mu dawo da shi ba kuma ya rage mana, mai ta tafiya muna rayuwa irin ta jakuna. Allah ya kiyaye. Da haka manzo Allah ya ce, shin wanda yake saba wa lima yake ɗago kansa kafin na lima? Cewa ɗago kai kafin na liman ya nuna a sallah, amma ma'anar in ka kalle ta baya nuna kaɗai a sallah, ma'ana yake saɓa wa shugaba a cikin dukkanin wani al'amari. Domin Ubangiji ya ce, ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday, kar ku yi gaban kanku, kar kan Allah ya yi ku yi, kar kan annabi ya yi ku yi, kar kan shuwagabanninku su ce a yi ku yi.
idan kana haka a rayuwa daidai ne da mai dago kai a sallah kalliman ya dago a yayin ruku ko a yayin sujada wannan shine ma'anar aw yaj'alallahu suratahu surata himarin kai kuma Allah ya maida jikinsa baki daya zama irin na jaki da haka malamai wanda suka fassara hadisin da cewa alahira ne suka ce ya danganta akwai mutumin da yake sabawa lima amma sabawar ko su yi tare an gane ko ba ya riga shi ba suna yi tare da tare to shi wannan in za a yi masa hukuma iyakan ne yake kuma na jaki amma mutumin da yake sabawa liman shi riga liman din yake gaba daya to shi gaba daya jikin za a maida shi na jaki a ranar lahira da haka wannan da yana nuna mana mahimmancin rayuwa bisa ga tsari bin shuwagabanni kaga ba ma maganar kawai zagin su ko tsine musu ake ba bin su cikin duk abin da ba saban Allah ba na tsare-tsaren rayuwa da yadda al'amura za su gudana a yanka unguwanni ga yadda gini ya kamata ya kasance ku je ku yi ta cin hanci da rashawa kuna ginin gaban ganin dama wannan ya yau gaba wannan ya baya duk ku tare hanyoyi wannan saba wa ƙa'ida ne a yi kaza a yi kaza mu saba mu ki wannan duk in saba wa ƙa'ida ne to ba abin da hakan zai ja mu face zuwa ga tabarbarewar al'amura da mu koma muna rayuwa irin ta dabbanci Allah ya kiyaye Sheikh Abdullah Basri ce ittafaqa al-ulama wa la tahrimu musabaqati al-ma'mum lil-imam malamai duk sun yi ijma'i dogaro da wannan hadisi akan cewa haramun ne ma'mum yake riga liman aiki a sallah li hadha al-wa'id ash-shadid musamman saboda wannan narko mai tsanani na cewa za a maida mutum ya zama jaki walakin ikhtalafu fi butlan salati sai dai malamai sun yi sabani shin mai riga liman aiki a sallah ko mai yi tare da liman shin sallar sa ta baci ko bata baci ba fal jumhuru annaha la tabtul mafi rinjayen malamai suka ce sallah bata baci ba amma na da ya rabu wasu kuma sun yi tafsiri suka ce mai riga liman sallar sa ta baci amma mai yi tare da liman sallar sa bata baci ba sai dai ladan ta ya rabu liban yana dagowa suke dagowa tare yana tafiya suke tafiya tare to wannan ladan sa yana raguwa amma sallar sa bata baci ba amma da kan liman ya dago ya dago kan liman ya tafi ya tafi wannan kan sallar sa ta baci kana Imam Ahmad fi risalati Imam Ahmad dan Hanbali ya faɗa cikin littafin sa na risala yace laysa liban sabaqal iman imama salatun din mai riga liman bai da sallah kaga kenan mai riga liman sallar sa shi ta baci wa ashabul iman yaquluna amma almajrin Imam Ahmad su kuma sun ce man sabaqa imamahu bi rukunin kar ruku'i aw sujud din kar ruku'in aw sujud duk wanda yake riga limamin sa yin aiki na rukuni kamar ruku'u ko sujada ya zama yayi kalliman falihi ayyar ji'a dole ne ya sake komawa liyati bihi ya maimaita wannan ruku'un ko sujadar da ya kafin liman ba'da al-imami bayan liman yana sa fa in lam yaf'al amdan in ku bai maimaita ba din da gangan hatta lahiqahu al-imamu fihi har liman ya sake cin mai badara salatu sallar sa ta baci ma'ana in dai ka riga liman yin wani abu sai ka gane ka burgayi kan liman yayi to kuma ka sake dauko naka bayan na liman amma in baka yi hakan ba har liman ya sake cimma kuka sake haduwa a wani aikin a gaba to sallar ka ta baci da haka Abdullah Bassam Allah ya ji kansa da rama yace wasahihu ma zakarahu fi risala zance mafi inganci shine abinda Imam Ahmad ya ambata a cikin littafin sa na Abisala min anna mujarrada sabqi amdan yubtilu salata cewa ganganta riga ga liman wannan yana bata sallah ma'ana mutumin da yake riga liman da gangan wannan sallar sa ta baci wa waqti ya shaykh al-islam ibn taymiya kuma wannan shine ra'ayin da shaykh al-islam ibn taymiya ya zaba yin hukunci akai lianna al-wa'id yaqtadi an-nahy domin duk inda shari'a ta ce in kai za a yi maka uquba kaza to ana nufin kar kai an hana yin kenan wannan hay yaqtadi al-fasad shi ku hani yana nuna in an yi abin ya baci bai ba al-hadithu salis wa sab'un hadisi na 73 an abi hurairah radiyallahu an an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وسني كأي دام أنسى لمن ندن أكي قوي لشي أنسى شو قبان كساني دن أي مي بيايا إن دا با أسوى أي بيايا سيا بر قوي تشب غشن كنسا سيا بر قسم با شو قبا تو إن دا شو قبان با أنسى بيايا كنمي شو قبان شي يقيننا an sa gwamnoni ne don a yi musu biyayya in ba za a yi musu biyayya ba kenan kowa zai yi gaban kansa in ku da su ba a yi musu biyayya kenan shugabanci baya aikinsa ko kuma ba a bin shugabanci duk shugaba in aka ce ga shugaba manufar shine kai masa biyayya matukar abin da ya sa ka bai saba wa Allah ba bai saba

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake haduwa da ku a wannan shiri na zaman dan murna. Masu sauraro, kamar yadda yake a bisa al'ada, sunana Hussein Ambo Indaba, ni zan jagoranci wannan shirin a yau. Za mu yi batu ne akan halin da ake ciki a makarantu na ƙasar nan. In aka ce ƙasar nan, tunda abu ne da ya shafi yankuna da dama a ƙasar. Ƙasar kuma guda wacce take da jimillar jihohi 36 da Abuja na ƙananan hukumomi 774. A watan Mayu da ya gabata, an samu rahotanni marasa daɗi da ke nuna cewa makiya zaman lafiya ɗan ta'adda sun farwa makarantu, jami'an gaba da malamai da ɗalibai da ma wasu ma'aikata a wasu makarantu. Ba ana magana wani sashe ba ne na ƙasar nan, ana magana ne sashe da dama, babu kudu babu arewa, wannan abubuwa suna faruwa. Abinda ya ja hankalin hukumomi, mun ji irin da gwamnati ta taka a abin da ya faru akan ɗaliban a jihar Oyo, yanzu haka akwai dakaru wanda aka ƙirƙira baya-bayan nan na daji, suna can cikin dajika su sama da 1,000 suna neman inda ake riƙe da waɗannan ɗalibai sama da 40 da malaminsu. Haka ta faru a Yobe, ta faru a Barmo, a gurare da dama. Wanda cewa a baya ma in aka bibiyi tarihi irin waɗannan abubuwa sun faru a makarantu musamman ma a nan arewa, kama daga Barna da Yobe da Sokoto da Katsina da Kebbi da Zamfara da Niger, duk irin waɗannan abubuwa sun faru wanda abin takaici ne har ma da Kaduna. Masu faro, wannan na daga cikin batutuwan da za mu tattauna. Baya ga wannan kuma za mu kalli batun da aka bujiro da shi, gwamnoni suna bujiro da cewar suna neman shugaban ƙasa ya ƙarawa ma'aikatan ƙasar nan mafi ƙarancin albashi ya kai naira 100,000 a maimakon 70,000 ɗin da ake ba su. Wasu jihohin ma har yanzu 70,000 ɗin ma ba ta tabbata a hannun ma'aikatan ba. Idan wannan buƙata ta tabbata kenan, an ƙara 30,000 akan 70,000 ɗin da yake bisa doka na abiya mafi ƙarancin albashi. Idan da lokaci, za mu ji yadda in ƙarin ya tabbatar da tasirin shi, in kuma akwai wata buƙata ta sama da abin da su gwamnonin suke so a yi, za mu ji dai daga bakin bakon namu Kwamar Ɗawal Hussein Ayagi, tsohon malamin makaranta, tsohon shugaban makaranta, tsohon shugaban ƙungiyar malamai tun daga ƙaramar hukuma zuwa jiha har zuwa tarayya, kuma yanzu haka yana jagorantar ƙungiyar mamallaka makarantu na sa kai, waɗanda su suka sa kan su samar da makarantu don tallafa wa talakawa. Kwamar, barka da shigowa. Masu raro, kun ji dai Kwamar. Kwamar, ga abin da muka ɗauko, muka nuwacin matsalar. Matsalar karatu fa yana neman gagarin ma jama'a a ƙasar nan. In za ka tura ɗanka babu kwanciyar hankali, shi ma ɗan in ya je makarantar babu kwanciyar hankali. To ya kuke ganin lamarin da yake tasowa a kan wannan?
1: Bismillahir Rahmanir Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A tuba da sun sha'anin tsaro a ƙasar nan, ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abubuwa ne wanda asalin sha'anin ƙasar nan, duk abin da aka ce gaya zai taso ba a ɗaukan akshin a kansa, har sai ya zo ya zama babban matsalar da zai zame wa kowa musifa. Ita kuma dama ƙa'idar masifa an fito ba tare ta ba, to tana shafar wanda ma bai jawo ta ba. abinda kusan shekaru sama da goma ana kiti-kiti a ya za a yi ko wani sha biyar ma ana ta fama tun ana raina abin ana ganin ba zai yi ba ba zai yi ba da shi na taba kowa yanzu ya fara taba 'yan ƙasa abin ya zace 'yan ƙasa ta taba yammacin Najeriya shi sa ta dubo min tarayya ta dau action fiye da yadda take dauka a gobe da zamfara da katsina da Sokoto
2: a lokacin da ya fara a jihar Kebbi mun ga yadda aka tura gaba daya shakwatar tsaron da ma ministan tsaron ya je tare a can sai da aka fitar da ɗaliban
1: to bai sa yan makarantar ci ba yanzu ba zama Ibo su ba
2: to wannan ai abu ne kaga da an ga irin rawar da gwamnati ta ka a lokacin kuma an ga cewa an kubutar da wasu da dama kawo yanzu
1: to ai bai sa ba ci gaba kubutar da har biyan suna neman sa yi kuma da ƙwarewar suke kawai abu ne kamar da na gaya maka yanzu ta ba 'yan Najeriya shi ne gwamnati su ta fara kuma dama iya shi irin wani abubuwa in dai za a samu irin wannan kau da kai daga irin abubuwan da yake faruwa in ya samu wani shashi ba a damu da shi ba ko sun su kansu 'yan shashin ma ba su san darajar kansu ba domin su yi wani yunkuri su da yara su yi ceto al'ummarsu to dama yadda wani yanayi ka faruwa yanzu ka gasu a koyon aika da malaman makarantarsu da 'yan kasuwa da kowaye

0: ko yan ta ne hankali su tashi makarantar dubu da agwaifita
1: to a wannan laifin mu a laifin mu da
0: a shi ne ke gaya maka ai da mana da maka na ce in ta ji al'ummar da ba su damu da komai ba shi yasa za ka cewa abubuwa suna ci gaba da faruwa haka amma su ne suka damu da kansu suka san ƴancin kansu aka ga sun naɗa wa gwamnatinsu har tana nema dole ta ɗau matakai yanzu wani matakan da gwamnati ke ɗauka har yanzu ya ga wani al'umma ba su gamsu ba gamsuwarsu shi na fito musu da yaransu.

0: surutun da suke musu ba za su yi gaba sai sun ga yaran sun dawo ba kamar mu ba amma muna cewa ga cewa da ya faru a gobe da sai da mai dubar kawai shafa to dan ayi mu ne sai ya kai musu ko wani ba ya gani wani da wani miliyan ɗari wani da wani miliyan kaza shi ke na abasu ya gwan dawo a'a ya za a taimaka wa lija a baki wani abu sai ba yi ba sai ya kama ruwa mu haɗa kaduna ya dawo ban fara hukuma Sokoto har in wasu ne shari'a ma ba a rama a nan kano wanda ko daɗaya ba a yi ba kaga an yi mana kashi biyu ana shigo ana kashe mutane kuma na tafiya da dukiyoyinsu yanzu wasu ne da aka kashe aka tabbata da su har yanzu a karin na kata a ƙaramar kuma ba ta ji an yi yunƙuri ko an yi zanga zanga ko an ce lallai cewa mu ma'ai sau mutum da ba a dawo da mutanen da ba ba ka ji ba saboda wani san kanmu ba ita kuma gwamnati a duk inda take tunda an ce ta demokuraɗiyya ce jama'a ce dole gwamnatoci da masu mulki su yadda al'umma suke shugaban da al'umma suke wa aiki amma demokuraɗiyyar Najeriya ba wai da suna ne ake cewa ta al'umma ce amma mutane suke hawa kawai don su samu abin da suke so ba don su duba abin da talakawa suke bukata da jin daɗinsu da tsaronsu da lafiyarsu da iliminsu ba
1: wannan lamari ya ci gaba don ta dangana sun ɗauki sauran fara makarantu zama kuma
0: ilimi kuma ilimi ya ci baya ne kamar da ka faɗa ne ya yanzu ba wanda don haɗa makarantu da suke wajen gari ka ganyaye suna sokaci suna tura yaransu da wani abu a karantu da suke cin birni amma dai a wajen gari suke baki goda da ƙananan ko da wasu jihohi a cikin haɗari suke
1: wanda ka ga dama tsarin makarantu kwana yawanci daji a cikin su
0: satis a ka yaba kudin aka anan kaba ka ga yau su makarantu ma rufe safi aka ce a daina karatun a kaɗaɗɗawar lokaci ya jawo aka kusan bodin ma aka daina amfani da bodin a kano saboda ana ƙoron wani farko da ta sassauta aka ci gaba da rubutawa a hankali aka ci gaba da tafiya to tsaron da ake tara a ba wa makarantu da ma'aikatan da aka tara a ɗauka a ba wa makarantu tsaro suna ina tun yake ake wannan zancen saboda me ai su mahukuntan kuɗin ne da za su samu su yi wa na tsara tun da inda ya fito za su yi an ba wanda aka ba a tsaron a ranar ba su samu ba saboda aka tun da ne zai bi hannu wani tura ra'ayi ba amma da zai bi wajen su kawai da sunan su yi sun ba da tsaro amma ba wani za a ce ga yadda da za a ba a tsaron ba inda ya zai fi da kuɗi wani amma da yake an san cewa za a yi mutane a matsayin ma'aikata su je su yi aiki a wata a biya su to tun da hankali bai biya su gebu wani aka ga ba za su samu abin da ake buƙata shi tsara an fara zancen kamar gaske yanzu in ka duba duk makarantun da muke da su a kano har yanzu ba mu da masu gadi cikakku

0: pastor ne duk ba shi da tabbar da tsaro a makarantar sa don bayan wanda yake da cikakken gadi guda uku
1: a kwanan nan da gwamnati ta ci sanar da daukan masu gadi kuma ta tura su makaranta
0: da aka karawa masu gadi ne abu da ne ko aka dauka yan siyasa an ga ta kawo da su kansu ba su so na ci gadi wallahi ba sai kuma duk mutane suna jin mai a farko makarantar da aka aika musu kuma suna yin hanji a tsane su abinci ne kamata yadda aka ce a dauka a dan wanda suke da bukatar wannan aiki suke da jini a jikin shi amma da aka da ko mutane yan da ta kawai kowa ya rasa aiki dan a madadin shi a kawai shi albashi makarantun hanyar zukuka suke hanyar zuwan da kake so da wuce ta zuwa a makarantu a fargaba yake dan ba da labar da wannan kasu su tsira yanzu ba kwanaki na bi wakilin dala a majalisar tarayya yana faɗa ya gina makaranta ya zuba kayan aiki ya yi komai a cikin birnin nan amma yan unguwar da ma suka zura ido yara kuma suka kwashe kayan suka tarwatsa cikin kayan suka sassace kayayyaki a kakkarya bentuna kai ka ce ba al'umma ka gina ba ba wani mutane don ka zama irin wannan da ba damu da abin da ya shafi ruwa yara kuma ga su nan yan ina da kayan da zasu sata su kai su siyar tabba su sun kewaye makarantun cikin birni yadda duk makarantar da kake ba da wahala ka ji wanda ba a cire kewaye ko a cire rayu sai a ga shi nan dai ta da ce a cire allo a cire komai ya ce
1: kuma mutane an gwara suna ga
0: kai dole da fanka ba ba ta tsira a makarantun cikin birni da yawa za ga wasu yara sun kewaye makarantun harin su kawai su zai ka ajiye wani abu mai amfani a makarantar su haura su balle su je su ɗauko shi kuma ba masu gadi wani shi abin da ke faruwa dole gwamnati ta ɗau ƙarin da lallai duk makarantun da muke da su masu gadi nan na da wanda suka rarra su ba a mai da su saboda haka ya kamata duk na ɗaukar malaman nan da ake harka haɗa da masu gadi kuma duk gwamnati tana da isa mai ɗin makarantar da bayan masu gadi amma sakaci na hukumomi masu gudanar haka ilimin ba su cika miƙa to shi gwamna ya kada sai an miƙa masa bukata ce ya riga ya rada kwamishina ya rada bin fiye ya ga hukumomi na ilimi ga daruki ba wai su ne za su kawo masa abin ba su ce ga wata matsala waje kaza inda za ka yi gwamna ya ba sai mu ce gwamna ya ƙi amma su wanda suke da haƙƙi a ilimin sun ƙi su mai da hankali su tattace su tura kuma su naɗa ina fiti ya ɗin take ina su jami'an makarantar suke da ƙungiyoyin malaman makaranta suke da a cikin wannan har kamar babu su
1: yanzu kwamarat ga barawa babba da kwashe yara ba ƙaramin bala'i ba ne a kwashe yara suna makaranta ƙanana da suke da ƙaramin abu ba ne malamai ya iya cewa idan ƙaddara ta zo suka tafi aka kama su ai nan ba da misali amma yara ba ƙaramin tashin hankali ba ne haka wannan nau'i na cutarwa da su waɗannan yan ta'adda suka ɓullo da shi ya kassara don ce ma ba zai kassara ɓangaren ilimin mu ba musamman ga yaran mu masu tasowa idan gwamnati ba ta ɗauki mataki na ƙarshe ba ta hanyar tsaro makarantu ta hanyar ɗaukar matakai akan su kansu waɗanda suke yin wannan ta'addancin a ƙarshe makarantun nan fa kowa zai jan ƴaƴansa za a rufe su yaran nan za su da cikin al'umma musamman a nan kan abinda muke gani yanzu zai ninka da shawara ka bayar
0: to haka nan da ake ta faɗa hukumomi da kansu shugabannin ƙasa suna faɗa cewa sun san masu yi amma an ƙi faɗe su an ƙi nan faɗe su ma an ƙi a yi maganin su sun san waɗanda suke da hannu a kan ta'addanci sun san su ba kuma kana ji in ta'adda ne idan an kama wani zai ce shi kaza wani ce a shi dubu talatin a wani yaki dubu ɗari aka ba shi kawai a cikin diyar da aka biya naira miliyan biyu ko miliyan uku an ba shi dubu ɗari kuma shi zai kawo mutum kaga lallai akwai waɗanda suka sa su kuma waɗanda suka sa su ɗin wallahi gwamnati ta san su a wanda ba su shahu ba ne a wanda ake ƙoƙarin taɓa su ne saboda lalacewa irin ta tafiyar da mulki irin na
1: dawo ne za ce gwamnati ta san
0: su a babu abin da za a yi wannan a shekarar sama da 2015 ana yi a cewa gwamnati ba ta san da su kana kuma cewa gwamnati da babu gwamnati a ƙasa ne a duk yadda da ka sani in abu ya faru gwamnati ta san da shi ne ta kawo da kai amma ba za a cewa ba ta san da shi ba da yawa da yake ta'addanci an kama mutum an kashe shi an karɓi kuɗinsa an yi ɗaya an yi biyu an yi baba adadi ita kanta yanzu gwamnatin ma da gari tafiya dan a tatu kudi wani ma za a yi a tashi garin kuwa tashi wani wajen a tashi makarantar su ibi kudi ne su kai su fanso mutane duk wannan kewa-kewan da ake nadiya maka a fahimtar da muke ita duk wa'innan gwamnatin da kan suke wasu ba 'yan ta'addan mun kudi a sanar musu 'ya'yansu kwasar musu wani suke su a sanar
1: musu abin nan yarjejeniya ce don a cimma zaman lafiya wanda ka ga an ce a yi ƙarfi wani lokacin ba ya tasiri a kan abin ta hanyar diflomasiyya a sasanta sai a ci gaba da harkoki
0: to ai su ba haƙƙinsu ba ne masu kabar da ya ce an rigima yake da su suna neman haƙƙinsu ne an hana su sai ka zo a sasanta ba kowa haƙƙinsa ba ta haƙƙinsu ba ne mutane suka mayar da su farautarsu kamar da ake farautar namomin daji haka suke farautar ɗan adam a ce kuma gwamnati ta yanar haƙƙinsu ne ba za su karɓi ta kama mutum su je kuma a biya su biya sannan su ko mutum da ya ba su kamo wancan a biya su biya haƙƙinsu ne neman kuɗi ne haka ko kasuwanci ne haka a ce kuma gwamnati a ce don a zauna lafiya da su to da aka zauna lafiya zauna suka yi da ake biyan sa zauna suka yi in ba ka ji su a nan sai ka ji sun ɓullata yadda aka ce maka tsanana an sasanta da su an wane ne saboda haka sun zo da makamansu da suka rasa an yi gani ɗin sa ka tsana sai kuma sau da waƙo ma cikin Kano tun da Kano mu wani mai mai mai ba su kuɗi ba mai gidi ne da su ba to ba za ku su haɗu su fara taɓa mana mutane abin da ke babu kenan amma a gwamnati za ta san inda mutane suke kuma sun zuwa ne a cikin al'ummar mu ne sun zuwa ne kaga a ce duk wannan abin da ake dole ka yarda cewa gwamnati ta sani yanzu ma dai ta taɓa yayanta ne shi ne kake jin zubebe amma mutane ake zuwa a tashi garuruwa a tashi ƙauye guda da rana yanzu ko jiya ne ko shi danyana ya ce sun shiga wani waje a yi bari ko a katsina ne ne su ba su da rana ɗaka sun kashe su sun haɗa ne ba sa ba sun kama da rasa su kama to kaga wani yauce ne wani yadda rayuwa ake kuma ba ana mulkin farko ba mulkin da wai ɗan adam a Najeriya shi ya ɗauko ya yi ne dangwala isa wanda zai jagorance shi ko shi ke shan wahala ya zaɓa abu da bai cutar da shi kada yin wani ayyuka za dole ka yarda cewa gwamnati ta sani sai dai kullum za a ga al'ummar ƙasa ne kawai ana ɗaukar matakai ne gwamnati na kaza kaza kaza amma duniyar da za a yi kowa ba za a iya zama ba muna da malamai muna da mutane arziki idan su gwamnati suna ganin addu'a ba wani a wuce a wurin su wasu kawai suna ganin dabarun su na mulki shi ke tsiratar da su amma da suka san daraja addu'a ai sun na da masu mulkin da ai sun san addu'a sun san masifa ta taso ko ta tankaro ana ganin za ta faru ai ana ta da addu'a ita tasiri a musulunci to amma kawai kan da yanzu su ba mulki ake ba musulunci aka damu da shi ba wasu ba kuma damuwa suka yi ba kowa ne ke addu'a ba amma yanzu ba zan nan yau ba kuma a yi addu'a da musulmi da kirisan mu don mu yadda mu koma ba da tun da Allah ne ya ta bayan sa ne mu saurare mu kuma ba ma ganin wannan abu kudin da ake kashewa wallahi musulmi da addu'a ake raba bayan Allah da niyya da kusa da wannan abuwa wallahi kudin da za a raba yan addu'a ko ɗaya da bisa uku abin da ake kashewa na iska ba za a kashe
1: ba inda jami'an tsaron suna kokari
0: to amma ya za su gurare da wani ɗaukar a Najeriya akan al'umma da suke Najeriya guda da wani ba da wani kada rawar goma ya zama ya ta samu ya kuma yan sanda su guda ɗaya ne ya mu da suke ciki ko guda 30 da suka yi ba to ya zama wannan mutane su farko da ta cikin daji da babura da kowa da babu babu 20 ko 30 ko kowane mutum uku ne a kai kuma kowane yana da bindiga su ga farko yan sanda ya yan sanda su da su ai ya zama kai ne kawai kan yan sanda ka shi a iska ba wani abu da su yi su ba su zan ba su yi ba ina zo zuwa sai su da kansu tun da rai ne to amma ka ga dole gwamnati ta zage dangi ta ɗau abin da muhimmanci amma na ta ɗau ci da bai shafi makarantu to ina tabbatar maka an kassara mu musamman mu 'yan arewacin Najeriya wanda muke ta fatan ba mutane su ci gaba da karɓar mata ilimin ma saboda talauci ne mana yawa mutane ba sa iya kai 'ya'yansu makaranta saboda kai abin da za su ci ma suke wayar da su da yaro ya tasa da raɗuwa na talla ko a je kasuwa ko a je nemo da za a zo a ci a gida maganar makarantar ma ba a yin ta duk da maganar da ake aiwatar da wani ilimi ke kawo ka ba ka ba yana yaran suke zuwa maka bai da kake bukata babu su da yawa saboda sun tayar da yunwa a cikin su sun tayar da bukata a cikin su kasa ta yi tsada gare da mai kudin mu sun lalace saboda ka dan abu da ka samu ba zai ishe ka da kai da iyalin ka ba ba za a yi ina karatu ne ai karatu ne ba sai da wadata kowa take domin shi da ma sharadin neman ilimi shi ne dole sai an tsaya maka ne neman ilimi dole sai an tsaya maka in ana so kai ilimi a tallafa maka da kayan karatu, a tallafa maka da kudi, a tallafa maka da rayu, ko da ba za a dauki kudi a rika baka ba, to amma dai duk wani abu ne da ne ka a lokacin da kake neman irin wannan a kawo maka da shi, shi ne abin da ya kamata a yi. Amma an babu wannan muka ci gaba da yarda da kamfani kawai lokacin da ya yi a zuwa yi mai ayan talaka domin talaka an kansu kuma su kasa fahimta yin da yin ne da musu mai matsalarsu a rayuwa kuma zai sake bada daban kwano su sake koma yadda suke sannan kuma su gaba da su kuma manya ba abin da ya dame su wanda sun sami yadda suke so duk talaka na ba kuke kada wuta ne kawai sa da ruwa ba ruwa ba fam ba ruwa babu hanya babu gada makaranta babu ba asibiti ba waye. Ya ashe kun ba dan ma irin rediyo din da suna kuna zuwa kuna iya yin hotunan da yan ƙauyuka ba an yi wanda masu rasu mutu haka wani ma ce dai mamaye yaron da bai mushe mutane a kan hanya a rasa yi mace ta fara tafi da kowa sai da ba inda ya samu rahoton kuma kun kama kuna yi ina bi a rediyo kun ɗauko rahoton za ku ce da kin kuka samu kuka kai wani za a samu ya kun aje mota kun tafiya mai nisa a ƙasa kun je fitar da bayan Allah a gani ko kun san cewa wannan hakkin su na kan gwamnati amma ba ta mutu ba da ganin su ba amma kuma san da za a je neman kafe duk wannan wahalar da kone mai neman kujera abu da ya je bin ya gana zuwa da musu ƙarya su ba akwai akwatin zuwa ba akwai akwata yi mai ya ga musu ƙarya su sun zaɓa sai kuma sun tafi su ko ba a yi musu abin da suke so ba kada wannan ba da kuɗaɗe a wuce kawai yana hanya ce da Najeriya ka canja ta masu mai kuɗaɗe sun wuce yanzu ana yi ne abu kawai da kawai da mu gori wa mutum da kuɗaɗe a dinnan mu faɗa mu faɗa mu faɗa a lokacin bakin mu kamar da muke magana ɗaya shi ne kawai ne da kuɗaɗe amma ba mu zama jin daɗi a demokuraɗiyyar Najeriya da kake gani wahala ce kawai yan ƙasa suke shi
1: kuma da tattalin arzikin ƙasa yana ta farfaɗowa musamman a shekaru uku nan
0: to an shi tattalin arzikin Najeriya ne a fahimta da an shirya ta ne don masu mulki su amfane shi
1: a
0: yes an tattalin arziki sauri-sauri ne hanya-hanya ce idan kana son 'yan ƙasa su wadata akwai da za ka yi idan ba ka son 'yan ƙasa su wadata wani rukuni kake so wadata akwai wanda za ka yi duk 'yan bokon nan sun iya wannan shikenta kuma shi suke yi talakawa ko wanda ba su san wannan ba abin da suka sani shi ne a sassauta abu je kasuwa su a musu ɗan kuɗin su kawo to an matse gurin kai ba an kaji sayan sai dai ka ƙura hannu ka dawo kudin bai samu ba abin sai ya fi ƙarfin ka kuma ka da yadda za ka yi tattalin da za ka samu izo gurin ka an daɗe shi wasu ne suke biyo kudin su a dalas suna mora wannan matsin da ake ciki kada mu ra sami irin wannan yana ban can wani tattalin arziki duk tattalin arziki da ke wa tattalin ka dai ba shi yake ba shi da labarin ta
1: gwamnati ce tana ɗaukar matakai
0: ne ne
1: ganin cewa an sauƙaƙa wa mutane duba da tsadan man fetur da iskar gas da sauransu abubuwan da na buƙatuwar yau da kullum wanda su ne dai suka hassara wannan tsadar rayuwa
0: kai wani sabi yin shekara uku ba jiya shekaran jiya shine ta gauta ko shekaran jiya shekara uku da hawan shugabancin mai girma Ahmed Tinubu a wannan ranar ta shekara uku da ta shekaran jiya da karama zuwa yau da gaya ne wani talaka da mai sunan talaka zai ce ya bori tattalin arzikin sa ya tattalin duniya ba ya bori ya abin da ɗan siyasa ne shi ba ɗan siyasa da ma akwai bai samu kudin sa
1: an cire tallafi ma
0: na to an cire tallafi ya aka cirewa
1: ai da kudin an ce zuwa da yawa suke yanzu kuma ka ga tara su
0: to inda aka tara wa ya amfane su
1: da ayyuka nan gwamnatin ta ce tana yi na samar da asibitoci cibiyoyin kula da lafiya kenan makarantu gyara hanyoyi duk ga shi nan gwamnatin ta
0: to ya an bada misali da duk wanda ya san misalin baya ba man da yaran yanzu da ba sanya aka a baya amma duk wanda ya ɗara shekara 30 ko 40 ya san dai yanda aka amfani kudin ƙarin man fetur lokacin a bata ba zai yi tallafin man fetur ne ba shi ɗan ƙara mana kudin man fetur ne naira uku amma kowa da cewa lokacin da Buhari aka ba shi riƙon
1: ATM
0: kowa da biya aka yi kowane asibiti a ƙasar nan an taɓa kai sai fa a lokacin fiye nan kowane minista da ka sani sai dai zama kawai jekara yi ka ne an shiga har cikin ma'aikatarsa PTM ta yi masa aiki a ciki duk bin sa da yake Najeriya ba wanda iya tasiri lokacin da mace ya ƙara naira uku kudin man fetur duk cikin big ministry na federal government ba wanda iya tasiri a yawatar da aiki ba domin an ba shi dama duk inda ya ga aiki a Najeriya sai da zan fara tsoma a ji a yi da a yi ba asibitocin ba su da sami gata ba ne ba mu ilimi da sami gata ba makarantu ne aka gyara ne ba a yi ba amma na ga kaza mu ba sai ga kaba mu sai ce shi ya kwace fiti ya kuma ba za a ba ba hari ne ba ya dauko dan uwansa da yare da yasa da ya taji barna sai da yin ka barna da ake suke har suke tunanin ayi a lokacin da ba hari yake fiti ya haka ba ake sai aka soke shi da ya barna ta yasa sai ya ko ta ne sai su ya haka kuma aka yarda da aka tada haka aka musu wannan tsari ai kaga da tunubu da gasi yake so yake taimaki Najeriya sai ci bara mu dauko system din Abacha mun jage talabin man fetur ba ba mu karin man fetur mun jage kuje duk yan kasuwa kamar da dango ta yi komai aka yi kowa ke yi amma duk kudin da muke baya tattali na ta mun kara shi ya za mu samu wata hukuma wadda za ta taimaka mana a baza shi shi bai wannan ba sai za a bara da gwamnati rabansu shi ma kwashe rabansa bayan ko su kwashe rabansu ku ne ku yi mutanen ku aiki ni kenan ko ba bai kici mutane da suka kashe kuɗi suka shiga kamfen suka samu mulki suka yi komai ka gaya min wanda zai yadda ya saki kuɗin nan ya tafi bai mai gurbin abin da ya samu duk wannan hankoran da matasa da rayu kowa da matasan da mawa'in dattawan da suke hankoran mulki ka dauka tsananin kishin talaka shi yasa suke hankoran mulki tsananin mai yin gari ya waye na zama dan majalisa na jiha na zama na tarayya na zama dan majalisa da zai ko na zama gwamna ko na zama waye ya kuɗi ya zo mana duk wani yayi ya tashi mana munna yake tashi arziki ya zo masa na kafaroci ba wanda a mahaifinsa ba ne wani shi ne abin da siyasar Najeriya take ciki amma in ka duba siyasar da al'adar da mutane za su tsaya su yi tsakaninsu da Allah ana kawo mutum ana cewa zai da takara yana gocewa wani aje a nemi wani ba a tsaya takara ma sai an ɗauko shi kawai ta ƙaramar hukuma ya ce da Allah ka tsaya mana ka tsaya yan ƙaramar hukuma ka ba su a musu aiki an yi duk abin da za mu jin daɗin na tsoma ta ai ba alaji sai yanzu ba a talabijin ce ai an bar abin in ana so a gyara mutum za ta gyara ta asa inda ta yi illa kuma talakawan aka jarabe su da rashin sanin kai ban taɓa ne sai a ce a kawo talakan ba zai yi haƙuri ne su ba wani haƙuri rashin sanin kai ne rashin ilimi ne kawai amma ba haƙuri ne yanzu za ka duk da ya dame kuma fetur tallafa mai fetur aka yi ta tafiya aka yi ta tafiya yanzu aka zo wannan ƙaramin da aka fara yaƙin nan a ƙasa a ƙasashe da tsakanin Amerika da yana ɗin da aka fara yaƙi kana rafar da da yi da yi sun da rasa man fetur a ƙasar nan a ce ya tsada ta ƙarin kudin banza ana ci tsoro bin da ka je mai gidan mai bawon mai to yanzu albarkacin ɗan gafe da yi a matatarsa sai zama muna da man amma kuma za a ƙara mana kuɗi can fa an janye mai tallafi yau kuma kuɗin yana da ɗanin karo an kai litan mai ta haura naira 1,400 da wani abu a cikin wannan karin haka za ka saya kwana ne ma na da jiya ne ma na ɗan gobe a nasa ya koma 200 kuma ko sau ɗaya ne haka yake hawa da su kwaye za a ce lita tana wanda ba wallahi shi sai ya rubuta da madara da wannan yan waya ba sakonni da wani bare ya wani iga dan uwan sai sai da miji ma zai wahala to nan da nan za ka kudu da ya ka gane da kudu da dangarun ka
1: to ne kallon ku a madan ku masu ruwa da tsakiya ka in nake ganin zuwan yara makaranta
0: ka ya shafe su ai wannan ba su ba ta tattalin arziki da ilimi da lafiya duk ba ya hada za mu su ne jijjigar rayuwar dan adam ya samu ilimi ya samu lafiya ya samu abinci to wannan abu guda uku duka an kasa na talaka to duka da biyu wannan wani da wasu ba su noma ba saboda an karya musu kaza saboda ba gudu ba saboda aka takin zamani to kuma gwamnati ta ki ta mako su a takin zamani duk da muna da mu ma gugun hali mutanen mu
1: ne halin
0: yau mu ma halin da san kai nisan kai yanzu da wani mutum da wani wani suke samu wani mutum da ne ba su kudi aka ce a ji a gwani mu sai ka gama wanda ba ya noma ba a bai ya bai shi da noma sai ya da kungiya mu da sai ya sa ba su kudi ba su kashi ba su noma ba ga manoman da ya kamata a ba ba sai su zuba mu bane ba sai su kungiyo sai aje aje kungiya sai a aje aje kai a samu gonan mutum sai aje a ce wannan ce to gonan sai sai e ka kada ce da shi ne sai ba ka tsaya ba ku tallafi ku ku ta abuda da ramar da su sai da ka ko ne wanda suka dai suka yi masa to suka ta'azzara wa mutane tsada kun ci a ba ku taki an saba da ku taki aka ba ku kudi ko ne ko ne ku ta'azzara mutane kuma ku ta alfahari kuni ma yayi muku kyau kaza kaza kaza kaza alhali talakawa suna cin mu musiba ba ma manta ba hali shi tare to yanzu ba da shi mun yi da ka mutane da abinci ga shi nan ma ga su har su suke zuwa ake haji haka ba ba rika fada kuma wannan wasu alfali amma ya manta talaka wanda yake gano yau da ayyuka maka su suke cin mu har suke kasa da rubu yi tsada a garin nan da ba a dauke shi na uba da ba da rubu fa a garin nan sai mu sallah da baka to a siya da ga tsani na sha'awa na cin nama amma ga rubu a rubu kwano ne da ke da tubu a garin nan to kada bi in wayan abuwa to yanzu kuma ce taki yi tsada mun taki ba da tallafi taki taki a cikin wani wasu kuma sun ce su Allah da su yi asara
1: dawai shi ne wanda da shi ne abincin da za a ci
0: to shi ne abincin kuma ba ne ki a fara su su ga dama su su ke amfana shi ne abincin
1: saboda
0: ba wanda suke ba a su yi bu kudin na kasa a ba wanda da yake so a ce ne oda a kwashe
2: ba rike mu ko mu zo mu sayar tsada an yi da kudin mu daraja kuma mu kudin mu ne na kasa mu ba ba a karkashin mulkin mallaka muke ba ba da kudin jingila muke amfani ba na Najeriya ne kudin Najeriya ne ba amma mun yadda su lahala ce yan kasan mu su sha wuya dan wasu farari a kasan su mura shi da fa wannan
1: comrade yanzu kamar yadda nace yayin bukukuwan sallah da ta gabata kungiyar gwamnatin Najeriya karkashin jagorancin shugaban kungiyar gwamnatin jihar Kwara Abdulrahman Abdulrazak tare da mataimakin shugaban kasa sun je yi wa shugaba Bola Tinubu gaisuwar sallah a Lagos da ka da shi bisa al'adar su dama a nan Lagos garin sa ne yake sallah to sun je masa gaisuwar sallah sai gwamnati na Kwara a madadin gwamnatin Najeriya sai yake fadan cewa suna so gwamnatin tarayya ta mai da albashin ma'aikata mafi karanci daga 70,000 zuwa 100,000 ya faɗa haka ne shi a wajen sai na ganin halin da ma'aikata suke ciki na kuncin rayuwa yana da kyau a ce mafi karancin albashi ya kai 100,000 don sa ɗan samu sauƙi ta wata fuskar a hannun guda ƙungiyar ƙwadago ita ma a saƙonta na sallah ta yi watsi da wannan ta ce ita ai a tsarinta ma miliyan ɗaya dashi a ce an ba ma'aikaci a matsayin mafi karancin albashi ta lissafo wahalhalu da ma'aikata suke ciki na rayuwa kama daga kuɗin makarantar yara wasu gidajen haya suke sufuri da kuma halin da ake ciki na tsadar rayuwa a yanzu da abin da ka ɗaga kuɗi ne tunda dai uwa ubaban Peter ya tashi suka kawo cewa iskar gas ma da ake siya ta girki yanzu ga inda ta kai sai wani da wani to tallan safo abubuwa da yawa kuma ga rashin tsaro da yake razami ga su malamai da kuma ma'aikata musamman inda ragowar lokacin za a samu labarin an ɗauke ma'aikatan ba ta gar sun ɗauke su wani lokacin kuma sun fargaba wajen aikin nasu inda karar kwana sai a samu asarar rayuka to ya kaga wannan mataki da gwamnatin suke so gwamnatin tarayya ta ɗauka
0: to gwamnati da ƙasar take tafiya ko ma'aikaci ne da yake magana a kansa to ma'aikacin da zai yi ji daɗin wannan abin haka to bai san kansa ba ne kawai bai san kuma da Najeriya ta zaɓa
1: shi ma'aikacin da za a ƙara
0: shi ma'aikacin da za a ƙara wannan 30,000 zai koma 100,000 abu abin nuna ba ne amma fa in ya san kansa
1: shi ma'aikacin
0: ma'aikacin in ko bai san kansa ba zai ta nuna zai samu kuɗi ko ba kuɗi zai samu ba har yau sai ba abin da zai ceto talakawan Najeriya da ma'aikatan Najeriya illa a ɗaga darajar naira ta zama tana da mutunci abin da za ka iya siya naira 10,000 in an ba da rage naira 2500 sai ta maka ko 3000 sai ta maka to shine shine aka ce ba sai kurta ƙar kawai ba amma wallahi ba naira 2000 ba dan za a kai ta miliyan din inda irin wannan tsarin ne wallahi miliyan da ba suka ƙara kuɗin da sai sun yi kiro maka da wannan kuɗin da salwanta kuma wannan ma ka ce yayi shi ya gaba ta shi ne yayi kokari ba ra ayin zama ne haka ka tusa mata ne zai shiga ne ko wata ya tabo ta bada kai to bara ayin ne suka roka amma ba wai haka tsarin gwamnati yake saboda ku shine ran da aka zake zabe muka koma to kowa ya shirya wannan kudin sai mun dawo da shi wannan
1: kuma gaba
0: sai sun dawo da shi sun saka su ga wannan stanji ka zo a tsawwala ma abin da za a yi fitafinka a kan markafin kawai gani wannan kudin da wai a shekara ne da kuma naira 70,000 daga 30,000 70 ba ka jini wajen ƙarin wani da 31 ko da biyu aka za ka tafi naira 70,000 ka gaya mai zuwa yanzu mai 70,000 ta canja wa ma'aikaci mai yin lura mai kuma canja a kansa babu yanci
1: har 20,000 ma aka ba su goron sallah wannan
0: sallah ya to kai ko ka ji guda biyu masu kyau ba su yawa wani sai ya rago ko da akwai kona kaji da cikakku a za a yanka a ce an ci da kaji to kai sa ka samu guda biyu
1: to ai ba su to ya fito nan da biyu
0: a to ai ba ta gona ai gobe tun da dai rabon da ai wani shekara na tun lokacin shekara da ban da ba ta ci duwa nan da din shigo gona ya zo gona da ya duwa na kudi ya gowa to gashi ya ba ya fara ya dan ba da wasu ba da su dan motsa kowa ya dan samu ne sai ci bane ka ba ta suka ci bane ba kudin ne ne sai bari ya ka ci da su kuma alhamdulillah sun dan samu kuma sun wanda suka samu sun manna kuma alhamdulillah sun gode amma magana ta gaskiya albashi ba magana ƙarin 200 bane magana ce a sassauta wa al'umma tsadan al'amara domin su mura na ga mana ai wani awali duk wannan ba wani tasiri da wai su ya ko bayan da suke faɗa ba ko wannan ba bai bai kuma mai ta yanzu yau ya tun zai kawo kan shi a garin nan malam Usaini mu a kan tsarin albashi mu ya sha ruwa da ko ta ga sai ka ga rabon da ma'aikacin jihar Kano ya ci gajiyar tsarin albashi tun lokacin malam shekaru gajiyar tsarin ƙarin albashi dai ma'aikaci a ƙara yadda jikinsa da rayuwarsa ta canja cewa bai ya samu ƙari rabon da samu tun lokacin malam ibrahim shekaru
1: duk da 70,000 ɗin nan da
0: har ina gaya maka tun lokacin malam ibrahim shekaru aka yi ƙarin albashi aka lura in ka koma baya kuma tun ana soja bayan an soka soja aka shiga mulki barar hula Obasanjo ne ya yi wannan ƙarin kowa ya farka kafin Obasanjo Abdulsalam ya fara yi kowa ya motsa sai Obasanjo ya zo yi nasa duk makarantar da babu keke babu wabin a malaman makaranta ko babu mota wallahi a lokacin Obasanjo ne tun lokacin da ya zo yana yin ƙarin albashin farko duk sai ka ɗaya malam makaranta sai da yana mota don muna gurin a lokacin muna aiki a lokacin don mun lura saboda ne an bi minin wadin na albashin an ɗauka bizi ɗin a kai wa ƙari kamar yadda ake nema amma za ka zo ne ba a dawa amma za ka zo ka ga an ce an ƙara ma'aikata a ra'ayi sai a ce daga mataki ka zuwa miliyan 5,000 daga mataki ka zuwa makaranta 3,000 wai a wani ɗan albashi ne amma wai ina ƙungiyar ƙwadago a kai wannan turki ne take yin ƙungiyar ƙwadago aka zo aka yi dabatin ɗin ƙwaƙwalwarta aka canja wannan abin ƙarin albashi skill ɗin da ya kamata an ci an ƙara fasanta ka za a bezi za a ƙara koya yi amma sai a gaggwani wani su kasa yadda suke so su ba kowa ya koya ne wannan aka yi koya ne yana dubu ɗari da za a yi wallahi ba haka za a yi na farko ne za a yi dubu ɗari sabon ma'aikaci amma in akwai mai O11 zuwa 12 ina ɗaukan 90,000 misali ko 100,000 to yanzu kuma kan ƙarin wannan 100,000 ɗin a ƙa'ida skill ɗin su za a ɗauka sannan wallahi da ƙa'idar turan nan mai wannan 100,000 ɗin ya ɗauka ina O11
2: ko ina 12 wallahi Allah mai kuɗi ne domin in dai za a yi ƙarin albashi ne gaskiya ya san ya canja a rayuwarsa saboda kuɗin zai samu amma ba haka ake ba kawai ruwa ba zauna da turai tunda bamu da kudi mu mutanen sun yawa ya kamata masu labin kaza mu ba su kaza masu labin kaza mu ba su kaza kuma kungiyar kwargo da suke wakiltar ma'aikata kuma wata da wannan
1: comrade
2: a kada barinci ita ma take
1: agogoje kungiyar ku ta masu makarantu na sakai balantari
2: na'am
1: kwanakin baya an dan jiyo ku da bangaren gwamnati kuna ta yin kokarin ganin cewa an muku wasu abubuwa da suka dace bisa irin gudunmuwar da kuke bayarwa ina a kwana
2: to alhamdulillahi kamar yadda muka yi akwai bukatu da muka tattura kuma alhamdulillahi muna godiya ga mai girma gwamna ya yi mana abubuwa da yawa ya yi wa ɗaliban makarantunmu abubuwa da yawa musamman abin da yake damun iyaye in zan ɗauke rabawa ɗinnan su rasa kuɗin da za su biya kuɗin ne ko ƴan bias rashin wannan kuɗin da iyaye za su biya su sa yaran nan ba su yi jarabawa ba ƙashi yaran nan su zama duk da ba su jarabawa sun ƙara suka jara su a iska kuma ba su ƙare ba kuma su zama suna yawo a gari amma mai girma gwamna da ya zo sai ya dawo da wannan ƙari dama gwamnatin baya ta ga duniya ta ce ta daina biyansu. Amma mai girma gwamna sai da ya haɗa da ɗaliban makarantunmu kamar da yake makarantun gwamnati yake biya musu wannan mun yi godiya kuma a bayan nan akwai jarabawar gama ƙaramar sakandiri wanda duk
1: placement
2: wanda da yake kenan wanda duk wanda yake makarantun gwamnati mata ba sa biyan kuɗin jarabawa maza ne suke biya kuma wannan karar mai girma gwamna Allah ya saka mana alheri sai ya ce makarantun voluntary da na community su ma mata ba za su biya ba a basu su ma daidai da makarantun gwamnati haka wannan ya ba wa iyaye gudunmawa sosai ya talaba wa 'ya'yan al'umma matuƙa da gaske kuma sun ji daɗi abinda yake gabanmu yanzu muhimmi shi ne malaman sakandiri senior secondary school malaman sakandiri na senior babu shakka suna nan tun lokacin da gandudi a lokacin sunu sikiru yana kwamishina yi generating din da bandu da ya soke ba wa makarantunmu na voluntary malamai
1: daga gwamnati kenan
2: daga gwamnati
1: na'am
2: saboda haka

0: Diyan mwenye nou yi kouche yi li bas ou mwenye. Yi ti kouba ou bolon ti mwalame yi. Mwalame yi da miki so abon wachan miki achi kamana makarinti mwede mwalame gomleti wawashi miki bukata ba. Abinda miki bukata, a ibuwe temba alina mwalame, wos abasu uku, wos abasu uku, wos abasu. Mwukon mwamu, ni mwona mwede abamuna da mwalame wama hada disu. Tada mwusa mtele ki teyedda ba zamba laka kala wa ya la atan kurindi sike ba uwa. Kono da mwote abamu tele.
1: Kono kwa mshina?
0: Na khika. Aka zo Allah saka wa Habu Dogwa wanda shine shugaban jam'iyya na yanzu ina komishinan ilimi shine a zaman da muke da shi aka yi rijiya ice to me kuke so muka ce ba fara ba mu bias principal ina ka ba mu bias principal kuma sai a ba mu malami haka aka rubuta ana da takarda hannu na aika gidan malami takarda fama da sakarta wannan lokacin malama kubra Allah saka mu dare aka tabbatar aka fara ba mu bias yanzu a makarantar mu na senior secondary school kusan guda 130 zuwa da 40 musu da bias principal na gwamnati a Kano senior secondary school din sannan muka zo muke tabi wan shi commissioner ne yanzu gafa abinda yanzu abin ne rige a wani malami akai ta jama'a ne akai ta jama'a ne kashi ne sai muka yi za ka ci to rubutu kowace makaranta ta rubutu tana buƙatar malami ta hannun kungiya suka rubuto suka kawo mana tukab muka tattara takardun nan muka kamar leta ta kungiya muka tura komishina cewa a ba malamai kaza kaza kaza inda mun cika da sharafi an ci da ba za a wawa sai mun je wajen private and voluntary mun biya kuɗin haraji mun biya waye mun biya waye sai mun yi rijista sai mun wanda duk ba su yi gawa kuce tukuje ku rijista da su tunda har yanzu an matsale mu da su muna ta ba fitaka Allah ya kubutar da mu da yardar Allah mu samu hukuma ta kanmu mana gwamnati ta yi wata hukuma da za ta lura da mu da za ta yi makama tunda mu mata makamiki kuma a yi wata hukuma ta tsaya jin koken mu lokacin da muke bukata a ji koken mu don a taimaka a yan talakawa
1: ita hukumar ta wannan da ta mu kula da makarantu private din ba ta tayi ba ta kula da shi ba al'amarin ku
0: a ce ai al'amarin mu kawai mu kai mata kuɗi
1: kuɗi
0: eh kawai shine al'amarin za ta shiga
1: haraji ke
0: haraji kawai ba
1: ta al'amarin doka ce ko
0: eh to ai to mu ya ga mun ji kafin Allah ya kakkabe mana
1: wala so ko sai ga problem su
0: a kwarai kwa ata mu kunci babuwa duk lokacin da kace ba da kudi nawa ba mu bayar muna ba biyan malamai kuma malaman nan abin da muke biyan su ba bai kai mu kai mu kai mu kira su albashi ba saboda babu saboda abin dan kanta abin da muke karba kana mutane sai aka kasa daukan cewa ne su kasa da fahimta cewa mu ba gudunmuwa ba muke babuwa mu bai kamata a ba gudunmuwa yanzu usai da lokacin da gwamnati mai girma injiniya Abba Kabir ta shigo yau shekara uku da karen da ta shigo ta ɗauke wa duk 'yan adadi da sauro Kano dan abin da suke ba a kullum wannan naira 100 da 'yan adadi da suke ba wa da in ka gaya min a wata miliyan nawa gwamnati ke tarawa a wata kawai kada da yawa amma yau shekara uku an ɗauke 'yan adadi da sauro ba sa biyan gwamnati ko kwano amma mu da muke taimakon al'umma da yara mu kuma sai mun biya
1: kuma sai da shirin zaman yan murna kenan kuka saurara ko kuke saurara tare da Comrade Awali Hussein Ayagi layin 0707779539 mun tattauna batutuwa da dama tare da Comrade za mu so mu kuma irin gudun mu ko a gurguje na ga alaskin
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dai ne abin da ba wa da ma'aikatan da radio da kuma babban bako ina muku fatan alheri kuma ubangiji Allah ya kara wa bincikakin wutar
1: rana
2: da gaskiyar magana tana iya bakin kokarin ka game da ba da irin wannan fikaye a barakar da mutane
1: masha Allah
2: amma ka fara wato ba a kana da wata mahammai a cikin ka so wato a nan sani
1: kana
2: ji ko
1: na'am
2: wallahi na ce gaya maka mutanen arewa gaba ɗaya ba sa jin magana sai dai ai ka faɗa a rediyo amma ana samun sauraro ita kuma da ma amfanin rediyo ita yanzu mutum ɗaya kat ya gada to ko kun ci ba su ne wato yana gida ba wannan ine kuma kana ta kashin gaskiya saboda ka gane duk wannan matsalolin da kake gani shekara 55 na fara sanin arewa ma ba za ta zauna lafiya ba shekara 48 kuma na fara rubuce-rubuce na fara rubuce-rubuce wallahi duk abin da ka ga ya faru sai ne na faɗi shi ga abu kaza ne kasance ga inda za mu gyara arewa za ta fada matsala shekara 48 da take ta rubuce rubuce akwai rinta

0: mai suna da kafiya furara na jabu akwai su da yawa akwai madam basira kiwo tsoro duka da akwai da yawa amma saboda wannan tabaka nace ne sauka amma dai gaskiyar magana wannan mutum sai mun yi muna yi sai haka manyan da kafa dajiya to mu duk kuma da addu'a ita kuma addu'a dan dukkan Allah wannan zai addu'a ya tabbatar duk inda ya ga haramu kar ya ci ta ya zama mai gaskiya da rubba ba ba da ne so nan duk mazalolin ya zama mutum ta zo ya gina rediyo bishin kamar kar ta ku zuwa kar ta ku za mu je ne muku bari bari za mu ga muku ma inda ma arewa ta samu matsala ta insha Allah
1: to mallaka
0: na ma ga ku ku da shi lafiya
1: wala a miskin mun gode kwarai da gaske sai dai idan kana jin mu za mu so mu samu kofin tattafan nan wanda ka wallafa domin za su amfani al'umma assalamu alaikum assalamu alaikum da mu ke tare sai ka daga murya ba na'am Assalamu alaikum. To marasa wannan layin. Ya ce mun sa gwamnati ba ta dauki irin kusa da mashawartan ta ba. Tunda dai kowa zai tara. To kuma lamarin gwamnati ka san wani abu ne daban. A lokuta da dama. To kuma da me sakonka
2: na sa. Kuna na karshe shine abin da muke fata gwamnati ta wa malaman da muke. Aika mun aika a fahimtar da nema. Kwamishina kafin ya tafi London ya ma abinci a bamu malaman nan fa
1: shi ne ko dake
2: nan maboda Allah saka mada alheri ya ta a bamu malaman nan amma takaddana tana nan ta makale a gojin wani babban jami'i ina taya wani hankalin malaman makarantun kungiyar mu da makarantun mu ya ki saki a ba malaman amma na tabbata ma kwamishina ya da a bamu malaman
1: to in ya ba sai kuma muku ne
2: ya dawo din ai zamu kokari mu sanar da shi wannan taimakon da ba har yanzu ina na a makala areas ba su kuma na malaman nan ba
1: to kuje ku gana da shi wanda ya ki saki mu na kuje da dalilin sa
2: mun ji ya ji har ya fi konawa wani dalili yake da shi mun da kan gwamnati ne gwamnati kuma ta bada umarni ai bi kawai dai
1: amma rage
2: amma rage amma ko akwai lokaci ai mun je zuwa
1: to Allah ya san ba sai da iya abin da zamu iya tattauna kenan duba da lokaci kuma da Abu Hussein ya ji muna godiya kwarai da gaske da aka samu wannan dama aka ba kunce mu kuma aka ba da gudunmuwa da fatan Allah ya sa jama'a sun amfana kuma waɗanda aka yi rantsu sun ji wato mahukunta kenan a samu hanyar da za a warware tarin matsalolin nan da muka bujuro da su kuma kamar da sharhi a kai Amatu Muiz Abdulrahman da sadana da ku sunana Hussein Ambo inda ba nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: wani zomo asaba kan bar shi. Jama'a masu sauraron mu, barkamu da sake saduwa da ku cikin wannan shiri namu mai tarin albarka, shiri ne wanda har kullum kan tattauna kan al'amuran masu bukata ta musamman, haɗi da gayyato su kai tsaye, wani lokaci kuma gayyato waɗanda suke da ruwa da tsaye cikin al'amuran su, domin su ba da shawarwari ga gwamnatoci, ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma iyaye da suke ɗawainiya da su a cikin zaman su na rayuwa, domin cigaban su na ilimi, lafiya da ma da wasu dogaro ga kawunansu. A daidai wannan lokaci muna nuna farin cikin mu ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddare mu ka tsinci kanmu cikin waɗanda suka wato halarci da kuma kammala sallar Idi cikin aminci da kuma lafiya. Muna gode wa Allah kuma madadin wannan shiri da kuma ɗaukacin al'umman da suke sauraron mu. Muna yi wa ilahirin masu bukata ta musamman barka da sallah a cikin wannan shiri namu, tare da kuma nuna alhini da wato ta'aziyya ga ɗaya daga cikin masu bukata ta musamman ɓangaren masu lalurar laka wanda ya rasu a fan shekara, wanda kusan ranar sallah kafin kwana ɗaya kafin sallah ya rasu. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa, ya ji ƙansa, ya kuma albarkaci abin da ya bari sauran waɗanda suka ɗauki ɗawainiya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su lada kan ɗawainiyar da suka yi. Kai tsaye a cikin wannan shiri namu, muna tare da ɗaya daga cikin masu bukata ta musamman, kuma ɗaya daga cikin waɗanda suke haziƙai, wanda kuma yana da masaniya ƙwarai da gaske akan abin da ya shafi na'ura mai ƙwaƙwalwa, tare da kuma gabatar da wato lokaci da ita, wanda wannan ɗaya ne daga cikin dalilan da ya sa za mu tattauna batutuwan mu na yau, domin tunawa da ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana ranar 4 ga wata, wato wannan wata na 6 kenan, domin ya zanto ranar da za a yi bikin tunawa da gudunmuwar da na'ura mai ƙwaƙwalwa ko kuma wato technology ya bayar ga masu bukata ta musamman. Shi technology wato da ƙirƙire na na'urori waɗanda za su tallafa wa masu bukata ta musamman suna nan bila adadi. Idan muka ba da misali, kamar misali ka ce ita wato kamar sandan da ake dogarawa ga wanda ya samu lalurar kafa, wannan kamar wanda ya karye a asibiti, in aka kai shi aka ɗora shi, dole yana buƙatar abin da zai tallafa masa, ba wai sai ya sayi na ƙarfe ba, ko da na katako ne, tunda har an shirya shi an mayar da shi ya zama abin da zai taimake shi wajen dogara ya dafa ƙafarsa, to wannan ya zama na technology a gargajiyance. A zamanance kuma shi ne zai kaga mutum ya sayi wannan na ƙarfen wanda aka yi masa ado, aka mai da shi da kan roba da kuma jikinsa na silba, wanda wannan shi ne zai dinga dogara da shi yana tafiya, ko idan tsufa ya kama wataƙila mutane za su yi amfani da shi. Haka zalika ga wanda yake gaba ɗaya ba shi da ƙafafu, zai tafiya akan keke, wannan kuma keken ya haɗa da irin wanda ake yi ne a gargajiyance, yadda mutum zai dinga wana ta, ko kuma a yadda mutum zai saka wato za a yi ta na zamani wanda zai zama akwai na'ura a jiki dangana zai yi dinga yin tafiya. Haka ma idan ka ɗauki masu lalurar ji, suna da na'ura da idan mutum yana da ƙarancin ji zai yi amfani da shi domin ta wato jawo masa sauti kusa da kunnen ta yadda zai dinga jin abubuwan da yake faruwa. Haka zalika kuma idan gilashi ne na ido ga wanda ya samu raunin gani zai yi amfani da shi, wannan ba wai sai kai tsaye da yake da buƙatar ta musamman ba, wannan duka na tallafa ne waɗanda suke tallafa wa rayuwar al'umma baki ɗaya. A yau idan muka ɗauki wayoyin da duka muke amfani da su, technology ne wanda suke taimakawa ba sai waɗanda suke da buƙatar ta musamman ba, to amma dai a cikinsu akwai wasu batutuwa kuma da suka shafi zallan masu buƙata ta musamman ne, wanda mutane su ba su sani ba, suna kuma yin amfani da shi suna cin muriyar masu buƙata ta musamman. misali kamar uwa idan an kira mutum ta yi vibration, to yana vibrating din da take yi a asali an yi ta ne domin wanda suke da lalurar wanda suke da lalurar ji, idan tun da su ba za su ji ringin karar idan an kira su, to wannan kadawar da za ta yi da wutan da za ta dinga bullowa da shi, akwai wuta da ake yi na flashing, in tana yi sai ta tsaya dinga ganin wuta, to duka wannan yana taimaka mana wanda suke da lalurar ji ne, domin in an kira su su ji abin da yake faruwa, in an turo saƙo su ji. Haka zalika wanda suke da lalurar gani, akwai na'urori wanda aka yi su software ne wanda suna cikin wayoyin mu dukkanmu kowa da shi, sai dai wanda bai iya amfani da shi ba zai iya amfani da shi, in yana tabawa za ta dinga yin magana, dalilin ma kenan da yasa za ka ga suna tuhumar ya aka yi yake da lalurar gani har yana iya kiran waya kuma da lambobi da yawa a cikin wayoyinsa. To kai tsaye tun daga masu abin wanda kuma ɗaya ne daga cikin wayanda suke da kwarewa da sani akan yadda wannan al'amari yake, za mu ba shi fage domin ya gabatar da kansa kai tsaye, kuma sannan ya mana taƙaitaccen bayani dangane da su waɗannan na'urori wanda suke tallafawa rayuwa al'umma baki ɗaya da ma kuma yadda suke tallafawa rayuwar masu buƙatar ta musamman. Malam Hamza.
1: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da wannan lokaci, da fatan sallah lafiya. Kuma kamar yadda abokta ya faɗa, sunana Hamza Aminu Fage, na kasance mai lalurar gani kuma ina ɗaya daga cikin shugabanci na masu buƙatar ta musamman a jihar Kano, musamman ƙungiyata ta ɓangaren masu lalurar gani, ni ne shugaban matasa wato youth leader. Haka kuma ina aiki da cibiyar bunƙasa fasaha sadarwa da cigaban al'umma ta CTAT, wadda take da ruwa da tsaki na abin da ya shafi harkokin fasahar sadarwa da kuma cigaban al'umma a ƙasa baki ɗaya ko in ce a arewacin Najeriya. Kuma kamar yadda malam ya faɗa, ita wannan rana ta 4 ga watan 6 wadda za ta kama ranar Alhamis mai zuwa, an ware ta ne domin tunawa da irin gudunmawar da su wannan assistive technologies, ma'ana kirkire-kirkire da fasahohin da suke taimakon rayuwar mai buƙata ta musamman ya aiwatar ko ya aikata wani abu cikin sauƙi sakamakon lalurarsa, an kirkire ta ne domin wayar da kan al'umma su san cewar ma akwai irin wannan fasahar da aka tanade ta domin tallafawa mai buƙata ta musamman, wanda taken wannan shekara shi ne suna ce masa unlocking opportunities, ma'ana wasu damammaki da ake ganin akwai su wanda za su amfani masu buƙata ta musamman, to su ake so a bayyana su a fito da su ƙarara ta yadda su masu buƙata ta musamman ɗin za su amfani da wannan damammaki, kuma su ma al'umma za su gane cewa wannan damar ta mai buƙata ta musamman ce akwai buƙatar a sadar da ita gare shi domin kyautata rayuwarsa, wanda hakan ya bayi kusan duk wanda yake bibiyar kafafen sada zumunta zai gani. Ita wannan shekara an fara, ko kuma wannan rana an fara celebrating ɗinta ne shekara 2 da ya gabata 2024, wanda aka yi ta 4 ga watan 6 kamar yadda na faɗa. Kuma alhamdulillah cibiyar da muke yi wa aiki CTAT ta fara wannan celebrating a wannan shekara, wanda aka yi publications, aka yi rubuce-rubuce, aka yi taron manema labarai da sauran abin da ya kama da haka. Haka za shekarar da ta gabata 2025 mun yi babban taro a makarantarmu ta masu buƙata ta musamman da ke Turin Maliki, wanda kuma insha Allah wannan shekarar za mu yi irin wannan taro wanda wannan karin
0: lokacin da za mu ayyana
1: wanda shi ma mun shirya irin wannan biki a wannan shekara kamar yadda aka tsara.
0: To malam Hamza, ya aka so mu har ka koyi na'ura mai ƙwaƙwalwa kuma gashi kai kama da lalurar gani?
1: To Allah ya sani tun shekarar 2006 da na samu lalurar gani sakamakon bugewa da danko, na ƙaddara cewa rayuwa kamar ta zo iyakar ta kenan tunda da mutum yana gani yana zuwa makaranta regular school yana karatu kuma sai Allah ya kaddara yanzu da shi
0: ta sauran yadda
1: yawa ta al'umma dake unguwanni to da na samu matsalan gani sai na fara tunanin rayuwa ina zan
0: dan koka san dan ko mutum yin ratsa hannunsa zai ji hannunsa ya makale
1: haka to dan ko irin tayar babban mota irin kasanta da ake yankewa a dinga hada ko kasan takalmi ko ai wani abu da shi
0: to
1: irin wannan abun ya suna wasa da shi yawa
0: irin takalmi na dadin nan
1: to irin wannan
0: mafarauta suke amfani da ita
1: to irin sa aka buga mun a idanuna wanda shi ne sanadiyar fara samun matsalar idanun wanda daga baya kuma aka yi aiki daga nan aka yi identifying cewa akwai symptoms ma na glaucoma wanda ita ma aka yauwa ya sake ta'azzara ta taɓa idanun baki ɗaya to tun daga wannan lokacin sai na fara tunanin cewar ina rayuwa za mu dora to Allah ya taimake ni sai aka samu labarin makarantar masu karatu musamman da ke special education school ta Maliki wanda aka je aka binciko yadda tsarin yake suka karbe ni daga nan shi na fara ganin abu da butu wanda yake na brain
0: shi ne
1: fasaha da zata taimaka Allah da butu ne da wayar gani to ana nan a cikin wannan magana sai daga ai ga ɗan uwana masu bukata ta musamman ba su da bukatar su tambayi wani karfe na yanzu suna da agogo mai magana sai na tabbata akwai agogo mai magana akwai kananan wayoyi da suke iya faɗar iya lokaci wanda wannan sai ya ja hankali na wani ce to ashe akwai wata fasaha da za ta ce magana mai cewa da rayuwa wanda daga misali bayan na kammala wannan makaranta sai ilimi ya faɗaɗu muka fahimci cewar ma akwai na'ura mai kwakwalwa wadda idan an saka mata manhaja ta magana za mu iya sarrafa ta hakan yi zaman kare na naje na yi karatu na aishi ta chemical bici a bangaren na'ura mai kwakwalwa na karanta special education da kuma computer wanda daga misali na zo na fara karatu ko kuma ne karatun diploma shi ma a bangaren na'ura mai kwakwalwa na yi certificate a bangaren na'ura mai kwakwalwa sannan na yi abin da ake cewa Cisco Certified Network Associate shi ma bangare ne na abin da ya shafi technology wanda daga bisani kuma na tafi jami'ar Bayero na digiri na farko a bangaren special education yanzu haka ina karatun digiri na biyu a ita wannan jami'a ta Bayero University Kano wadda bangare na masu bukata ta musamman so wannan sai ya zama ganin cewar ashe akwai damammaki da dama wanda masu bukata ta musamman ya kamata a ce sun fito an gana da su amma ba mu sani ba ko da na samu wayar hannu wadda ake cewa Android na fara amfani da ita farko mun sha kalubale domin idan ka duba za ka ga kamar mu a nan jihar Kano ɗaiɗaiku ne suke iya mamayakar ita wannan waya a wancan lokaci to ɗaiɗaiku ne suke iya mallaka ga kuma rashin kwarewa da iya yadda ake amfani da ita ga wanda ya wuraren da nake ne karatu kamar irin su Zaria na samu irin wannan kwarewa ta abin da ya shafi amfani da ita kanta kwamfutar da kuma wanda hakan ya bayi cewar yanzu insha Allah gida kasancewa ta mai lauyar gani amma nakan iya sarrafa na'ura mai kwakwalwa nakan iya sarrafa wayar hannu daidai gwargwado kuma na yi abin da nake da buƙatar na yi ba tare da wani ya taimaka mu wanda a baya za ka gaba haka wani ba na idan kuɗi an ga turo maka sai ka nuna wa
0: wani
1: idan kuɗin za ka tura wani sai ka ba shi tura mu mawa ya rage da sauransu babu sirri da sauransu da idan ma kuɗin ne na hannu idan ka zaro sai ka ce gudanin wannan nawa ce wannan nawa ce to yanzu ci gaba da technology ya kawo akwai irin su application da muke cewa cash reader za ka haska masa wannan kuɗin ne ya gaya maka cewa wannan kuɗi ne na Najeriya naira kaza
0: wato shi a cikin na'urar taka
1: eh shi a cikin
0: wayar hannu ne cewa a cikin wayar hannu akwai
1: wannan
0: na'ura ta daban
1: wanda za ka haska
0: haja wanda in ka haska zai gaya maka ma kuɗin ina ne
1: sunanta cash reader ko kuma wanda za ta gaya maka hoto na menene wannan yaro ne aka tura maka hotonsa namiji ne ko mace babba ne ko yaro ne shi yake yi ko kuma a'a wani kalar zama ya na daban to za ta bayyana maka ta hanyar amfani da ita wannan manhaja wanda abin burgewa har akwai wata manhaja da ake kira da Be My Eyes wata fasaha ce da aka samar da ita wadda da nake mai lamurar gani in na tsinci kaina a wuraren da babu wanda zai taimake ni wanda yake gani in ina da bukata zan danna ta tafi kamar kiran waya wani ya daga ya gaya min me nake da bukata ya tambaye ni na gaya masa shi kuma yana kallonka ta hanyar amfani da wannan na'ura ta fuskar wayarsa ya kuma taimaka maka bana manta ta yi min amfani kwarai matuka a naje Abuja a azumin da ya gabata abotel din da na zauna babu kowa tunda babu tare da ka da su
0: babu tare da ka babu mutane
1: kuma ina hawa na can sama na waka sai na fito daga daki na ina so zan nemi lifta ko elevator wanda za ta kai ni dakin taro
0: dakin taro a kasa
1: abun mamaki sai na kasa gane ta ina zan bi in tadda wannan yadda duk abubuwan na taba su iri da to daga nan sai na zaro hannu na sai na kira da na danna sai kira ya shiga ta cikin wannan manhaja da ake kira da Be My Eyes kira ya daga bature na kasar waje ya daga yake tambaya ta me nake da bukata na ga masa ga abin da nake da na ci to na karkata kamarar mayatawa ta kalli bango na karkata ta kalla ka lashi to yanzu ina da dai daki ne mai lamba kaza da naka ne gaba a haka har ya nemo min yace ga inda zan danna na danna har sai da na sauka na tafi dakin taron kafin daga bisani na samu wanda ya taho ya karaso ya karasa da ni cewa su a nan
0: Najeriya ba su da irin wannan kular da cewa abin da ya shafi mutanen Najeriya ya shafi mutanen Najeriya kamata ƴan Najeriya ne su yi
1: haka
0: har sai wani daga can wata ƙasa tukunna su sun kirkira domin mutanensu amma sai suka saka duk wanda yake da wata bukata ta musamman wajen gani
1: haka
0: in dai a duniya yake za su iya tallafa mana
1: so sai kwarai da gaske
0: ga mutanenmu su kuma suke
1: to mutanen mu a daidai wannan gabar akwai abin da ya ja hankali na ita wannan manhaja ta Be My Eyes duk wanda ya dawo da ɗinta a Play Store zai gani tana da Hausa za ta ce kana so ka dinga mu'amala da shi ne da Hausa ko kuma da Turanci to akwai Hausa an samu nasarar samun yaren Hausa amma idan ka saka a cewar kana neman wanda zai taimaka maka da yaren Hausa ko ba a samun
0: shugabu a malami
1: ta sai babu shugabu
0: don haka a fike don kalubale ne ga mutanen Najeriya
1: haka
0: su kan kansu hukumomi da suke yunkuri da hankoran tallafa masu bukata ta musamman suna da kalubale domin sun kasa hangu wannan bangaren da ya kamata su saka mutane za su tallafa wa masu bukata ta musamman masu lalura gani da za su iya yin yare da yaren Hausa
1: kuma wannan manhaja kawai zai shigo ne a yanayi ne kamar kiran waya cewar ga mai lalurar don yana da bukatar taimako da yaren Hausa idan ka yi rijista da yaren Hausa kenan idan kuma da yaren Turanci to zai shigar masa sai ya gani sai su da amma duk lokacin da za ka nema da yaren Hausa zai yi mutuwar yaro a kasa saboda al'ummar mu na Hausa
0: kusan ba da yawan su da batu
1: ba ma da
0: yawan wannan bangaren
1: ko tuka ba yau amma da zarar ka tafi bangaren na Turanci minti ɗaya ba zai ba saka cikin ɗan sakani kaɗai za ka ga an ɗaga an yi mutu ya hoce ya mutu mai kaje su a taimaka maka a abu ne ne yadda a ɗaki ban gansa ba su kuma suna kayan ka da baki ɗayan ka ta hanyar amfani da kamarar wayar ka wanda ta haka za su taimaka
0: wanda ta haka za su taimake ka kawai za su ce maka haska
1: to irin wa'annan manhajoji akwai su amma kusan rashin shigowar al'ummar cikin wannan al'amari da abin da ya shafi fasahohin nan ya saka ba ma iya samun wato memuwar irin tanade-tanaden da wannan technology yake da shi da
0: musamman mala hamza ban katse ka ba
1: ba
0: so ne mu kalli yadda al'ummarmu za ta ma fahimci amfanin irin wa'annan fasahohi ko kuma amfanin irin wa'annan manhajoji da suke dunkule a cikin wayoyinmu ko kuma suke nan zaune a cikin yanar gizo gizo wanda har ta kai ba sa iya yin amfani da ita yadda ya kamata a hasashenka a jihar Kano mutane nawa ne kake tsammanin masu bukata masu larurar gani sun san da wannan na'urar kai su ko iyayensu ta inda za su tallafa musu ma su fahimci cewa wannan abin zai iya musu amfani a duk inda suka tsinci kansu
1: to gaskiyar magana wannan shine babban kalubalen da muke fuskanta musamman a nunan jihar Kano ko a arewacin Najeriya rashin wayewa da abin da ya shafi wannan fasahohi idan ka kalli su mu kanmu masu bukata ta musamman ba masu lalurar gani da yawan labarin abin da ke ji amma ba mu taɓa amfani da shi ba ko ba mu cika amfani da shi ta hanyar da za mu kaddara ko kuma mu tabbatar da cewa mu ma mun lura ba tunda idan ka kalli yanzu adadin matasa da suke masu bukata ta musamman bangaren yaro da ni zaka ga cewa alhamdulillah yanzu akwai matasa da suke amfani da wayoyin hannu amma mafi yawancin su sukan sha wahala da kuma gaza amfani da irin wannan manhajoji domin wayoyin da suke amfani da irin wannan manhajoji akwai bukatar ka nemi mai dan karfi sosai kuma mai dan gabi amma sai ka ga idan an samu kananun wayoyi duk da kasancewar su Android ne amma ba sa iya daukar ire-iren wa'annan abubuwa fasahohin da za su taimaka misali akwai wanda yake yana karatu yanzu haka a jami'a yana da bukatar idan an turo masa ko dai PDF ko document a daga makaranta ya bibiye shi ya karanta amma akwai wani application da ake ce masa InstaReader shi wannan application na InstaReader baya hawa kan wayar da ta yi kasa da version 8 to kaga idan ka kawo wani waya wanda ta haura version 8 zuwa nan 10 to kila tana da dan tsada wanda hakan zai bayu kaga sai dai shi yanzu ya dogara ga masu gani
0: idan su ne da wani zai sa ba zai yi amfani da idan makarantar tana da sashin da yake na kwamfutoci su yi amfani da irin wannan sashin domin tabbatar da cewa suna cin miliyar abin da aka tana da domin su ba
1: to wannan kusan shi ne kiran da muke ta ta yi a irin wannan kafafen yada labarai musamman irin wannan gidan rediyo na rahama Allah ya saka muku da alkhairi da ku kuke jagoranta lokuta da dama za ka ga ya zama wajibi mu yaba wa jami'ar Bayero ta tanadi sashi a bangare na masu bukata ta musamman da kuma ɗakin karatu na jami'ar Bayero za ka kai takardarka wanda malami ya raba a aji ko wani littafi a maida maka shi irin rubutun mu na bayan na masu yawan gani wanda hakan kwarai yana taimakawa mabiyan jiya da ba ga ba ma iya samun karanta karatu sosai kamar yadda aka rubuta wa kowa a aji kamar yadda malami ya bada littafi a karanta amma ta fitowar wannan tsari da tanadi na samar da rubutun braille yana sa yanzu masu bukata ta musamman masu yawan gani su samar da handout tasu ta kansu ta rubutun braille wanda malam ya bayar so yana wajibi mu jinjina wa bangaren ilimin masu bukata ta musamman da ke jami'ar Bayero wato special education da kuma su kansu hukumomin jami'ar haka muke so a ce kowace jami'a da take a jihar Kano ko kwaleji ko ma makarantu na secondary school a ce ana samu yanzu idan ka kaddara kamar akwai littafi da ake cewa writer drama har yau babu shi a mataki na braille wanda tumuna duniya ta ci gaba yanzu littafin da suke taimakon koyon harshen yaren turanci an yi su wa'anda suke irin wannan da ma bina adadin amma ba ma samun irin kwakwan su wanda yake na wato rubutun biri
0: to me ya dalilin da zai sa ya zama da cewa a kungiyance a dinga zama ko da bayan watanni biyu zuwa uku ne ana lura da matsalolin da suka fi shafar masu wannan bangare na lura domin a ga an yi saurin kawo musu ɗauki ko ta hanyar tuntuɓar masana ko kuma ta hanyar tuntuɓar waɗanda suke da ruwa da tsaki domin ganin cewa an lalubo hanyoyin da za a ba a tallafa misali za a iya ce yanzu muna da brighter drama littafi ne na koyon turanci wanda ya daɗe a cikin duniya ana koyar da turanci shi sai a ce akwai buƙatar yanzu a samu soft copy ɗin shi sai a ɗora shi a kan yanar gizo su kuma waɗanda suke da lalurar gani za su iya sauko da shi ta hanyar yin amfani da shi a wata manhaja da take cikin wayoyinsu ta inda zai dinga karanta musu wannan littafi watakila ma kaga zai zama cewa in ta kama za a iya yin sa ta hanyar a samar da shi da rubutun za a iya samar da shi tun da already za a iya ɗauko shi a ƙasa misali ko kuma ya zama da cewa su waɗanda abin ya shafa kai tsaye su masu lalurar gani waɗanda suke ire-iren ku da suke da ƙoƙarin ƙwarai da gaske wajen magana ta na'ura na ƙwaƙwalwa a kalli yadda za a taƙaita rubutun wato a sake samar da wani tafi na musamman domin a kalolin ce bayanan da suke masu muhimmanci kamar sanarwa na shi kenan sai zama da cewa an samar da shi yanda ko da ɗan ƙasa ne daga sakandare za su iya karanta shi ba tare da sun samu wata mushakka ba me yasa ba a yi wannan tunani
1: to a maganar gaskiya wannan tunani akwai shi a zukatan wasu daga cikin mu masu bukata ta musamman amma babban ƙalubalen da muke samu shine wato muyayyanmu da za mu iya da dole sai al'umma ta shigo ciki ba na mantawa a baya-bayan nan mun tura takarda muna neman zama da wani ɓangare wanda suke da ruwa da tsaki na abin da ya shafi malaman makaranta hikimar tura musu shine muna ganin cewa kamar ana fahimtar ba daidai ba ga nemarinar gani musamman sai a ce idan an ɗauki malamin makaranta mai nemarinar gani babu inda za a kai sai koyar in ba makarantar turin maliki ba wanda kuma kuskure ne mu a fahimtar mu ba haka aka ce dole sai a makarantar masu nemarinar gani don yana da nemarinar gani zai iya koyarwa ba tun alhamdulillah har mataki na jami'a mun yi professor mun yi malamai daban-daban a kwalejoji wanda suke masu lalurar gani kuma suna koyar da masu gani amma sai ake ganin idan an ɗauki mai lalurar gani aiki babu inda za a kai shi
0: ba ka ganin rashin fahimta ne da kuma rashin wayar da
1: kai to wannan shi ne abin da muke ƙoƙarin mu fahimtar mu wayar da kai amma a ba mu damar mu zo ma mu gabatar da wannan maganar ma mun tura takarda ina da kofin da tana tare da ni ba ma a ba da damar ba ballantana mu je mu isar da masa ba shi zai muke amfani da kafafen yaɗa labarai irin wannan ta yadda ko a cikin motar da kake kana tafiya to in Allah da zaka saurari saƙon kila idan ka yi nazari ka fahimce shi za a samu canjin da ake bukata
0: idan muka koma zuwa ga manhajojin karantarwa na sakandare za mu ga a cikin waɗannan manhajoji akwai batun koyar da na'urar ƙwaƙwalwa ga yara tun kafin su kammala makarantu yaya tsarin koyarwa yake a abin da ya shafi irin makarantun da ake koyar da masu bukata ta musamman a cikin jihar Kano
1: ko da yake ba na daga cikin malaman makaranta amma tunda ina daga cikin tsofaffin ɗalibai na abin da ya shafi makarantar Shugaban Maliki na san irin kalar ƙalubalen da take fuskanta misali akwai ƙalubale aƙalla guda uku zuwa biyu na farko shine ba adama tsayayye in ce standard computer room na masu lalurar gani na da yake
0: a tudun maliki akwai wato baki da aka tanadi kwamfutoci wanda aka masan kayan kusan guda 20 zuwa 25 da ko
1: wannan daki na ziyarce sa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba akwai na'urorin masu ƙwaƙwalwa amma maganar gaskiya yanzu ba sa aiki
0: mene ne hana su aiki
1: to kila al'umma da sauran gwamnati da sauransu abubuwa sun yi mata yawa ba ta san halin da shi wannan ɗakin koyo na kwamfuta yake ciki ba
0: a mazaunin ku na tsofaffin ɗalibai na wannan makaranta ku rubuta wa gwamnati cewa kuna buƙatar ta kawo muku ɗauki
1: gaskiya ba mu rubuta ba a matakin mu na tsofaffin ɗalibai amma dai abin da muka iya sani akwai wannan ƙalubale mun kuma san makaranta idan mun kammala mun gaya mata to za ta yi abin da ya kamata kuma ina da tabbacin makaranta ba za ta ki tura wannan ƙorafe-ƙorafe na abin da ya shafi
0: za a samu canjin gwamnati ko canjin wanda suke gudanar da makaranta kun taɓa tuntuɓar su a bayan an samu wani canji misali idan a baya kun yi ba a ɗauki wani mataki ba yanzu zuwa yanzu ne kun tuntuɓi su waɗanda suke gudanar da mulki a yanzu
1: eh mun tuntuɓi ita ko kuma shugabanci na wannan makaranta ne yanzu haka amma kusan ƙalubalen da muka fi mai da hankali a shi ka san Hausawa sun ce idan abu ya yi yawa ba ya dungo in ya yi yawa ba ya jin mai to matsalolin da suke fama da wannan makaranta suna da yawa yanzu haka akwai matsala na abin da ya shafi braille paper wanda shi ma ƙalubale ne mai zaman kansa to sai muke ganin a fara ma da shi abin da ya shafi
0: daga cikin abin da na sani akan braille paper shi shugaban wannan makaranta ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske wajen tuntuɓar waɗansu masu wato ƙwarin gwiwa da zuciyar tallafawa amma yanzu zuwa satin sallah na tabbatar da cewa akwai yunkurin samar da shi
1: wannan
0: paper ga wannan makaranta wata kila kuma da yunkurin samar da ruwan sha a wannan makaranta wanda duka wannan effort din shi ne da sa ka ji na ce
1: kare da
0: gidan antin tibe shi a mazaunin wanda yake jagorantar makaranta ina sa ne wata kila za a iya samun mafita tare da ku da shi in aka zauna wajen ganin an samar da hanya mai kyau don tuntuɓar gwamnati da kuma tuntuɓar sauran waɗanda suke da ruwa da tsaki a wajen jihar Kano ko cikin jiha wanda za su iya kawo tallafi wa wannan ɓangare na na'ura mai ƙwaƙwalwa.
1: Wannan ƙwarai da
0: gaske kenan idan da yanzu suke kammala wato karatu a nan tudun Maliki suna da matsalar rashin koyon kwamfuta kamar yadda ya kamata.
1: Akwai wannan ƙalubalen kuma kamar yadda ka faɗa shi shugaban wannan makaranta Malam Shehu Salim yana iya ƙoƙarinsa don yanzu haka ya ba mu cigiya ta ɗalibai duk inda muka san da ɗalibi mai lalurar gani ko mai lalurar ji a kawo sa za a yi admitin ɗinsa a makaranta kyauta a ba shi duk abin da ya kamata kyauta. Don haka muna kira ga iyayen yara da masu unguwanni da sauran masu bayar da duk inda aka zama lalurar gani bai je makaranta ba to a kawo shi wannan makaranta ta tudun Maliki in Allah da za a ba shi kulawar da ta
0: fi akwai ƙalubale da muka daɗe muna kiran al'ummar jihar Kano musamman da gwamnati cewa waɗansu yaran ko iyayen ba ba sa son su kawo ƴaƴansu makaranta ba ne amma kamar yadda aka samar wa da sauran yara motar da take ɗaukar su ta kai su makarantu haka ya kamata a samar wa da su ma masu lalura masu bukata ta musamman a cikin jihar Kano domin a dinga ɗauko su daga inda suke ana kawo su makaranta ga wanda yake bukatar zai je. Za ka sha mamaki mutumin da yake misali mutumin da yake kwana uku ko kwana hudu ne shekara su zai taho akwai yaran da misali suna zuwa daga Dawanau suna zuwa har kofar Dawanau nan makarantar beraye makarantar menene sununta
1: makarantar nan kofar Dawanau ba ta masu gudanar da ba
0: ko ma da ake misali mutumin da yake can Dawanau yana tasowa ya kawo ɗansa ko mutumin da yake akwai wanda na sani tun daga doka ba suke ɗauko yake ɗauko ƴaƴansa ya kawo su nan tudun Maliki ya zo da su makaranta ya zo ya ajiye sai ya gama abin da zai yi da yamma ya koma da su idan ba ba dan yana son zai kawo ƴaƴansu makaranta ba za ka ga akwai matsala ƙwarai da gaske
1: akwai ƙalubale
0: idan ƙalubale ka ga ana buƙatar lallai in gwamnati za ta ji mu da kyau ta tallafa ƙwarai da gaske wajen ganin an samu motar da za ta dinga taimaka musu wajen ganin an ɗauko su an kawo su makaranta don haka wannan zai tallafa ƙwarai da gaske a samu sauƙi su kankansu iyayen su samu damar barin yara su tafi makaranta ba tare da an samu wata mashaƙa ba ƙwarai da kaga wato wata wani ƙalubale mai ƙatoto
1: su samu
0: ganin samun yaran da yaran suna nan ƙwarai to waɗansu iyayen ne a ce kullum su ɗauki ɗumamewar kansu daga inda suke
1: haka
0: ba zai iya ba
1: gaskiya gwamnati
0: ba zai iya ɗaukar ɗin ya kai shi ba kuma za su iya barin su kwana a hostel ba
1: sosai
0: kaga wannan shi ne dalilin da ya sa ake samun waɗannan

0: cikin jihar Kano karamar hukumar su wuce guda biyu da suke bayarwa.
1: To kaga a su wuce guda biyu da zuwa uku na kotu ta zata wannan shine abuɗansu daga cikin ƙalubale da haka ke don kaga ya kamata a ga shugabancin ƙananan hukumomi gaba ɗaya wanda za su zauna su tattauna a tsakaninsu su shigar da wannan batun kowace local government ta kalli masu buƙatar ta musamman ɗin da suke tahowa ɗan wannan kuɗin da ake warewa na wata-wata da ake warewa ba wuce dubu uku
2: ba wuce dubu taimakawa yana wurin bayan madara da wannan ma yana zama wani abu na jan hankali da yake ba wa ɗalibin kansa da iyayensa ya kwanciyar hankalin ya yi karatu kaga da muka kenan kaga duk waɗanda suna cikin waɗansu dalilai da ya kamata a kallo su ƙwarai da gaske domin ganin cewa an yakice matsalar rashin zuwan su makaranta
0: sosai ƙwarai da gaske. To ga wanda ke sauraron mu yanzu muna tattaunawa ne da Malam Hamza Fage wani daga cikin masu shugabancin masu rayuwa ta Gani ta jihar Kano kuma ɗaya daga cikin waɗanda suke jagorori matallafa al'amuran da suka shafi masu buƙata ta musamman kan al'amuran da ya shafi makura da ƙwaƙwalwa kuma muna tattaunawa ne dangane da abin da ya shafi bikin tunawa da ranar wato technology wato na'urori da suke tallafa wa al'umma haɗi da masu buƙata ta musamman domin cimma burinsu na rayuwa. A cikin batutuwan da suka shafi jihar Kano a Bauchi mun ga akwai ɗaya daga cikin ɗalibai wanda ya yi yunkurin samar da na'ura da wata tallafa wa masu lalura da ji wanda in sun saka a hannunsu wannan na'ura duk wani rubutu da aka yi zai isar musu da saƙon zuwa ga abin da za su dinga ji ba tare da an samu wata matsala ba. Ban san mu ba a nan jihar Kano akwai wanda ya wani yunkuri shi ma domin shigowa sahun fagen duniya don a gan shi ko a ji shi cewa shi ma ya yi yunkuri domin masu buƙatar ta musamman.
2: To alhamdulillah ƙarƙashin ita wannan cibiya ta bunƙasa kusantarwa da shirin al'umma an samu wani matashi wanda shi ma ya ƙirƙiri wani gilashi wanda in dai ka saka wannan gilashi a idonka a matsayinka na wanda kake da lalurar gani zai taimaka maka ka tafi hanya inda ka tunkari bango zai alanta maka ta hanyar yi maka sautin cewar ka tunkari abinda idan ka daka da kanka zai cutar da kai ko kuma idan ka tunkari hanya kana tafiya wani abu ya tunkaro da shi ma zai alanta maka da sauransu wanda hakan zai bayi daman shi ne babban ƙalubale mai rayuwar gani yayi abinda muke kira mobility daga nan ya tafi can. To ire-iren wa'annan ƙalubalen inda za a samu irin wannan gilasai masu rayuwar gani ƙwarai matuƙa za su yi amfani da shi ko da a gidaje ko da a makarantu da sauran wuraren da suke da buƙatar ko kuma ba su da buƙatar sai sun nemi ɗarkiya ko wani abu da ya kama da haka. So ƙwarai an samu
0: wancan baya akwai na'urar da wato manhajar Google ta ƙirƙira cewa shi wani takalmi ne da idan ka saka shi za ka haɗa da GPS wanda in kana tafiya a mazaunanka na wanda kake da lalura za ka iya ganin ko za ka iya jin dukkan bayanai na hanyar da kake bi da kuma inda za ka je wataƙila idan unguwa tana da layuka da kuma an sa ta akan manhaja zai gaya maka misali ya ce yanzu kana kan titin Zuru kana kusa da Shoprite

0: shi wannan yarin aid da ake magana akwai daliban da dama inda za a mallaka musu wannan yarin aid abinda ake makalawa a kunne te magana ka ji magana da sauti wanda dadan to ba ba su da bukatar ma su tafi makarantun masu bukata ta musamman su karatu akwai ire-iren wannan yaran a unguwanni ne daga kiyaye sai dai zama abin tsokana a rungunan ma din da ce mai dan kurma sai sai yana kai ana kwalla mai kira amma da wuce wasu ne ya zama abin ma kamar abin tsokana ko abin wani wasa sai ka faɗa da ƙarfi yake ji
1: sai ka ce gidan zo
0: so da na a samar da ire-iren wa'annan manhajoji ko kuma devices za su taimaka wa masu bukata ta musamman kwarai matuƙa wajen gudanar da al'amuransu
1: da yadda ke bukatar shigowa don ware gudunmawa zai iya samun maka 07077953393 kazalika 08774875777 Malam Hamza a jihar Kano har yanzu ana kalubalantar yadda masu lalurar gani suke amfani da wato keken rubutu a madadin kwamfutoci
0: haka
1: wanda in ka tafi sauran jihohi da kuma sauran kasashe an riga an ci gaba an bar maganar kekunan rubutu kamar yadda aka saba a daga wani kalubale ne ya sa wanda suke da lalurar gani izuwa yanzu ba sa iya gudanar da ayyukansu na karatu da na'ura mai kwakwalwa
0: to kamar yadda na faɗa ka san shi ilimi na na'ura mai kwakwalwa yana farawa ne tun daga tushe yanzu ka ɗauko mai lalura ko ba ba mai lalura ba ka ɗora su akan na'ura mai kwakwalwa ba abin mai sauƙi ya iya sarrafa ta ba amma yau da a ce a irin makarantunmu na masu bukata ta musamman muna da wannan ɗakunan na'ura mai kwakwalwa zai taimaka mana tun ana mataki na primary a taso da wannan sha'awa da kuma wannan kwarewa ta abin da ya shafi na'ura mai kwakwalwa to da yawa daga cikin al'ummarmu ba a iya samun damar mallakar wannan na'urori mai kwakwalwa sai dai wanda ake kira da typewriter da su muke amfani a makarantunmu na kwalejoji da jami'o'i don mu zana jarrabawa da sauran abin da ya kama da wannan amma za ga ita na'ura mai kwakwalwa na farko tana da buƙatar kamani wanda ta

0: bayyanan lokacin wanda a baya bayan nan da ne bincike yana kai $90 da duk wanda ya sace zai gansu a freedomscientific.com yana kai $90 wanda idan ka buga $90 ta Nigerian naira ya kai kusan naira 100,000 to kaga abin da dalar take nan na na'ura mai kwakwalwa wannan
1: yayin masu lahurar gani mafi aksarin su sun san cewa yakan su za su yi amfani da na'ura mai kwakwalwa kuma sun san cewa yana da muhimmanci ya tanada musu
0: wannan shi ne gaskiya babban kalubalen da muke ta kira al'umma shi waye da yawa iyayenmu ba su san yadda za mu yi amfani da su ba wannan shi ya ja sai ka ga a gida an samu yaro mai lalurar gani an bar sa kila in an yi nasara shi ne ya je ya karatu mu amma duk abin da ya shafi na'ura mai kwakwalwa ko wata wayar hannu ba a cika tallafa wa masu lalurar gani su mallaki ire-iren wannan wanda kuma hakan yana da wasu damammaki wanda da ba a samu yau ga shi mu da muke amfani da ire-iren wannan na'ura mai kwakwalwa da sauran wayoyin hannu duk wani labari da za a saki a garin nan za mu gan shi ko ni dama ko ni kira ga kasimar Beljik wasu abubuwa na empowerment shirye-shirye da gwamnatin tarayya da ta jihar da take yi da ana ganin su online amma wanda ba shi da na'ura mai kwakwalwa ko da ya kasance yana da bukata din a matsayin sa na bukata ta musamman ba zai iya

0: suna mutum ɗaya ne iri ɗaya wurin kusan guda goma ko sha
1: haka
0: na kai tsaye ku tafi kan suna su kuma har ku kira shi musamman a ƙaramar waya ya yi na abin da ke faruwa.
1: To idan waya ta kasance mai magana ce ba mu da buƙatar sai an bayyace duk za mu iya bambancewa idan misali sunansa Hamza na san Hamza ne wannan na fagi idan akwai na wani gari za ka gane za ka yi wani idan yana magana za ka iya amfani da amma a lokacin kafin shigowar fara amfani da irin waɗannan masu magana maganar gaskiya akwai tsari da ake yi masa na abin da ya shafi namba misali kowane keypad akwai adadin numbar da ake ɗora masa ina tuna ba in ban manta ba kai mutum kamar guda goma misali lamba ta biyu da lamba ta ɗaya babu a kanta lamba ta biyu na ɗora mata wani a tafanko idan na danna biyu so biyu ne press to na san wani ne amma wani misali da haka da haka zan kira wani lokuta kuma za a ga namba ko ta kai guda ɗari wani hantace su yake a kansu don a baya lokacin da ba mu amfani da wayoyi masu magana dukkan lambobin wanda muka saba kira suna kanmu ƙwarai matuƙa
0: kuma
1: gidajen rediyoyi da sauransu duk kawai rubutawa za ka yi da kanka ka danna kira amma idan sun kai adadin yawan da kana da buƙatar wannan ba regularly kake kiransa ba amma dai kana da buƙatar sa so za ka yi masa wannan setting a wannan lambobin da kuma rediyo duka ki contacts ɗin da suke kuma ya ga ka san adadinsu idan na danna ƙasa sau 11 wani ne sau 10 wani ne sau haka hara abin da to ana amfani da irin wannan fasaha amma yanzu an kai gabar da gaskiya ba mu da buƙatar wannan hasali ma ne
0: na yin magana
1: yauwa hasali ma yanzu akwai wata hikima da ni na shagawa masu gani cewar mu masu lauyoyi gani da muke amfani da wayoyi masu magana mun fi kowa gane spelling mistake ma
0: yi mana saboda zai gaya
1: ma nan da nan kwamfuta za ta yi mai alamta maka cewa wannan ya rubuta ba daidai musamman yaren turanci
0: su kaga
1: ko yadda ake amfani da emoji a manhajar yau sai ya turo maka yana buƙatar ya ce maka Allah maka albarka amma kuma ya saka wata alama da take nuna
0: da take
1: shi a wurin shi ya yi nuna ya hannu ne ya buɗe yana addu'a kuma wurin ka ta ce maka clapping clapping hands to da tafi ya je kuma yana addu'a sai ka sha mamaki so da yawa ma ba su ma amma mu da ke kada karin sha mana take yi ko mai muna gane shi ne ɗaya bayan ɗaya a
0: to daga shi bana na san an shirya za a yi taron nan na wayar da kan iyaye da masu buƙatar ta musamman musamman a jihar Kano
1: haka
0: wani shiri kuka yi a taƙaice da lokacin mu riga ya ƙare
1: to a cibiyar sita mun yi shiri aƙalla guda hudu na farko akwai creating awareness wanda shi ne ya zaɓa ga mu muna ta tayi a gidajen rediyoyi da kuma ita kanta sita online rediyo da muke amfani da ita na biyu akwai abin da muke cewa advocacy wanda alhamdulillah mun samu kai ziyara jami'ar Bayero sashen masu bukata ta musamman mun kai FCT Bichi mun kai Sa'adat Tarihi mun je makarantar masu bukata ta musamman da sauran wuraren da suka shafi masu bukata ta musamman da irin

0: ce shekaru uku na gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ta fi mai da hankali akan farfado da kananan masana'antu da kuma sana'o'i bayan da gwamnatin ta gaji dangun kudade a bangaren hada-hadar kudade da kuma kasuwar musayar kudi ta kasa. Shugaban cibiyar Dr. Muda Yusuf ya bayyana hakan a rahoton da cibiyar ta fitar akan rawar da gwamnatin shugaban kasa Bola Tinubu ta taka a bangaren tattalin arziki a cikin shekaru uku da suka gabata. Yusuf ya bayyana matakin cire talafin man fetur da haɗin hancin kasuwar musayar kudaden kasashen waje a matsayin manyan sauye-sauye da suka shafi manufofin gwamnati wajen farfado da tattalin arzikin kasar nan. Musayar kudaden kasashen ƙetare a Najeriya ya ƙaru da kaso 77 a cikin 100 a shekarar 2025 da ta gabata daga dala biliyan 26 da miliyan 650 a shekarar 2024 zuwa dala biliyan 47 da miliyan 170 a tsawon watanni 12. Masanin tattalin arziki da ke zaune a Lagos Sola Adekanbi ya danganta ƙaruwar kudaden musayar da bunƙasa da aka samu a bangaren masana'antu da kamfanoni da suka buƙaci ƙarin zuba kudade da yawa a shekarar 2025. Masanin tattalin arzikin ya ce ƙaruwar musayar kudaden kasashen ƙetare da aka fuskanta a Najeriya bai shafi fannin noma da kiwo ba. Cigaba da fuskantar tashin gawan zabi a faɗin ƙasar nan duk da ƙaruwar samar da shi a cikin gida da kuma raguwar yadda ake shigo da shi daga ƙetare. Alƙalma daga hukumar kula da albarkatun man fetur ta ƙasa sun nuna cewa matatun cikin gida da kuma cibiyoyin samar da gas suke da babban kaso na makamashin gas ɗin girki na LPG da ake amfani da shi a Najeriya daga watan Afrilu na shekarar 2025 zuwa watan Afrilu na shekarar 2026 wanda hakan ya rage dogaro da ƙasar nan take akan shigo da man gas na girki daga ƙetare domin amfani a gidaje a Najeriya. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni a mutum mai zafin
1: labarai da rikicin sai su muke kai tsaye daga sashen mu na faɗin da al'amari da kullum mu gidan gidan rana fara shi ne mai da shi ne ta kan mita 97.3 kan zungon ifin da ke musulmi a nan da nan mun ji gidan mu na da shi ne da shi ne da shi ne da kuma sake bayan kan babin Najeriya. Sakamakon kuma ya kama mu da sauran makasa da tuba mai shi da ke da www.trymatv.com da shafukan musa da zumunta da suka da na Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X duk aka ma mu rido da kuma sai ya raka cin mu gaba kaɗan muna da wa labarin za su dora.

0: Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan mu da sake saduwa da ku a kashi na biyu na labaran mu, wato shirin sharhin bayan labarai. Wannan ya saba zuwa muku a dukkanin bayan labaran mu na karfe 12, inda muke duba kan batutuwan da suke da jibi da ku al'umma, domin yin taza da tsifa kan dukkanin maudu'an da muka ɗauko don gano bakin zaren warware su. Inda yau za mu yi nazari kan ɗaya daga cikin manyan batutuwan tsaro da suka mamaye Najeriya a wannan lokaci. A yau dai za mu yi magana ne kan sace ɗalibai da malamai a jihar Oyo, wani lamari da ya girgiza al'umma ya tayi da hankalin gwamnati, ya sa ƙungiyoyin malamai suka shiga yajin aiki, ya sa iyaye suka fito zanga-zanga, kuma ya zama babban labari a kusan dukkanin kafafen yaɗa labarai na ƙasar nan. Babu shakka, duk lokacin da aka samu sace yaro ko ɗalibi, abu ne da ya kamata ya tayi da hankalin kowa, domin yaro su ne makomar al'umma. Abin da ya faru a Oyo ya sake jaddada buƙatar ƙara tsaurara matakan tsaro a makarantu da ma wuraren taruwar jama'a. Sai dai a gefe guda, ko tambaya da mutane da dama yake yi, me yasa duk lokacin da irin wannan lamari ya faru a wasu sassan kudancin Najeriya sai ya zama babban batu na ƙasa baki ɗaya? Amma idan irin wannan kuma mafi muni ya fara a jihar Arewa, ba a ganin irin wannan ya zama abu mai ɗaukar hankali. A cikin shekaru da suka gabata, jihar Arewa da dama sun sha fama da hare-haren 'yan bindiga da kuma sace ɗalibai, wanda an samu hare-hare a makarantu a jihar Kaduna, Katsina, Zamfara, Niger da kuma sauran wurare inda aka sace ɗaruwan ɗalibai lokaci guda. Wasu daga cikinsu sun shafe makonni ko watanni a hannun masu garkuwa da mutane kafin a samu kubutar da su. Duk da girman waɗannan abubuwa, amma mutane da yawa suna ganin ba a maida martani iri ɗaya ba kamar yadda ake idan irin wannan ya faru a wasu yankuna. Idan muka duba wannan ra'ayi, ya sa ake ta muhawara kan yadda ake baiwa labarai muhimmanci da kuma yadda ake nuna damuwa kan matsalolin tsaro a sassa daban-daban na ƙasar nan. Sai dai masana suna ganin cewa bai kamata a riƙa kallon matsalar tsaro ta fuskar yanki ko ƙabila ba, duk da wato duk wani ɗan Najeriya da ya faɗa cikin matsala yana da haƙƙin samun kulawa da kariya daga gwamnati da kuma su kansu tausayin al'ummar gabaki ɗaya. Tun bayan aukuwar harin da muka duba, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ba hukumomin tsaro umarnin gaggawa tare da kuma tura su kansu manyan jami'an gwamnati zuwa yankin. Tawagar da aka tura ne ta haɗa da ta shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa Femi Rajabiamila da mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan tsaro Nuhu Rubaɗo da Speta Jiran, 'yan sanda, ministan tsaro da sauran manyan jami'ai. Wannan mataki dai ya nuna irin muhimmanci da gwamnatin tarayya ta baiwa lamarin. A ɓangaren gwamnatin jihar kuwa, gwamna Shehu Makinde ya kai ziyara shi kanshi yankin da abin ya shafa, inda ya gana da iyalai waɗanda aka sace tare da tabbatar musu da cewa gwamnatin ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin an kuɓutar da su a cikin ƙoshin lafiya. Har ila yau dai, ita ƙungiyar malaman makaranta ta ƙasa NUTIR a reshen jihar ta Oyo ta umarci malamai su sanya, wato su janye daga koyarwarsu har sai an samu cigaba a ƙoƙarin ceto waɗanda aka sace. Haka kuma ɗaruruwan malamai, iyaye da har ma da ƙungiyoyin matasa suna ta gudanar da zanga-zanga domin matsawa wa gwamnati lamba ta ƙara ƙaimajin ceto ɗalibai da su kansu malamansu. Waɗannan matakai sun nuna yadda lamarin ya zama babban batu a matakin jiha da ma ƙasa baki ɗaya. Sai dai a nan ne wata muhimmiyar tambaya take tasowa: shin irin wannan kulawa ce aka farka baiwa hare-haren da suka daɗe suna faruwa a jihohin Arewa? A yau idan aka dubi jihar Oyo, ana ganin zanga-zanga, ana ganin yajin aiki, malamai ana ganin manyan jami'an gwamnati sun isa yankin, sannan kuma an ji alƙawarin shugaban ƙasa, kuma kafafen yaɗa labarai sun maida lamarin zuwa wani babban batu. Wannan abu ne mai kyau, domin rayuwar kowane ɗalibi tana da muhimmanci. Abin da ya kamata ya zama abin tattauna shi ne yadda za a kawo ƙarshen sace mutane da hare-hare da ke adabar al'ummomi, musamman makarantu. Idan aka maida hankali akan bambancin yadda ake ɗaukar labari maimakon magance matsalar, hakan na iya karkatar da hankalin jama'a daga ainihin ƙalubalen da ake fuskanta. Idan muka duba, rayuwar ɗalibi a Oyo tana da daraja kamar ta ɗalibi a Kano, Katsina, Kaduna ko Zamfara, don haka wajibi ne ita kanta gwamnati, hukumomin tsaro da ma al'umma su ɗauki duk wani hari kan yara ko da ɗalibi a matsayin hari ga makomar Najeriya baki ɗaya. Babu shakka, farkon sace ɗaliban makarantar Chibok abu ne a lokacin da ya ji hankalin al'umma da ma duniya ita kanta baki ɗaya. Amma abin mamakin shi ne, me yasa tun daga wannan lokaci na sace ɗaliban Chibok, wato Chibok, ba a ƙara ganin an maida hankali kan sace ɗalibai a Arewa ba? wanda a shekara ta 2014 da aka sace dalibai mata har kimanin 276 a makarantar gwamnati da ke Achibok a jihar Borno. Arewa ta ci gaba da zama cibiyar har-hari da sace dalibai da sauran fararen hula. Ga jihar Katsina wanda an sace dalibai maza 344 daga makarantar Government Science Secondary School da ke a kankara a shekara ta 2020. A jihar Zamfara kuwa an sace dalibai mata 279 daga makarantar Government Girls Secondary School da ke a Jingibi a shekara ta 2021. Haka a jihar Niger an sace dalibai 136 daga makarantar Islamiyya a Tegina yayin da wasu ka rasu a lokacin da suke hannun masu garkuwa da mutane. Ita kanta jihar Kaduna an samu jerin hare-hare masu yawa. An sace dalibai 39 daga kwalejin gandun daji ta Afaka, an kuma sace mutane 22 daga Greenfield University, yayin da sama da dalibai da malamai 200 aka sace a kurga a shekara ta 2024. Rahotanni dai sun nuna cewa daga shekarar 2014 zuwa yanzu fiye da dalibai 1600 zuwa 1700 aka sace a manyan hare-haren makarantu a Najeriya, kuma idan muka yi duba mafi yawan su sun fito ne daga jihohi na Arewa. Amma ba makarantu kadai bane a Zamfara, Katsina, Sokoto, Kebbi da Kaduna, dabban mutane sun fuskanci sace-sace daga gidajensu, gonakinsu da kuma kan hanyoyi. Wani bincike dai ya nuna cewa tsakanin watan Yuni na shekara ta 2026 zuwa watan Yuni shekarar 2024 kadai, sama da mutane 7,500 aka sace a Najeriya, inda Zamfara da Kaduna suka kasance cikin jihohin da suka fi fama da wannan lamari. To dangane da matakin gwamnati, gwamnatoci da wato gwamnatin tarayya da na jihohi sun shayin Allah wure tare da haɗuwar jami'an tsaro domin ceto waɗanda aka sace. A wasu lokuta kuma an samu nasarar kabatar da dalibai, kamar dai yadda aka ceto ɗaliban kurga a Kaduna bayan makonni biyu da sace su. Sai dai da waɗannan matakai, tambaye da har yanzu take ci gaba da yawo ita ce, me yasa duk lokacin da aka samu sace mutane a Arewa, musamman a ƙauyuka da makarantu, lamarin yakan zama kamar abu ne da aka saba da shi? Shin ya baitar aukuwa irin wannan hare-hare ne yasa hankalin jama'a ya fara disashewa, ko kuwa akwai bambanci wajen yadda kafafen yaɗa labarai da masu bada tsaki ke ɗaukar labaran tsaro daga yankuna daban-daban? Wanda za ku shigo masu sauraro ta kan 0707779539, ko kuma 0817478777. Sun fara shirin namu ne daga masu sauraro sai shigowa suke ta yi. Ga duka alama wannan abu yana ciwo al'umma, ne wato a ƙwarya. Assalamu alaikum. Na'am, barka da kai tsaye. Barka dai, muna tare da kai baban mu dan mutan gaba sa.
1: To wannan haka yake, na zama Fatima. Na ji ba so musamman mun ji labarin mu su kuma ba so ne kada ko. To har a kullum dai muna da addu'a bar Ubangiji Allah ya kawo mana karshen wannan al'amari da ke faruwa. Ni ban san abin da yake damu na ma don wannan al'amari, musamman yadda da abin da yake mutane zai suna wato kawo wato na cewa abin nan sai idan yana shafar talakawa waɗanda su ana ganin ba komai komai ba ne, su wata wata rana zai iya zuwa yana shafar kuma su kansu waɗanda suke ganin ba abin ba su ya fi zuwa. Na'am. Abubuwan nan da ke faruwa musamman ya faru a kwanan nan ba da jiya. Za ka ji abin sun gaji a kawai talakawa waɗanda yake ba waɗansu kayan da zai abin nan hakan yake damu. To amma abin yana kaiwa har ga jiragen soja, har da safai soja, waɗansu dai manyan sarakuna ma na wato gargajiya haka. To kaga abin gaskiya tun ma fa abin kamar da yake magana cewa yana damun mutane, ana abin nan zuwa kuma ana fara sabawa da shi. To gaskiya dai wannan abin ba ni abin damun da yake mana ba wai abin samu ba ne. Sakamakon yadda abin yake faruwa gaskiya damuwar ni abin da yake damuna. Idan abin nan ya ci gaba haka ba, to wai so suke ya zama da cewa yan ta'adda ne da yawan su ne masu jagorancin kasa kokwai na ne na mutu. Kafin da take wani jalla ya kawo mana wannan karshen al'amari faruwa a kasan nan baki ɗaya, malama Fatima da fatan zan ci
0: tunan muna matuƙar godiya baban nu dan mutan gaba sa unguwar gwamna da shuwa da kai ka kuma ba da ta ka gudu mura daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fatima, barkan ki da wannan lokaci da lokacin ma'aikatan ku gaba ki da ne muku fatan alkhairi.
0: Na muna godiya.
2: Allah ya maimaita mana, Allah ya ƙara maimaita mana, kuma Ubangiji Allah ya ƙara wa binta sarkin mutar lafiya da nisan kwana.
0: Amin ya rabbi. Amin Muhammad al-Miskin.
2: kowa da kuke mu kowa ya muke fito albarkacin bakin mu Allah ya biya mu kuna tana tare da mu amiya
0: tana Muhammad Almiskin fatan da ka jaba duyi da muke tattaunawa daidai wannan lokaci
2: kuma magana dan da nake gaya miki mun ba dan Allah ya yi wa mutanen arewa kunnan rodi ko kunnan kwangirba wallahi tallahi nake gaya miki dan kan mai yake ma wallahi ba da gaba ɗaya ma ko yanzu ma haka ke har samu ya sake dan kaza a yankin Najeriya ma wallahi ba za a samu ba to saboda akwai abubuwa da yawa da mutane ba sani ba wallahi wannan abin din nan ba da su ba amma ba a dauka magana ne wallahi ba a dauka duk wannan rikici da kanshi wallahi azima da an yi amfani da magana ta ko dinnan da kuka zo yanzu za ku zo ne cikin wata duniya mai daɗi mai sha'awa wanda ba za ku yi rayuwa cikin tashin hankali ba saboda shi rayuwar duniya abin da ake so ana so a samu mutane wannan Allah ya ba wa basira kamar waka ne ai ba kowa yake da basirar waka ba to amma ko kun ce yau abincin wani ko babu wani kun ce duk abin da za ku sai mai tura su ga gaya mu a wannan fakan da naki da kike gani wallahi da lai nake gaya miki darajar da Allah ya yi masa da kuma littattafan da suke kwakwalwar ki a yanzu ba ɗaya bace da taba larabe ba ɗaya bace da taba turai to ku kun ce ta ku da Allah ya ba ku ba kwason ta ba za ku yi amfani da kwakwalwar ku ba sai dai ku yi amfani da kwakwalwar abincin wani ko babu wani ya san dai kin bayyana to yanzu misali ina jiko wallahi an yi yakin ba za a Kano din kafin yakin mai zafi ne nake fama nake faɗa a wancan lokaci yanzu in za ki samu bindiga ba zan gane wajen ba har inda ake ake bindiga a Kano na faɗa amma ba wanda zai saurare ka haka mai zafi ne na faɗa a dai ya martaba Allah ya ji kan shi ya ce ya sa mutane ko da mutum a kirin kallon kin asiri akwai matsala a nan haka kokwara duk ba abin da ban faɗa ba kaba dai ba abin da wallahi ba a doka kin gane to amma za mu ci gaba da faɗa ba za mu je na bakuri Allah ya saka muku da gidan aljanna Allah ya saka muku da alheri kuma yau din wahayi misalin karfe uku zuwa karfe hudu za mu je ne guri hagu tsaye a gidan rediyon bishiyar ne zan je in yi magana zan gaya muku menene ya haifar ma da matsala a arewacin Najeriya amma babban matsala yanzu ka Kaduna ku mun gaya musu magana ba su yadda ba to yanzu an sake dan zaki ya girma Fatima dan kafin a haifo dan zaki nake cewa ku yi kokari kun ga ku haifo yayan ku dinga haifo su kan kadi ba kan dole da rana ba wanda duk yayin da ana haifar su dama sun gaya daga cikin ba sun fara shiga matsala kenan a zafin rayuwa kun faɗa musu kuma duk ina da shaidu ba ƙarƙashin ƙasa nake ba idan shi lafiya ne magana ma amma
0: tana Muhammad Almiskin na mutsukar godiya bisa ga shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmura daidai wani lokaci da muke tattaunawa kan matsalar sace dalibai. Assalamu alaikum.
3: Na'am. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Baba Almiskin Allah ne yake gida lafiya.
0: Na'am amin.
3: Alkasi
0: ta tsaya da nan gwata ne. Sai masha Allah Alkasi da ku fatan ka je Madrid da muke tattaunawa daidai wani lokaci.
3: Amma kuma gaskiya abubuwa a nan jiki industry da muka duba yankin kudancin Najeriya duk abin da ya faru da su suna ba shi muhimmanci musamman suka duba mu a yan social media na nan arewacin Najeriya mafi yawa an fi ganewa kawai a rikar abubuwan shi ne wa abin akwai abin da su ya na yin rashin ba za a yi yaki da kowa ba sai abin da aka nufin yana trendin wanda ba zai yi kanan ma abubuwan abin da suke yi ba shi ne ta sa kowa na tattaunawa a shekarun baya a ganin nan shekara su suka wuce na akwai mawaki wanda ake zargin a kai shi ke ji ga cikin wayar hannun nan don kaɗan da suke ce yi ne da shaƙo da shi mu ne ta ji a ɓangaren su ba ko da rigon nana ba idan muka duba a kan wurin da suke social media a lokacin sun fito wannan mawaki da shi kadai suke ne mawaƙin shi akan a yi masa adalci a yi masa adalci kuma ba a wannan abun kuma sun je kana cikin suke ne social media kan ga wannan abun ya yi tafi sosai amma wannan idan bai wannan abun ne kasance yanzu din ga inda a ce kan su samu manyan mu wurin da jawon arewa ne irin wannan abun na koyi yana faruwa suna tashi suna kwaji wa gan zonen da an bata da yanzu da ko an wata da duka su abu da ke suke rabuwa amma sai abu da faru yara suna hannu amma kuma su yi an gaba ki an yi shigo da zama su faɗa a kan su kan da jawon ba wanda ke magana shi sa shi gaba kata shi ma ba zai ba bari ba da amana akan abin da mawa da mu ba mu san kan ba shi sako Allah bai samu da shi Allah kuma bai kutar da dukkan wanda da suke hannu ko ne ya tsara da ba cikin aminci ba tare da an jago
0: suna malakasun ishar dukku muna matukar godiya da shuwa da kai ka kuma ba da ataka gudumar a daidai wannan lokaci da muke tattauna. Assalamu alaikum. Na'am, kai tsaye da muke sare kuma daga ina?
4: Na'am,
0: Prince Ibrahim Dalaji muna tare da kai kuma fatan ka ji akan abin da muke tattauna daidai wannan lokaci.
4: Kamar da kika ji safo abubuwan da suka faru, har dama akwai tunan za su faru din tun da an ɗauko hanyar ya kamata su faru din. Amma a nan arewacin Najeriya, Fatima, akwai garuruwa sama da 250 wanda yanzu aka ba kowa sun zama tamkar cikin makabarta, babu kowa. Sun gane ku. Sannan yanzu ba ma wai wanda yake misali farar kula ba, shi kansa jami'in tsaron manyan ma ba shi ba. Kasa da sati guda an sace babban jami'in tsaro a Katsina, wanda yake matakin ne magana da yawon rundunar 'yan tsara rundunar sojoji ta ƙasa da shi da matarsa, direbansa an harbe shi a gudu. To, take gadi, take nasa to, su waye yanzu za su kasance masu tsaro a Najeriya? To, kika ɗauko kan ɗalibai, ni malam makaranta ne. Amma ɗalibai ma ba su tsira ba, wanda ko yaƙi ake ba a taɓa su. Ɗalibai da malaman gaba ɗaya ba su tsira ba. Yanzu da abin da ya faru a Oyo, da abin da ya faru a Borno, kuma ya faru da yawa, ya faru a Katsina, ya faru a Maiduguri, ya faru a Niger, ya faru a gurare daban-daban. Ba burinmu da fatan mu shi ne idan aka yi abin a gano ba, burinmu da fatan mu shi ne kafin a yi abin kar a bar shi ya faru. Ina ne ku? Ina ganin mahukunta ba nasara ba ne ba idan abu ya faru cikin sun magance shi. Me ya sa suka bari ya faru din? Tun kafin ya faru ya kamata a dace ne kada ya faru. Za ta magana ta domin Allah tun shekara uku wannan bawan Allah cikin mu. Ni dai harkar tsaro ma a Najeriya ba ma a rikin Najeriya ba fara farkon cewa ta yi. Duk abin da kika ɗauko cikin dansu ba ci gaba aka samu ba aka san yadda aka samu. Ita kuwa ta ilimi. In kika je kika bincike ƙasar da ta kowace mafiya ƙarancin zuwa makaranta a Najeriya ce a duniya. A Najeriya ko ina Kano. Haka fannin lafiya ta barbance Najeriya, haka fannin ilimi, haka fannin tsaro, fannin tattalin arziki. Haba, ya kamata a ce magana ta domin Allah ba hukunta sun ba shi tsaye. Amma idan ba su tashi tsaye ba mu ya kamata mu tashi tsaye ganin mun canja. Duk wani shugaba da yake maka abin da ba daidai ba, kana damar da za ka tura shi fannin wannan kafin zaɓen. Don Allah ne ya haƙuri da abin da za mu samu da rana ɗaya. Ko da bajet ɗin Najeriya aka ɗauka aka ba ta, wallahi ba zai magance maka yanayin da za ka shiga ba idan ta zaɓi gurɓataccen shugaba. Allah ya ba mu damar tsaye dukkanin wanda ‘yan muke ganin ya zalunce mu. Ina godiya sosai kima da fatan Allah ya bada shi gudanar da mai magana ta yi Ibrahim ɗan Alhaji daga Karamar Kudu.
0: Tunan muna matuƙar godiya Prince Ibrahim ɗan Alhaji da shuwa da kai ka kuma ba da taka gudunmawar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Na'am, lafiya alhamdulillah, kai tsira muke tare kuma daga
5: yanzu. Alhamdulillah, ina duk kuma tana tambaya ne akan bukatun matala ko da tsira ya su musamman mutanen kudancin Najeriya. Mutanen arewacin Najeriya haka ke da tsangaren abin da mutum ne ya shiga ya shi kowa da kowa ne.
0: Na'am.
5: Manyan tsakaninsu za su tuki iyakar kansu idan ke wani sun kunce shi daga cikin matsalar ke bakin zarar kan kome ka harin ba. In yi abu har an gama da wannan matsalar tunan lokacin kenan an dinge ne wannan abu an shigo tsafta da su dole sai mu hukunta sai to kuma sai kun don ka tare shi da kuma ki tare su tana da yes in da ka fata kuma dole ki al'umma ta hada kan community din da sabu kauye da birni kowa da kowa an ga yadda malamin gobe an ga yadda malamin addini an ga yadda madarakin gargajiya an ga yadda san tsaya an da kowa dai kuba daya kowa ya zo da jinsi a matsayin sa kowa inda matsala ta zo ta faru za iya sanarwa nan da nan kuma su kuma sai in Allah ya yi ba ma wannan matsala ta zo ba ba wallahi har na har bar bar to wallahi an kawo mata da a tsakanin su ba a tsare din ba amma in da ya raba wannan ya san wannan ya san wannan

0: Oyo?
1: Labari yana ya musazo kuma menene yasa abun yake ya musazo na je kuma ga abubuwa ke da wannan sun fara yau tun je abu an ji shi.
0: Mm.
1: Kuma dai menene da Najeriya Najeriya ta ji Fatima. Kuma duk dan Najeriya dole su a ce an samu ci gaban Najeriya domin Najeriya ba za ta ce wa dai ba dai ba ke ba fon yau ci an su a ce Najeriya a raba.
0: Mm. Muna tsare da kai? To ga dukkan alama layin nashi ya samu tangarda fatan ne zai sake shigowa. Assalamu alaikum.
2: Hello, assalamu alaikum.
0: Na'am, alaikum salam, ranar talata tsira muke tare kuma daga ina.
2: Yawa, gaskiya sunana Ahmad Arisu Madabu.
0: Masha Allah, Ahmad Arisu Madabu, fatan ka ji mu ne muke tsara da ni wannan lokaci.
2: Baba abin da yake faruwa a ƙasar da mu a fahimtar mu wallahi abin gaskiya ba da shi gaskiya ba. Jami'an tsaro suna iya ƙoƙarin. To matsalar da za a ba da suna zuwa mana joni matsalar tsaro yana magana yana cewa da Allah zai da a ce da gaske kuma da take yi za ta ce a gama da mutanen nan suke wallahi ilahi da yaƙi lawa a kwana suke mutane kuma za a gama da su. To amma har yanzu an kana ba da damar da za a ce mu damar ce ba mu san wace irin dama ba ce. Kuma abin da muna ganin kamar an yi shi ana nuna da malamin ko kullu da ayyo da babban shi kowa ya so me sai yanzu muka ga gashi an dauki action din da ya fi nan baya duk da ake a baya. To shi ne muke sa ayar da baya. To wani suna jin na baya su ba mutane ba ne ko kuwa ake gani sai yanzu abin ya zama ta mutane. Sai abin da yake faruwa dai akwai Allah. Mu dai kullum Allah muke kawo kara kullum addu'a muke akwai Allah ubangiji Allah ya kama da tsaro Allah ya kula da lafiyar mu. Idan su ba ku tun ba sai mu to ubangiji Allah ka tsare mu. Wannan mutane Allah ya shiga su masu jiwani. Sai kuma masu jiwani Allah ga kanan da su. Amma da mutuwa da gobe kuma ka ne.
0: Suna muna nutsar godiya Ahmad Arusi Madabu da shigowa da kai ka kuma ma da taka gudunmawa jiri wani lokaci da muke tattauna. Assalamu alaikum. Na barka ne ka tsira muke tsari kuma daga ina. Laifi alhamdulillah da muke tare. To masha Allah Adam dan jima kaɗan ɗaga mai wani sauraro ba sa jin kayan da ya kamata. Tunan an muna matuƙar godiya Adam Danjuma da shigowa da kai. Tunan an muna matuƙar godiya da fatan alkhairi Adam Danjuma da kai a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Na'am, ka tsira muke tare. Masha Allah, Muhammad Umar daga Maja, fatan ka jima ne da muke tattauna ne da wannan lokaci.
3: Na'am.
0: Amin muna matsakar godiya da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmawa da wannan lokaci. Assalamu alaikum.
4: Alaikum assalam salamu alaikum da ba ta barka da kokari da fata ki ga lafiya.
0: Na'am, barka dai muna tare da kai.
4: Masha Allah. Alhaji Jakara da rawa tun ya fuka da jarabar.
0: Masha Allah, Alhaji Jakara, barka da shigowa.
4: Yawa, ba ta tabbata sun ji wannan mutum. Wannan kokari da aka ce wasu daga cikin manyan jami'an hukumomi na gwamnati su yi wajen kai ɗauki wajen wannan al'amari da ya faru. To tabbas abu ne mai kyau, abu ne da ya dace. To amma dai har kullum korafin da duba muke da shi musamman ta arewacin Najeriya na ji ga cewa mafiya yawan irin waɗannan abubuwa sun faru a nan arewa. Amma kamar gwamnatin sun fi sha kula cikin ɓangaro. Wani buni ma irin kuwa al'ummar mu manyan da suke arewa hankalin siya su karkata sun al'amarin siyasa wanda kawo yanzu da abin da yake faruwa na ji ga cewa kamar musayar yawu aka fi a samu ma al'umma a shafukan sada zumunta yawanci irin waɗannan abubuwan ba ma a ɗaukar su da muhimmanci. Babakin faruwar irin hakan ba domin dama masu nisan hanke sun yi maganganu a kan irin waɗannan abubuwa wanda wani babban malami a nan jihar Kano ma da masu lokacin da ake wannan gwamnatin tarayya ta samu.

0: ejeju adu na adu na wa ha ri wa ya ji mu ji to mu ba ba ma ji ji mu da da wa mu ga kiran na ma ji da da ye kai bi da ga da ka bar ka kiran ji ko da ran ji a na da bi da gwamnati to mu dai ba mu da so dan are wai dan sa mu da ma su dora kan kiran ka ba ya mu so a samu ba dan su saboda haka yan are wai kara tin ta ne su su gare yanzu ba lokacin mu da ya yau bane lokacin hada kai ne abin da sa bin da ya dace abin da da ba su ke mara ta amma bai dan kuma ba a hankali ka ba
1: tabbas wannan abubuwa da suka fara karewa suka fara faruwa ko ba za a yi ba da bai dace ba amma muna fata Allah ta'ala ya gane jahu ba ne da mu da jagorori ne da masu an yi abin da ya dace dan ganin cewa irin waɗannan abubuwa suka fara yi a rajin jakar mura da ado tunan
0: malam jakar mura mutsar godiya da shuwa da kai ka kuma
1: ba da taka gudumar dai dole lokaci bari mu ɗaga waya a tsakar shi salamu alaikum kai ne mai waya na ƙarshe to masha Allah isiya nasiri fatan kaji madina muke tattauna a daidai wannan lokaci na'am to amma mun muna mutakar godiya isa ne siri da shiwa da kai ka kuma ba da taka gudumar da wannan lokaci hasan Hussein yan gambe yan waki kai ma mun ga sakonka kuma muna mutakar godiya babu da shakka mun sauraron rayuwar dalibai ko manyanni da aka sace a Zamfara ko a jihar Katsina Kaduna ko jihar Niger tana da daraja irin ta wanda aka sace a jihar Oyo ko wani yanki na Katsina dan haka wajibi ne a riƙa nuna damuwa iri ɗaya ga dukkanin waɗanda suka faɗa cikin wannan bala'i tare da matsawa gwamnati lamba domin kawo ƙarshen matsalar baki ɗaya abin lura dai shine a mafi yawan lokuta bayan kwanaki ko makonni kaɗan hankalin jama'a kan karkata zuwa wasu batutuwa yanda iyalan waɗanda aka sace su suke cigaba da rayuwa cikin damuwa da kuma rashin tabbas fatan mu dai anan shine Allah ya ba mu zama lafiya ƙasa baki ɗaya su kuma waɗanda aka sace Allah ubangiji ya kubutu da su daga hannun da suka fada a madadin hukumar gudanarwa ta rahama radio preshiyar ma da maɗin da suka tallafa da mun ganin shirin ya isa gari ko musamman wata ce sadan da ku a matan isa brahman sunana fatima kabir labarin ya kasai da na kasance da ku a kashi na farko na labarin namu da kashi na biyu sharhin bayan labarai da ke cewa ku ci gaba da kasancewa da rahama radio preshiyar cikin al'umma.

0: 가봐야 하는가?
1: 저 앞에 그 자연 이제 근데 굴려가니고 붕악구 붕악구로 이제는 굴려지죠. 이게 풀로 생태의 삶아비 이 안가비와 하고 돌아가도 이 안가비와 이 원리의 후에 하고 또는 이제 해봐 훈리 아군 난 합사하시키 자세까고 가입은 받은 생각해서 불라트리 이제 지금 한번 봐 불라트리 이제 지금 불라트리 다 이렇게 봐라 불라트리 아마 사는 아부부와 대회 아시킨 불라트리 아마 사는 군야 아마 사는 니수와 아마 사는 슈루 kuma ana samun yadda zai kasance mutum ya kamata a cikin rayuwa to matsalar shi fulakun din yake kawowa matasan mu ƴan fulani ba su san irin wannan abin su ne su karkatar da kansu domin su nemo sana'an kansu ba amma wani iri ya fara rayuwa
0: kamar magana nake alin shau misali mutum ne ka je ka yi karatu ka yi primary ka yi secondary ka je ka yi nsi ko diploma ko degree ka ce kan kawo ka zo ka zauna bakin ofin gida kana zaune ka yi wanka ka fito kuma ka ce kan yin sana'o'i ba za ka yi ba dole ne kai ka gudu ka san babbar sana'a ko kuma yin aikin bai samu ba ka samu aikin na sana'a da lokaci da za ka huta za ka riƙe waya babba za ka yi kaza ka yi kaza mun ba san wani irin kira za ka yi ba su matasan masu tasowa Hausa Fulani da dogaro da kai ko kai karatu ka tsaya ka koyi sana'a kuma sana'a nan in kina kuri nan gaba akwai abubuwa da wani zaka haifar ma kamar yanzu misali ka cike cewa tun kana ƙasar shekara 11 kake kasuwanci yau shekara kasan da 35 kuma har ko ka ce ga ƙasashe daban-daban kamar kamaru cadi ina-ina kake mu'amala haka zama yanzu
1: fiye da haka fiye da haka kuma duk inda nake zuwa buɗe fila ne nake harkoki
0: to me ya saka sana'a ce
1: sana'a ce kuma
0: duk in shi ne na sana'a sana'a
1: ina nuna gaskiya ba na da daina sana'a abin da yake kawo jizi da kai da girman kai ba matasa ya zo ne tsabagen karatu ne ko ko wanda matashi shi yake gani yana da digiri kamar da ka faɗa yana da digiri wanda kamar da ka faɗa shi ya ce shi ya raina aiki da zai iya aiki ba saboda shi digiri mai gare sa wallahi mai samun arziki ba sai mai digiri ba idan sun mai da kai a nutsuwa da kuma jini masu gidajensu da amana idan ka saka amana musamman anan sai ka haye idan ba ka da amana kuma to gaskiya ba mu ci gaba
0: da amana ake dan samu an ta tabu za
1: ka kama da kore ko ana samun rashin amana domin ana misali ni anan da kake gani na da ko wani da ya taba saka ni cikin matsaloli anan ta raba na goya masa baya waje an ba sa shanu a wancan lokacin din shanu anan ta raba ake dauka mai samari ko kuma wannan ya ake cikin wannan fili ne ma ne ne ba gaba ce da baga shi wannan mararraban ba isa ake ba su shanu suke hayewa ta biyu su je su sayar su kai ba memba su kai ba fasar su kai duwala to daga nan wannan matashin din sai ya gudu da shanun mutane a nan din ma aka neme ni ya je cikin kamar na je na samo shi to na tsaya kuma ba a kama shi ba ubi da arɗe faɗa an fa masa asiri an ruba masa asiri to yanzu ina baka shawara wannan matashin ne abin da yi a dadin yanzu in ka sake ganin sa zaka yi mamaki saboda ya cire kunya ya cire kuma girman kai ya rungumi mai gidansa hankalinsa ya bude yana kan shanu kasan gaban yanzu ya haye ya samu kuɗi alhamdulillah to shine nake jin hankulan matasan mu da su riƙe amana domin amana idan ka riƙe amana za ka yi mamaki abin da zai faru da kai gaba ya saboda shi amana da kake gani abu ne wanda yake kewaye yakan dawo kan mani da wance a lokacin da ba kuma azata ba ni kai da kake gani amana da nake ne shi ne ya bani abin da nake da shi alhamdulillah in ba da mun na riƙe wannan amana din to gaskiya za a tsinci ne ko ina wani aikin kuma misali kamar su da ko su abin nan saboda makaranta na da bai bai tsaye ba sosai yawa ban kai na sakwani ba mun fara harkan kasuwanci abin da ya kama kiwo sai da taki da kuma saya da sayarwa to abin da na fara yi kenan.

Bismillah.

wace kawaman bacin zamantakewa na aure rayuwa da yau da kullum mutum zai tafi kan shi shi ba ta nake ne da zai haƙuri ya talauci sama sai zai rungume ba wani daga ƙarfinsa ya ga wanci ta yi wanci tana da wancan waya nema sai na mallaka wanci tana da wannan abin nema sai na mallaka to kuma wani lokaci ne shi nema sai na sa kan rayuwar aure yake da hatsari yake samun matsala musamman ɓangaren Fulani ana samun wannan matsalan nisa akan ce

0: wakati wote ita na mwini za sanishi ukanda ili wiki wata kumantichiwa ulikia kuma ili samari wende mtuma baka yusufi amba seka bwa mtama kanka seka ili mwaka bwagi machi ili mwaka mwaka kasa kumulata wata
1: ala kama ba abuja kaki
0: wata sita kukuma abuja mwata ala ana samu na wannan to ita dinnin sama ita ba shi sa matsalolin da ake samu da zaman ta auren da kanda kare mata da take ta kafa ta auren da shiko gidan miji masu cibi da cibi da shi kan to ba ana da samu zaman da zaman da cewa aure babu sai abin da rage wani in zaman ta kiwa social media da sauran zuwa da a ta da hankulan wa su mata domin gaskiya ne cewa wani zaman shi abin da ka kama mutum ba ta da gaskiya ne ko ba haka ba
1: ni abu kaman ifin ne ko kuma abu ne na rahab zani so mun sai da tsaron da yake ta gaskiya da za a da ita ita dole ne yau rago bai
0: to kan ni da irin wannan irin na abuwa su ne sun sun sike hana mata san mu zama abu to ban ku mutum zai ce cin mun ne kai ba
1: amma tun farko ba kin da ka fada farko tun farko ne abu misali ake sakin layi wasu daga ciki shi yasa ake samun wasu suke zargin shi yasa ake samun wani matsaloli
0: an shi sa kake gani da kai magana hu a baya kace cewa matasan su tsaya su nemi su aiki su nemi sana'an da ya kamata su yi kar su dogara da irin rayuwar da aka yi a da saboda shi wani rayuwar da aka dawo yanzu idanun mutane sun buɗe to wannan ne mun kansa kowa ɗauka yake ka koma baya to wanda za ka aura ɗin inda ka zo ka haɗa mata da ƙarya ba ba za ka taɓa yadda
1: ka aure ta ba
0: ka aure ta ba sai ka zo ka haɗa da ƙarya ka aure ta sai kuma ta zo gidan da za ta zauna sai ta samu wannan rayuwar da
1: haɗa ta yawanci ita ƙarya dole ne sai ka ce mata baka da shi
0: a dole ne sai mata yanzu ai Allah na ai dole sai Allah na to da ai yanzu da mu ya za ka samu a cikin mata 20 ka samu ko da ɗaya ne ma za ta ce maka tana so ne don Allah zaro ne ya zama ka tana so ne don Allah saboda wannan rayuwar mu kallon din ya riga da ya shige su ko diyan nan an zo an karbi auren waya a gida na gani na hana an zo an karbi auren waya ne na zaje da shi kawai a riƙe shi ne haka nan na zaje da shi shi ne kawai shi ne kawai to yanzu wanda yake son ka idan da ya fito mata a gaskiya ne din nan ba inda nake ba da ƙarfi ga rayuwa na inda ke ba gida da kowaye ba ne shi akan wani ne mun tafiya ne idan na aiwa ne na dora ba da aiwa amma ya wani yadda na fada maka shoshin media da haka waya shi ne lala ta komai wannan ba za sai dai ikon Allah sai dai kuma aiwa ta addu'a domin ba ne da zai ce ne ne na aure ne mun ne ta da addu'a ba idan ni mutum kaiwon ne ka takama za ka yi shi to amma ba za ka ci mai gurin ka ba saboda kaiwon da akwai lokacin da kaiwon ne kai kaiwon ina da wanda ka samu babu kai ne ka zauna da matan ka ba da kuma wani abin da kuka yi ba ko na rago ya lalace muku saboda mai saboda shi da yin ya shiga da rashin gaskiya ba ne ba kuma an fara aiwa rashin gaskiya ka ya shiga cikin wannan lamarin kuma shi ba wani gari a wannan gari ne kuma makin kuma yaran ba a tunanin karatun su da sauransu to shi sai akan yi abin da ake ta rabuwa a ce abu ba ta ba

0: da sana'ar nubuwa da shi wannan sana'ar ko kuma in ba a dade da wani sana'ar ba saboda bayan da zai koyo shamu ne nan cikin da yana neman abin da zai ci shamu shi su ci ba su samu abin da zai ba shi adabi ne waye ya shi wannan abin din matasa ne to an ci da ai taso tun zamanin kakanni da kakanni har yau yanzu to kana cin da su kawo mutane matsala to dole ne sai gurki ya sana'ar na matasa wanda kowa zai kama sana'a da zai dogare dogare da kansa to kai amma na samu wannan sana'a ana karatu da kadan kadan za a manta wannan abubuwan da ake a gani da sauransu to kuma ai ba kuma matsala ne to har da sai ai kiyo idan ba samu na insha Allah kana
1: gaskiya wannan da sai na dan taba nan ana ta
0: ne ana ta taba ko ta ina ana samu inda za a samu fita
1: gaskiya
0: to shi ne abin da

buratu bi hiyata ko sa ashirin ashirin ne bi watta zawarju mun man do dum bi na jarkien bi lay ko mun bi na sare ngam wana go dum hiyata aban bi jema ko ay asiram mun man firbo mun ya ji so ni dum watta dole wannan da hazaji mun ayi mun fere na ta ayi mun ta dum fere to wa da dan ko dum ni tsari ma ko to ni ne a wanda de bo wannan ta ma ba ta hu da man de latin matsala to hin

Ba samu da mu ne a tsaya a taimaka idan baka da yan zaka ce na in ba

الفاضل الجنة وسلمجي بأدبية من قبل أم هزمة علمي

0: daidai gabar da a iya cewa hukunta ke cika shekaru uku cik mudayen suna kan dawo kama daga kan shugaban kasa da gwamnoni da dai yan majalisu a wata na gaba ake rantsar da su a majalisunsu amma dai tare da duk aka zaɓe su sakamakon haka muka ga dacewar mu ɗauko karatun tarin tukuru ma'ana mai kallo na tsanaki a kan yanayin da al'umma suke ciki a game da kamun mudayen mahukuntan da mudayen nasu ke kan dawo ta fuskar gamsuwa ko kuwa akasin haka daga al'umma kwalliya ta biya kuɗin sabo kan watakila sauye-sauyen da suka yi ko kuwa akwai wasu abubuwa da ya kamata a ce an nusar da su domin su kai wa talakan da ake cewa ana yin rawar da ba zarsa ɗauki a cikin zaren namu ina farin cikin gabatar muku da guda cikin masana a fannin siyasa da tattalin arziki wanda kuma ba ɓoyayye ba ne ba hususan ga waɗanda ke bibiyar shirye-shirye makamanta wannan wato Dr. Abubati Baƙo wanda a daidai wannan lokaci ina farin cikin gabatar muku da shi kuma za mu kalli wannan batu da ma yanayin da jam'iyyu a wannan ƙasa suka gudanar da zaɓukan fidda gwanin 'yan takara tun da a ranar Asabar ɗin da ta gabata kowace jam'iyya ake sa ran za ta miƙa sunayen waɗanda take so su riƙe mata tutar takara ko su wakilce ta a matakan da za a yi takara daban-daban wanda kuma na san zai wuya a ce akwai jam'iyyar da ta rage bata yi ma ta rage bata yi ne tunda watakila doka za ta yi aiki a kanta ta yi sai dai ta zama 'yar kallo idan aka zo ga zaɓukan da bata iya fidda 'yan takara har zuwa wacce rana ta 30 ga wata ba wato ranar Asabar ɗin da ta gabata a madadin hukumar gudanar da wannan gida da kuma masu sauraron mu a daidai wannan lokaci ne wa Dr. Abubati Baƙo Lale Marhaban da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci
1: assalamu alaikum
0: Assalamu alaikum salam wa rahmatullahi to nazari ne kamar yadda na ambata muku zani da adatta akan waɗannan batutuwa da suka wakana a wannan mata da muke ban kwana da shi Mayu wanda ko shakka babu na san akwai abubuwan da la'alla dakta zai iya nusarwa ko dai ga ku al'umma da ragamar ɗora shugabanni ke hannunku ko kuma su kansu mahukuntan da mudayen suke kan dawo amma bari mu faro daga batun cikar shekaru uku da mahukunta suka yi a karagar mulki ban sani ba dakta me za a iya fayyacewa al'umma a matsayinku na masana kimiyyar siyasa shin kwalliya ta biya kuɗin sabulu game da kamun mudayen da kuma sauye-sauyen da aka samu a matakai daban-daban
1: a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim subhan

0: sinema kokuyi manje masinayo so but esa albena ngani basa kapetar suka ci wani su ne kaidodi ne don kula dia wanda idan mun kunta da kuma masu ruwa da tsaki a kasa in suka kasa aiwatar da su to na hakika dole ne a sami matsala a yiwuwar wanzar da yin dimokuraɗiyya a hakika idan kai duba na ƙa'idojin dimokuraɗiyyar gaba ɗaya guda 53 ɗin nan ba wanda ba a wallafar da shi ba ko ɗaya ba ɗaya da na ka ɗauka ka ce mumtaz ko kuma good ko ka ce excellent babu shi kan daga farko na ɗaya da na ka ce ɗan ƙasa don wani abu da ke gani don ɗan ƙasa yake yi ɗan ƙasa shi yake da haƙƙi kuma ƙarfin yadda muka yi ma shi ɗan ƙasa shi ne abin togo shi ne mai ce in ku ce a ƙa'idar dimokuraɗiyya saboda dimokuraɗiyya ne an daɗe ana yin ta a duniya kwaikwayo da gaske kuma tun da aka ƙirƙiro ta a Adams ma'ana a Greece a zama take turai da aka yi maganar wato shekara 1508 kafin ma zuwa na nabi Isa alayhi salatu wasalam ake yin dimokuraɗiyya a duniya to amma ƙa'idodinta waɗanda suka yi nisa suke yin dimokuraɗiyya a duniya irinsu Birtaniya irinsu Canada irinsu Amerika da shauransu to za ka cewa abubuwan suna tafiya suna ci gaba da shauransu
1: to amma daga ina aka sau ɗaya a ce ko guda ɗaya ma'ana ba a samu wajen cika irin wannan ƙa'idoji na dimokuraɗiyya da ake cewar waɗanda suka zo suka ɗabbaƙa su sun yi nisa da shi mu magana ake yi ta shekaru 27 wanda na ji ka ce har yanzu ta ma take yi kuma ni na san a ce mutum a haifin shi tun daga jariri har ya kawo shekaru 27 ya kai nazarin da ba a ce ya balaga ya ma san waye shi ya ma fara gane abubuwan da ya kamata da waɗanda ba su kamata ba
0: haka yake wannan sharhin da kai wato abin da zai muka ce hanyar ta tata take da abin da ba a bi ƙa'idojinsa ba da abin da ba a bi abin da ilimin abin ice abu ba ba na gaba ci gaba ba ko da tsakanin narrative to saboda haka dimokuraɗiyyar Najeriya har yanzu a hakika tata take saboda ka ɗauki magana yin zaben cikin gida inda ɗaya daga cikin ƙa'idojin nan
1: inda yanzu a baya bayan nan
0: aka kammala shi aka kammala a baya bayan nan inda yake a ƙasar kowa ya kuka da shi kuma shi kansa ofishin efo ɗin da aka ce a yi amfani da shi

0: sanin dole ne yan sa hawan da masu katar su zo su masan shi ba. Eh, saboda in ka kula ai muna cikin duniyar world of communication, mana duniyar da take a yanzu idan da kasashen da suka ci gaba kake irin su Mazalan, irin su Nigeria, za ka ga cewa zaɓen ma ba ya kawuta ba. Kana kan gaban ka za ka danna ranar zaɓe, ka zaɓi wanda za ka zaɓa, kuma ba yadda za a yi irin su Finland, irin su Norway da shawarunsu, ba yadda za ka yi maguɗi. Babu rabo guda abin da yake nuna ce akwai maguɗi. To an sauke wa ƙarfin jinsu, kuma an sauke wa jigajigen da ya kamata ya tsaya da kafarsa, kuma a rinka cin ribarsa.
1: To ba duk da mu shigo kan wannan batu na zaɓen cikin gida da aka kammala ba, wanda na san shi kansa masala ce mai zaman kanta. Akwai waɗansu da suke kallon cewar ai shi wancan tsari da aka furta a kansa da ake cewa delegate, a zaɓi wasu mutane da suke cikin jam'iyya a ba su dama su je su fadda wanda suke jin shi ne a ala da ya kamata ya rike wa jam'iyya tutar takara. An fi shirya maguɗi a ƙarƙashinsa a kan yadda za a ba wa 'yan jam'iyya dama su yi layi su fadda wanda suke jin shi suka fi karsuwa ya zo ya rike wa jam'iyyar tasu tutar takara.
0: Abu ne zan yi ne kuma jam'iyyar da yanzu duniya ta canza. Ana amfani da social media ɗin nan da cewar mutum kalmami cikin kamala, za ga yanzu an yi layi ana wannan tsarin na alhaji bayan alhaji hajiya bayan hajiya, yana cewa ɗaya uku takwas ishirin ɗari biyu ɗari uku kaɗon na haima guji ne.
1: To idan na masu sa ido da ake cewa akwai INEC, akwai 'yan sanda, akwai masu farin kaya DSS,
0: ba wani su ai suna wani ake tabbatar da wannan bincin demokradiya.
1: Yanzu su INEC ba su suke gamsuwa cewa eh hakika jam'iyya kaza ta zo ta aiwatar da wannan zaɓe, kuma su ma sun gani shaida ne su an yi zaɓe ba tare da an yi maguɗi ba.
0: Matsalar cin hanci da rashawa ne da zai biyo wannan abubuwa. Yanzu kuma aka ce akwai cin hanci da rashawa, kuma babu ƙa'idodi ne ta demokuraɗiyya. Kamar yadda ba ka misalin zancen demokuraɗiyya cikin gida, ai ka ga da yawa 'yan takara suna cewa an yi musu maguɗi, su suna cewa ai kuɗi aka raba, ai kaza, ai kaza, ba abin da ba. To ni zan ce maka ƙa'idodin demokuraɗiyya, ƙa'ida shi ne 'yan ƙasa tun da bin mu'amalolin da shi ake maganar tattalin arziki, maganar tsaro, maganar zaman lafiya, maganar samun ilimi ga matasa, ga mata, ga kowa da kowa, kana maganar kuɗin jarida ko ringa yaɗa abubuwa na gaskiya bisa kan ƙa'ida, abubuwa da suka shafi yin shari'u da kowa da kowa magana kake kana ɓangaren shari'a mai mantar hukun, kana ɓangaren majalisa masu shirya dokoki da shawarsu, kana maganar majalisu na ƙasar nazartarwa, ma'ana ɓangaren shugaban ƙasa, gwamnati da shugabannin ƙananan hukumomi da shawarsu, kana maganar tattalin arziki da shi ɗan ƙasa zai ga tattalin arzikin sa yana barin ƙasa sakamakon manufofi da tsare-tsare wanda shugabanni suke fitowa da shi da kuma dokoki

0: in ka saba bai isa mun ba to suka ce dan kuraɗiyar ba mai ta sani ba
1: wallahi ya danganta ne da watakila ita gwamnati misali ita gwamnati ma'aikatanta ake misali ko ko a su ƴan ƙasa hannun da suke kasuwanci tunda gwamnati ba za ta ce za ta gane kowa da kowa ba
0: to ai da masu ƴan ƙasa aka kama ne kwanan nan rauni gwamnati da suke gwamnati shi ya hana gwamnati shi da bi har an zama cewa to kokari a kalla ba su ba amma ba mu fi karancin albashi kai kimanin daga 70 zuwa 100 amma gobe tsale ita ce ai tasiri da kudin kasa yake da shi ita naira an ga zai zai shi tun da tsare kawa a kalla 1,300 da wajen 40 wani abu ko kutubucin wani abu irin wannan kana kasar tattalin arzikin ta har yanzu bai dawo daren kaga babu wannan magana
1: to amma dakta daga cikin abubuwa watakila da masana suka fitar akan abin da yake alamta cewa an samu ci gaba ta fuskar mulki ka ce ko guda daya ba a iya cikawa ko dabbakawa a wannan kasa ba cikin wannan tsawon shekaru da ake ciki a mulki na demokradiya wanda ku kuke ganin ya fi irin mulkin da ake yi da kuke kallo a matsayin na kama karya ko mulkin soja ko na gargajiya da shauransu mu kalli yayin da kasar take ciki da yadda su hukunta suka karɓi ragamar mulkinta lokacin da shugaban ƙasa Bola Tinubu ya zo karagar mulki akwai matsala da ya fuskanta ta yanayin durƙushewar tattalin arziki na wannan ƙasa da ake ganin cewa a wannan lokaci ma har ta kai jallin albashi yana neman ya gagari gwamnati da ta iya biya sai an je an ciwo bashi za a ci gaba da biya saboda wasu kukumai da suka tattare hanyoyi kamar abin da ya shafi tallafi na man fetur da ake ganin cewa shi yake zuke wayannan kudin wanda kuma aka ce a ƙarshe ba ba al'umma ne suke cin gajiya saboda wasu ƴan tsarari da har yau mutane suna ta baza ido su ga an kamo wayannan ƴan tsararan da suka dau shekaru da shekaru suna karkatar da wayannan kudade wanda ya kamata a ce sun ci gajiyar su wanda a wannan bayanin sanarar karbar mulki wanda kasancewar bai shiga office ba watakila saboda yana da masaniyar abubuwan da suke faruwa ya bayar da standing order ko executive order cewa daga wannan rana babu maganar tallafi akan man fetur an janye shi irin wannan abubuwan duk basu alamta cewa eh hakika an samu ci gaba ta wasu fannoni ba misali
0: abin da yasa za mu ce ba a samu ci gaba ba saboda matsaloli ne wanda sun faru a ƙasashe na duniya da yawa aka tabbakawa ƙasashe masu tasowa musamman da suke kudancin duniya wanda muke cewa global south ma'ana ƙasashe da suke Afirka gabas ta tsakiya Asia Latin America kuma aka ba musu abin da muke ce musu ten prescriptions ma'ana tsarin da shi bankin duniya ko bankin yanayin duniya suka ce kasashen Afirka da na Asia da duk kasashen da suke masu tasowa sai sun rubuta kawunan layin sannan ya samu haɓakar tattalin arziki ƙa'idodin guda goma shi ne sun wuce ne tallafi na ban tallafi na fetur tallafi na noma irin su wannan takin zamani wanda da bugun tana sa abin da ƙa'idodinsu da kuma abin da ya shafi ilimin shi kansa a manyan jami'o'i da manyan makarantu duk tallafin yana da ire-iren waɗannan abubuwan ai kaga

0: abubuwa da suka shafi ne tattalin arziki. Kasashe da yawa sun yi kokarin su haka. Har yanzu za a ga cewa wasu ma kasashen da sun zaɓi shugabannin su ne sun aiwatar da irin wannan tsare-tsare irin da misali shi ne gwamnatin tunanin da ke wanzuwa a Najeriya ba sa iya sake cin zaɓe saboda tsari ne wanda yake yana da yankakar azabtowa. Amma kasashen da suke ba su neman al'umma kuma kan irin su Saudi Arabia, irin su Qatar, irin su United Arab Emirates da yake su yawanci kasashen su. Akwai kuma wasu kasashen haka a gabashin Tunisia da yake cewa ba su da matsala amma
1: mun san da yawa kuma suna da yawa kuma suna tattalin arziki wanda suna da hanyoyin
0: na samun kuɗi na shiga da kuma kuɗin wanda ya isa su aiwatar da ayyukansu na ƙasa wasu ne su ajiye. Har sau da arewa tun da ga ɗan ɗan zuwa fiye da 39 ba amma mun kana maganar mutane miliyan 240 san da aka yi amalgamation
1: 1914
0: kudu da arewa ka haɗe ayi buwan da Najeriya na gani shiri ne
1: a wani lokaci.
0: Gama ɗaya gaba ɗaya kana maganar hanyar da aka ba Najeriya ƴanci a 1960 ai ka ga wani Najeriya miliyan 35 ne. Ko kana maganar shekara 65 baya mun miliyan 100 da kusan 40 ne. Kaga fiye da mutane miliyan 200 sun ƙaru kuma shugabannin da duk aka yi bayan samun ƴancin Najeriya ɗin ba su tsaya sun yi lissafi na yanayin da ba cewa Najeriya ne ya zama mai yanka ba. Misali ka ɗauki kamar ƙasar Birtaniya da cewa ita Najeriya mulkin mallaka ta yi wa ƙasashe 56 ba mulkin mallaka ba Najeriya ita kaɗai ba Najeriya tana ciki. Ai za a ga lokacin da aka ba Najeriya mulkin kai ai ka ga su miliyan 62 zuwa miliyan 63 ne.
1: Da baki ɗaya
0: a bayan da suke kasu ne da suke ƙasar Birtaniya. Amma yau Malam Abbas ƴan ƙasar Birtaniya ba su kai miliyan 70 ba.
1: Zuwa
0: yanzu a shekaru shi kawai 65
1: ba. Ɗari ma ba su kai
0: ba. Ba 70 ma ba su kai ba. Ko dubban kayan zai yi muka cewa ba su miliyan 68 ko da ɗan wata ɗuriya ba. Saboda tsabar kirdabin da lissafi na shugabanni. To ka gano dubban da wannan. Saboda haka shi isa da aka zo Malam Tinubu ice ya ci da tallafin mai ko ya ciki ma ya san cewa akwai al'ada a Najeriya.
1: Na ciki da
0: yawan da ma gizo ba.
1: Da ta ina ciki
0: da ta fi sa mai kuma inflation ne. Rigar da za ka ɗan sai masa idan ya zo da ɗan kayan da za ka yi masa na irin su ɗan kuɗi da ya ba shi wajen ra'ayi waye sun yi ka wajen kashi 33-35.
1: In ya samu goma kafin lokacin watakila bai kai ɗige da biyu ko uku ba.
0: Kwarai da gaske.
1: Za ita uwar ai tana samun ɗan abin da take kaiwa bakin
0: sa. Rani da ya samu shi na ya sanar da ta da dauka ba ta iya cin kaji da hanta da kifi da waye.
1: Wanda ba zai yi kuma makiyalan shi ma ya yi samun gilwar rayuwa.
0: Eh saboda tsadar abubuwa rayuwa. Ai kuskuren da bankin duniya suke kenan na aiwatar da waɗannan manufofin da tsare-tsare ne na kasashe masu tasowa shi ne ya jawo ita kanta demokuraɗiyyar ta kasa zama daidai wa daida ta zauna da gindinta don ne don ka kowane ya kasashe guda 54 ko daidai da suke wannan ɓangaren na Afirka a kan jirgin guda 9 na ke so ya ke yin su Nijar su Mali su Bayan da shi ya yi kwanci mutum da shawarunsu. Su so da haka tsarin ina da buƙatar a ce a yi shi sannu a hankali ba wai mu kaɗai ne Najeriya da shi wani ƙasa na Afirka shi ne Malam Bola Tinubu da aka rantsar da shi ranar iyali ta shekarar jiya da ya fara jawabi a cikin minti 3:40 ya ce ya ɗauki ya ci da tallafi kuma ya ce ya bari na
1: yi ce ka kashe kana da shekaru kowace gwamnatin ta sai ta ce ɓarayi ne suke kwashe kuɗi to kuma an kasa samun jarumi da
0: zai yi
1: karuwar da matsala
0: a gano su waye ne kuma a yi magana
1: ya shi ne abin da tana shafi
0: ne sun su da tana kai ke so saboda mai muka kula da cewa wa'annan ƙa'idodin ya rantar mu da shekara 10 ne yana tafi da abin a hankali a hankali a hankali a hankali har yanzu ba a gobe ba indiya ta fiye da
1: shi ma a janye tallafin
0: iya a janye tallafin sannan a hankali ya tafi da shi amma mu ba kwana da shi muna tara

0: ka'idodin su ne suka baza matsalolin na wato tattalin arziki.
1: Amma duk da wannan tsaloli da kake kalla dakta, suna ganin ko kuma shi shugaban kasa yana ganin ba fa za a yanke kauna akan sun abin da za a samu na ciyar da wannan kasa gaba ba, tunda akwai wani tsari da ya fito da shi Renew Hope, wato sabon tabata wanda ake saran a ƙarƙashin sa akwai abubuwa da yawa wanda za a ci gajiyar mulki irin na demokradiya, talaka ya dangwali mulkin ya dandanin rumun mulkin demokradiya a ƙarƙashin sa. Duk irin wannan su matsare-tsaren ba su taimaka wajen kawo wata naka sauki da siyar da rayuwarsa gaban misali.
0: In ka kula ba su kawo ba, saboda ƙasashe da yawa sun yi tsari irin wannan da faɗa ma sun samu matsala. Haka ake a Brazil, haka ake a Malaysia, Afirka ta Kudu yanzu ma suna ɗanɗanawa duk da yau lalurinsu bai wuce miliyan 60 ba.
1: To amma in aka kalli yanayin complex na ita wato zamantakewarmu da haɗe-haɗen ana maganar Najeriya heterogeneous society ce, ma'ana mai ƙabilu ce barkatai da addinai da shauransu, watakila su idan sun tafi a irin wancan salon shugaban ƙasa watakila ya nazarto cewar idan aka bi wannan hanyar da EB ita ce za ta kai mu ga cimma burin da muke da shi. Du ba ku kalli irin waɗannan watakila abubuwan da watakila su suka nazarto ba.
0: Wato da an yi abu guda biyu da hanyar zai taimaka shugaban mutum bai taimaka wa wato yan Najeriya. Abin da muke nufi shi ne shi tsarin a tafi da shi a kan abin da muke cewa fearless strategic planning, mana izanto tsari ne jerere nan da sati kaza, nan da wata kaza, nan da kwanaki kaza, a cikin kwana 1460 da gwamnati zai ko shugaban ƙasa, da kuma bisa tsammani da kirdadin irin kuɗaɗen da zai shigo da tattalin arziki da ƙasa ko ga jiha ko ƙaramin hukuma. To kaga kwana 1160 aka ce mishi kawai ba kai, to a ne za ka iya tantance me za ka iya yi bisa kirdarin abin da bai shigo na. To kaga ba a yi wani wasu ƙasashe da ba a yi abin da suka kira ƙasashe wato waɗanda suka tafi da abin sannu a hankali irin su China, Saudi Arabia, irin su Malaysia, su Brazil, kaga tsarin yana tafiya daidai kuma tsarin na samun cigaba da shauransu. To amma wannan gunguma abin da ake gaba ɗaya ba tare da an yi jerarin tsarin da ya kamata a ce ƙasar ta yi ba, ko kuma a je a yi bincike na gungun masu ilimi a kan tattalin arziki na duniya, sai a ba su dama sai su je su ga inda ya suka yi suka samu nasara a cimma burinsu na ƙarfin tattalin arziki. A yau a duniya ba za ka ambaci ƙasashe goma maka faɗi ƙasar India ba misali.
1: To zai sa ba a rinka misaltawa da India, alhalin India ta iya yi wa akwai bambance-bambancen da suke akwai tsakanin mu da su.
0: Idan ni da zagi za ka je kai kai, za ka je ka yi abin da muke cewa comparative analysis, ma'ana kwatancenniya tsakanin Najeriya da wata ƙasa ko wasu ƙasashe, India za ka je.
1: Idan sa
0: saboda muna da kwatancenniya da irin yadda suke da ƙabilu suke da
1: su, na irin yanayin da muke ciki na ƙabilu daban-daban
0: da addinai daban-daban. Wani ne kamata idan misali nazari za ka je ka yi, wani shi ne magana ta gaskiya, dole sai ka amfani da masana. Idan suka je za su samu comparative ideas, comparative analysis. Amma yanzu idan ka ce da girma gwamnatin mu faɗa mun abin da ka cimma nasara a shekara uku nan da ka yi a jihohin Arewa misali,
1: ba a ƙasar gaba
0: ba, a ƙasar gaba ne ba, zai wahala ya nuna maka wani abu na kuzo ku gani.
1: Don gine-gine
0: da ake yi, wani gine-gine na ake yi da shi, babban gida da ya tashi ana ƙara min lafiya. Ai kaga tun daga nan wajen gidan Murtala da aka ɗauki titi ba tsaya a koyi ne wasu ne sai har Abuja an kai shi a miliyan 400.
1: Miliyan 400 wancan lokacin,
0: wancan lokacin
1: ai kuɗin da ya
0: hau a yanzu, amma ai kuɗin Najeriya suna da daraja kwarai saboda al'umma bai kai yanzu ba, sannan cin hanci da rashawa ma ana da bai kai ne yanzu ba. Saboda haka abu ne wanda yake tattalin arziki inda ne a rayuwar ɗan adam, inda ne a kowace ƙasa a duniya, saboda tattalin arziki alami ne wanda yake duk ɗan adam da aka ga cewa tun daga ciki kamar yadda ka faɗa ɗazu ake masa hidima har Allah ya kawo shi duniya har iyama har izamin mutum. To saboda haka wannan tsarin da suka fito da shi masana a duniya sun yi suka akan bankin duniya da bankin na duniya na cewa ba haka ya kamata a yi ba,
1: tsarin da Professor Jumulan zai yi kawo muku zai sa itakura kasar, itakura ƴan kasar a fannin tattalin arziki. Amma idan za a yi tsari na Allah a samu masana su daɗe nazari, za a ga cewa ana samun mamacin. Shi yasa tsohon Prime Minister kasar Burtaniya Gordon Brown ita kai ya kamata wannan tsarin dai na tafi buwa bai ɗaya musamman a ɓangaren shan tattalin arziki kamata ya yi kawai in mutu
2: gaba ɗaya ma
1: yi irin ka daina kuma a kan mutane da haka ne kamata a yi ta yi wani musamman a 1986 lokacin kan gaba ɗin gidan kenan aka fara maganar naira da dala da kuma sauran kuɗaɗe da suka shafi na duniya tun sannan ake yi to kuma har yanzu kullum daɗa faɗawa cikin rija ake ko rami mai zurfi da mai tattalin arziki saboda aiwatar da irin waɗannan a ƙasashe masu yawan al'umma irin su Najeriya mutane shida a yawan al'umma a duniya mutum yawan kusan 240 ne duk da shekara ta 2050 za mu zama kimanin mutane miliyan 450 da akwai da ka sani akwai iliminsa akwai ƙa'idodinsa in aka sauke daga iliminsa ko aka sauke daga ƙa'idodinsa za a gaba ne dai ba yanzu misali a kaga India ita ce rajin demokrasi a duniya ma'ana ana ganin ƙasar ce wacce take ita ta fi girma ne demokradiyya su ne yin 1,400 su ne na ɗaya za a yi wa a duniya China ce take bin su na biyu Najeriya ita ce ta shida a kaga in ka kuma za ka cewar dole suna da tsarin su na demokradiyya da jam'iyyu da yawa jam'iyyu sun kai guda 2,500
2: jam'iyyu da
1: yawa a ƙasar ne ba
2: a nan ne take kasa ba ta rufe ce ba na zan da za ka ta ke dangi
1: kwaye da gaske to amma za ka cewa ba za ka kira ƙasashe goma a duniya ba ka sa India ba a fannin tattalin arziki sun amfani da yawansu da iliminsu da shawararsu a kan ƙasar su ta ci gaba da su da ta ba su mulki eh san da aka ba su mulki
2: yau fisa kenan
1: a yau fisa a lokacin sau da arabiya ma mun fita ai a lokacin da aka ba Najeriya yanci ina ga kolon tanki ba su ba arabiya sai wutar wata fitira duniya ga ana ce mutum ba wani kaza da wata ta bai kamar ga shi sun zo sun yi sa sun fi dukkan saboda sai ka dai an daina cin hanci da rashawa sai an daina cin hanci da rashawa sai an samu shugabanci na gari shugabanci mai kirdado da hangen nesa da bin ka'idodin ilimi da ka'idodin kowane duniya
2: wannan shi ne zai shemaka wani zaman
1: arziki
2: samu ci gaba
1: sannan kuma a samu tsari wanda yake jerare da za a ce nan da shekara kaza kaza muke so misali kamar shi ka'ida da shi ne mai gina shugaban ƙasa ya fito da shi na renew hope sabon fata sai a ce to nan da shekara takwas da za mu yi ga abubuwan da zai ga abubuwan da zai
2: ba tankwacin abin da mara gayi yar ado ya yi
1: ka in vision 2010
2: to ga in ne samu wasu kudurori da gwamnati za ta ce ga daga nan zuwa lokaci kaza su muke so mu cimma
1: aka yi
2: domin siyar da rayuwar al'umma da muke mulka
1: da to ga wannan aka bi da za a samu ci gaba kuma duniya ta kalle muna ci gaba kuma za a ga cewa muna tafiya da ka'idodin demokradiyya amma yanzu maganar demokuraɗiyyar matsoron ta ake shi za ta yanzu don ne don ba a bin ƙa'idodin ta kowa abin da yake so shi yake so ya kalla ko kuma iwa wura shi kenan
2: masu sauraro shirin barka da rana kuke sauraro wanda kamar yadda kuka ji tun da fara muna tattauna ne da masani a fannin siyasa da tattalin arziki kuma da Dr. Abati Bako wanda kun ji a cikin wannan shiri muna waiwaye ne da masu iya magana ke cewa shi ne a dan tafiya hususan dangane da daga ina ake kuma ina aka nufa a mulkin da ake yi wa al'umma a daidai gabar da mahukunta ke cika shekaru uku da karɓar mulki kuma a daidai lokacin da ake shirye-shiryen sabuntawa ko kuma jaddada waɗanda za su ƙara ci gaba da ja wa al'umma ragamar mulki nan da shekaru huɗu masu zuwa kuma kun ji irin bayanai da falsafofi da masana a fannoni daban-daban suka kawo na irin hanyoyin da suke taimakawa wajen cin buri na ciyar da ƙasa ko kuma al'ummar da ake mulka gaba kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri ba tare da na jamu da nisa ba bari mu shiga kashi na biyu kamar dakta kafin mu saki wannan batu tunda wancan batu na zaben cikin gida na da muhimmanci akwai wataƙila abin da kake jin cewar za a iya bayarwa mahukunta mulki a wannan gaba na maki
1: akan irin rawar ganin da suka yi misali nawa suka samu a cikin dari ta fuskar wata kima jibantar lamuran al'ummar da suke mulka
0: gaban gani shi an sami isasshen tsaro a Najeriya wanda yake zaka tafi gabar da muku da ayyawa lafiya lau gare da rana ne biyu shi duk dan Najeriya ma'aikaci ne malami ne ɗan kasuwa ne mai dinkin keke ne shishaya ne in dai Najeriya ne ina yin wata sana'a ko ina yin wani aiki shin tattalin arzikinsa ya haɓaka ya girma a cikin shekara uku ne na uku shi kansa tattalin arzikin ƙasar gungun-gungun ya sami girma saboda mai da kowa ya sani abu ne zahiri cewar an ciwo bashin ma da aƙalla ba a ƙasar ba a shekarar 65 da Najeriya ta yi samun yanci ba a ci bashin da ya kai irin wannan da aka ci a cikin wani shekara uku ba kuma matsalar su ne hukuntun da abin da za ka faɗa musu na ilimi ba ruwansu da shi lissafinsu daban lissafin ilimi daban ita kuma wannan duniyar da ka gani da alƙawari da Allah ya yi da shauran abubuwa da suke tafiya na rayuwa abubuwa ne wanda yake an yi su bisa lissafi an yi su bisa ilimi in aka sauɗe daga lissafi na yi ba daidai ba in aka sauɗe daga abin da ilimi ce za a ga ba daidai ba to ire-iren irin wannan tambayoyin shi za ka gani me yake ya haɓaka tattalin arzikin al'umma na farko shi ne shugabanci na gari a kauda cinanci da rashawa a haɓaka tattalin arziki na al'umma a samu abubuwa da yake za su magar da tsaro a samu abubuwa wanda yake za a samu kiwon lafiya na ƙa'idoji kamar yadda shi tsarin bankin duniya bankin madara na duniya suka wanzar cewar idan ka cire tallafi to ka ba da ilimin firamare da na sakandare kyauta
1: haka ka'ida sai haka ka'ida yake
0: sannan kuma ka tabbatar ka ba kowane ɗan ƙasa kiwon lafiya kyauta ko menene isa ne ka
1: kurin sai ka je asibiti na ce ba ya zai tura da bai da ramba ka kuma ga kama wani ga komai
0: haka ka'ida yake to kaga in ka duba duk ire-iren irin abubuwan haka ake tafiya a Najeriya ka'idan nan fa ta danja yanzu danja da mai girma gwamnan sani mara abu da ya sa za ka kowa ya kawai tafiya yake yi
1: ba a ne
0: ba wanda za ka ce tsaya ba mai kuma
1: wannan ba yana da nasaba da a halayyar mu ɗan
0: ɗan ilmantar da mutanen ra'ayi duk duniya duk inda ka ji zaka duk wanda ya hawa yana sa ilimi a kansa amma tun farko 1970 lokacin da na aka zo aka matsa mutane masu sa wuya kwano kin su kai har kuma zuwa yanzu bai da shekara 50 ba wani zai samu ka wata hula kwano
1: kuma mutum ya hau mashin
0: sai dai mutum kawai ya hau mashin nasa to mutane za ka sun sha mutuwa sakamakon Allah ya kawo na 100 mutum ya abu ne ka gani ya bugi kansa
1: to
0: duk haka wa'annan abubuwan idan ka kula ga cewar in ka ga cewar me ka ta canja tunjiyar ka ya canja albashin ka ne ya canja sannan kuma tattalin arzikin ƙasa yana haɓaka to me ƴan ƙasa ma zai haɓaka to shi ne idan ka auna matsayin ka na ɗan ƙasa za ka cewar haka ne ko ko baya abin ka yake yi ko ga ba yake yi to da wannan ake awon shin demokuraɗiyya ta wuce ta wanzar da jin daɗi a ƙasa a 1999 da aka zaɓi tsohon shugaban ƙasa mai girma Dr. Jihar Olusegun Obasanjo a 'yan Najeriya kimanin kashi 57 cikin 100 ne suka fito suka yi zaɓe a wannan lokacin amma a shekara ta 2019 da aka yi zaɓe na Buhari ai kaga wato 15 shi ma za ga cewar an ja da bayantuka saboda abin da ɗoyin da suka yi kimanin mutane kashi 30 cikin 100 ne masu katin jefa ƙuri'a suka yi ba amma shekara 2019 na rako shi wani ne masu kuma na kimanin kashi 23.4
1: kana ban da yawa wannan baya
0: ne baya ake
1: tabbata saboda sun ka
0: gure a ba gamsuwa shi ake cewa a fafi ne nan kai ne zo to wazi da umba akwai labin da aka yi na kuma jin gida ne ta kare gwamna mutane da zubi kashi 10 cikin 100 ne suka fito suka
1: kace
0: kace to ka ko wanda zaɓen da aka yi na shekara ta 2023 ina ga mutane da zaɓen suka zaɓen da zafi a kan na kashi 23 ko kashi gona ba kwatan kucin haka wannan ne alamin yake nuna maka alamin yake nuna maka kamar cewar kai anya kuma
1: tsarin mu zai kai mu gaci, mun kasa tattalin arziki, mun kasa ilimi. In ka kalli tattalin arzikin saboda rashin karbo ta lantarki da mai wuce megawatt 1,500 ba, gane 1,030 ne da ita. So da ne bai 1,060 suke da shi, birabin 1,114. Kasashe da yawa saboda shi karfin lantarki shi ike bada masu son zuba jari su shigo ƙasar su zuba. Inda muke da yawan al'umma tinjin a duniya, Najeriya babbar ƙasa ce mai al'umma tinjin fiye da mutane miliyan 240. Za ka cewa India suna takama da yawan al'umma, China suna takama da yawan al'umma. China a 1978 kowace su baya a duniya na fannin tattalin arziki, ba ma a kula su, sai dai ke ta magana Taiwan ne, Japan ne, Koriya ta Kudu ne, haka haka haka. Amma yau an waye

0: amma shin za a dokar yin saki ko na gunka bukan jiki
1: to daga gashi ka koro ga kuma shi akwai bukatun kan wancan zaben cikin gida wanda na san ita kanta wannan mas'ala ba kai ta bango mukai ba dan tsakure mukai a ciki amma ne ita ma duk da lokacin yana hararin mu ba mu gushi ba tare da mun taba ta ba maganar zaben cikin gida a baya an yi ta zargin shugaban kasa ko gwamnati na neman ta yi dabara ta kashe yan jam'iyyar hamayya ta zamanto tana amfani da one party system da ake cewa ba tare da ta samu wata hamayya da za ta yi mata barazana ba sai ga shi zuwa yanzu da wa'adin da ake cewa ya cika na waɗanda za su shiga zaɓe su gabatar da yan takararsu an ga jam'iyyu daban-daban sun fito sun yi zaben cikin gida wanda duk da a baya ka dan fara tabo wasu daga cikin matsalolin da aka fuskanta na ga kaɗan ne daga cikin jam'iyyun suka yi amfani da wancan tsari na consensus wato yin sulhu ba waɗanda suke neman takara sauran duk sun yi amfani da wancan tsari na option A ma'ana ƙato bayan ƙato ko hajiya bayan hajiya kamar yadda kace da Alhaji bayan Alhaji to amma wasu na ganin kamar duk da haka alami na nuna cewa fa kamar an samu ci gaba ta fuskar fargabar da ake ganin cewa ana da ita ta su waɗanda suke da mulki a yanzu suna neman su hana yan hamayya ruwar gaban hatsi ya kakan wannan zaɓuka da aka kuma shin waɗanda jam'iyyun zuwa yanzu suka fitar kana ganin za su iya baiwa mara ɗakunya ta fuskar tsamuwar tarkaci tsaye daga cikin mutum
0: wato shi ne yin matsalolin da aka fuskanta yanzu a duniya ne wani kato bayan kato wani waye zaɓe magana ce kawai ta abu ka'idodin yin zaɓen da dokokin zaɓen a wanzar da shi kuma a aiwatar da gaskiya da amana a aiwatar da ka'idodin da kuma abin da ya cancanta a ce a yi saboda batun shugabanci a rayuwar ɗan adam babban magana ce na biyu undermining na shiga ƙarƙashi a harakin jam'iyyu ta fannin yin amfani da son zuciya ko kotuna ko abu wani takankaliti na wanzar da jam'iyyu su samu matsala a tattuna waɗanda cikin jam'iyya su je su zama kamar ejan su fasa duk duniya ba inda haka duk duniya ba illa ke ɗan kwaya ba ka zama tsallake-tsallake wani yau ya koma can mutum ya koma ba ka taɓa jin ɗan republican na ce

0: sun sai hadu kushe. Wannan yana da nasaba da irin barazanar da aka runga ji an ce an kai wa mahukunta, har ma a baya-bayan nan aka ji ga waɗanda ake zargi da juye mulki daga ɓangaren sojoji.
1: A wannan ba aka iya cewa wai yana da nasaba da haka ba, saboda a duniyar take kallon mu da masu jiɓi da dangwa da tsakiya yin demokuraɗiyyar a kowace ƙasa a duniya. Ai suna kawo suna ji suna duk awa duk rana suna bibiyar ƙasashen da suke yin demokuraɗiyya. Matsalar kurum a ƙasashe kimanin 100 da suke demokuraɗiyya, Najeriya ba wanda 98
0: ne ke faɗa maka
1: kullum cikin da zanen yake sai yin awa 10, 15, 18 na yaba mai ɗan nazari a labarai ina a kan siyasar duniya na ƙa'idojin siyasa da ƙa'idojin demokuraɗiyya.
0: To muna can baya can nesa.
1: Muna can nesa har yanzu saboda ƙin bin ƙa'idojin. Kullum an yi demokuraɗiyya ne kowa da sabon zamani samu mai zai zama wani makami. Wannan ba za ta kai mu ga cimma nasara a tsari da ƙungiyar na demokuraɗiyya.
0: Amma ya ka kalli fuskokin su waɗanda suka samu damar maki ta fitowa takara a jam'iyyun da suke wasu sannan hamayya da shauran waɗanda ba suke da mulki.
1: To yanzu za a kaga su kamar 'yan hamayya sun yi wasu tsari da lissafe-lissafe da suke batun duk da yawan gwamnoni da ita mai jam'iyyar mai mulki APC take ciki su sun rasa lissafin strategy ne, amma ba andamayin ba, ma'ana ba wani abu da za ka jefa wani ban ko wani rikici a cikin jam'iyyu ba. Lissafi ne misali da aka yi akwai abin da ke cewa subterranean areas, battleground areas da kuma swing areas. Wannan ƙa'idojin ne a tsarin yin siyasar demokuraɗiyya, ka yi lissafi a kansu. Ina ne zan samu kashi 65-70 zuwa sama nan zaɓe? Ina ne inda zan fafata da abokin gwamnatiyata in samu kashi 45-50 ko shi ya samu kashi 48 ne ya samu kashi 49 ko haka dai wani abu da yake fafatawa ne. Kuma lissafi ne wanda za ka ce akwai gunda swing areas ne har yau za ka yi tantancewa ba za a zaɓa waye ba za a zaɓa ba. To wannan shi ake cewa a tsari na strategy, ma'ana tsari na demokuraɗiyya a zo da wato tsari wanda yake ne san a yi zaɓe ka samu nasara ba za ka samu faɗuwa ba. Kamar lissafin 'yan banne, 'yan banne sun jina kuma ba su tsoron 'yan banne shekaru 50 da ma 'yan banne yau sai ne sosai a cikin gungun ba su
0: kora ne
1: ba da gaske.

cin wani nasara. A'a, wage ka ga muna ganin cewa ba alamun ma waye yake da tambazancin zaben. Sai mu nazari ga wani gani amfani da shi na ilimi da strategy da mun za mu ci zaben ya hankalin mutane da shirin su. Sanda da rubuce rubuce ne a jami'ar Kenda wata profesa ɗaya zuba baba ya ce ai zan yi bincike ne dissertation din ne wani shi a kan rigimar zaɓe da tashin hankali sai ta ce a mun haɗa da dimokuraɗiyya a kan nan da za ka tafi irin wannan da ake toyawa mana a nan ba ta san wannan da ake toya ba yanzu za ka ga ana taro ko ana daga makami da goya da waye su ba san wannan ba suka ce ai ita da dimokuraɗiyya ba abin da ya haɗa ta da tashin hankali na ce ga mu a Afirka irin ku ya ake ba magana ce ta irin ku da kuka je kare shekaru kun ci gaba ba su kaga wannan ya kamata duk shugabannin da 'yan siyasarmu a ringa ilmantar da mutane a ringa wayar musu da kai a ringa zaɓo waɗanda suke da nagarta da duk jam'iyyu a ilmantar da su a yi institutions duk da na ga kwanan nan APC ta mata yi da ma PDP tana da shi ma'ana irin kamar yadda ake America ko a India za ka ga an ce conservative institute ko kana ce labor institute ma'ana wani abu na jam'iyya da za a je a ringa ilmantarwa da faɗakarwa da wayar da kai da nazari akan ita demokuraɗiyyar da kuma ka'idodi na ita jam'iyyar da kake ciki ta yi wani irin su ba da ƙoƙon da duk aka gano bai da Allah yi musu ni ɗaya ne magana ce kai wannan dan mu gaisa sai san lata ce na jiha ba kamata ya yi ka ga da ya ta bin nan kasa wakin ci Chicago ta bi wani sani da aka ji irin bai da Allah yi musu na iya magana da iya tsari sai ka ce wannan material ne na shugaban kasa kamata yi na irin haka Allah ya

0: na YouTube ina da bai wani kawai shi dama
1: kuma sai ka dauko
0: shi ka dauko shi kuma ice zaban ni kaina zaman da MS Professor John Gun mun koyi da mu wanda yake da siyasa duniya take ai a jami'ar Kenan Ingila nace to professor ta yaya bikin mutum dan bakake kuma bakake a America ba su buka ne 12 cikin 100 yawan al'umman su ba sannan amma kuma mahaifinsa dan Kenan ya zo karatu ya auri babu sa hutu da suka auri aka haife shi kaya mai ci zabe sai ce ai duniya ta wuce maganar kabilanci shiya da komai magana ce ta wa cancanta in aka tallatar da wanda ya cancanta aka bar abin da zai iya kuma ya cancanta shugabanta ice da a shekara 60 ne baya da wuce zabe ya ce wa an kace mutum mutum zai ci zabe a America kuma ba za a iya maka dariya ba na gari ya arziki ne kai ce sai a tashi a baka waje ka gama shirinka to amma gashi sai ya ce zai yi mu zaɓen a shekarar da zai zaɓen America mun gaji ne da 2008 zuwa da 9 ne ko wani tambayar kuma gashi ya ci zaɓe ya zo shugaban ƙasa
1: ya yi gano ta gini ya yi komai to
0: haka ake so a tsari irin demokuraɗiyya ba na can ko gwamnati da dini ko shiya gaba ɗayan shugabannin America tun daga George Washington ina faɗa maka har zuwa kan shugaba Donald Trump ba ɗan kudu da ya taɓa shugaban America duk yan arewa ne
1: duka
0: gaba ɗayan su 47 saboda haka ita da demokuraɗiyya ba ruwan ki cancanta ka kawai take kallo da kuma manufofi da ka'idoji na jam'iyyarka mutane su zaɓe
1: to daktar gashi ka koro ga abokin aiki lokaci ya cin mana gaba ɗaya ina saƙonka a gurguje cikin daƙiƙa 30 kafin mu rufe wannan shiri
0: to saƙona shi ne shugabannin ƙasar nan su fahimci cewar duniya tana kallon mu irin yadda muke yin demokuraɗiyya amma ni gargaɗina da nasihata shi ne a gyara tsarin a daina maganar cewar magana ce ta korai da ajali ba ita ba ce magana ce wacce take al'umma su suke da iko da ƙarfi su ce iko a ma'anar democracy da turanci masana suka ce demo al'umma ke nan kasi ƙarfi power yana wajen al'umma to wannan shi ne ma'anar demokuraɗiyya
1: to muna godiya da Dr. Abati Bako da aka ba mu wannan gudunmawa a daidai gabar da hukunta suka cike shekaru uku mu da yansu na kan gaba kuma ake shirye-shiryen tunkarar babban zaɓe da ake sa ran nan da 'yan watanni za a fafata tsakanin mabuƙata babban zaɓen da zai tabbatar ko kawo sauye-sauyen da watakila al'umma suke

suna shaye-shaye suna zama ɗan ƙwaya suna zama ɗan gaba a dalilin abin da suke yaɗawa a ciki na miyagun ƙwayoyi su buƙatar su kawai abin da ba su tara na duniya suna gamsuwa.

cewa idan mai gida na ya turo min kuɗi a siya masa kaya sai na hada da nawa kuɗin na kaina na siya kaya daga baya abinda aka samu sai in siyar in ɗauki riba ta shi ne sani ba.

0: cewa menene hukuncin yin sallah da rana da rana ko goro a jiki
1: to rana da goro wasu abubuwa ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana rata ya su rana ya ce rana ni ce man da rabban annaka tabata fala atamin ma guda yanzu rana na ce rana kada Allah cika masa gurin sa cewa ko man annaka tabata fala ashraka ya yi shirka shirka wacce ke karama wanda zai sa laya tsammaninsa wani layar sababi ne da zai sa Allah ba shi kariya ta hanyar layar to shari'a ba ta son buɗe ƙofa da za ta kai ka zuwa ga wata shirka babba wannan shirka ce karama

ta SMS text message ko kuma abin da na yi na sada zumunta a social media wato WhatsApp kenan akan lambar waya ta 08062655555 wato 08062655555 ita ce lambar da za ku iya aiko da saƙon naku ko biyu a hanyar aiko da saƙon ta SMS text message ko kuma a rubuta na sada zumunta na social media.

Sabe, cada homem sente, não,

Amma yanzu sai ta dinga zuwa mun kaɗan kaɗan, wani lokacin

0: kasi.
1: Masu kanyar da kuma masu sauraro shirin lafiya babban ni'ima ne ke zuwa muku daga nan rahama ta dabbobin rahama rediyon da kamar yadda tun da faru kuka ji kwararren likitan namu a asibitin koyarwa na marigari malam aminu kano wato dr mahmud kawo magashi

Something like that.

的教义，三年安心看到那里啊，不能给国王你不过不能给国王你才能给他们人生的就安静的那里希望就

Ah, cara, não. Eu tive, tive uma conversa com ele.

Allah

0: ko panana kama tun da tara har yanzu ba ne fili ba na babu alamu juna biyu na wadda nake ka bani shawara kuma bana ciwon mara kwata kwata da matsala ne rashin ciwon mara
1: to da kuma da kuma da sauran operation shi ba ko mun sha fada a ne ko

masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa da ku ta cikin wannan filin rubutun fasaha shirin da muke kawo muku fasaha marubuta wadanda suke a raye da kuma wadanda suka ga mu gidan gaskiya da daga kuma ta muna kan littafin nan magana jari ce ta biyu wallafar Dr. Abubakar Imam mun fara karanto muku labarin kosau dan sarkin noma na fari lokaci da hannunsa mun ji daidai yadda sarkin noma ya tasa shi a gaba ta kai wajen kanin nan nasa wanda ake kira malam lamiri ya gaya masa da'ar da suka da kosau da malam lamiri wajen haka sai ya dubi kosau ya ce ku kai ka sada samari karɓo kuɗin ka ka tafi kai a baka ya bi kaza a kurki kosau ya ce ni dai a raina na fi son sa'a sai dai na fawwala maka abinda ka gafi shi zan bi na muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba da fatan wanda ya saurara zai wa mawallafin addu'a marigayi Dr. Abubakar Imam malam lamiri ce a kan shirka samari sai ka tashi gobe sabawa 20 a rana ta yau guda za ta fito tun bata baje ba Allah ya taimake ka amma ka kula da abubuwan na uku da zan gaya maka na fari ko na gari za ka shiga ka shige shi ta kofar yamma in za ka fita daga gare shi ka fita ta kofar gabas na biyu kana ka kwana wurin da ruwan ke ruwa na uku ka lura kuma komai tsoron da kake ji kada ka kuskura ka shiga gari da magana ba shi kenan ga su da uku ka yi guzuri Allah ya taimake mu kosau da sarkin mu masu kafta

ce wallahi ko ne man za mu hana sabar kuma ni yake da kudi za ta baka abin da ya bada wannan shirin ta gobe sai ka bini garin mun ci muke ka da guje kada dan uwan ka ci muka dariya musu wace ya bada man koma bayan na saura kwana uku ce nan mu zama inda muke alƙawari amma ba zango na ci sai na saba yanzu dai tunda kawai ki sai mu sallama da asuba ki warama ko na ri hanya sai sallama har da kuke kuke dan samu asuba na yi kusuri ta shirka mahimmi yana ta gota amma ya za a yi za a ba ni

zanke ko ina rada suna cewa ko can ma an kabi biya shi gine ba dan kuma bane to ma sauraro dan za mu sa aya a wannan shi don mun fasa ina muka karanto muku labarai daga cikin magana jani ce ta din wallahi fara dukka Abubakar Imam to na labarin da na sarki mun ma da ayan sa bai kare ba kan kora shi ne daga bayan Allah ta ana kuma da dan sashin shirye-shirye na nan gidan rediyo Rahma sa jagorancin Nura Abubakar Musa ya gabatar da Muhammad Umar Kai Gama ke muku sallama ku huta lafiya da fatan wanda ya saurara

harkokin sufuri su ƙara yin takatsantsan. SET ya shawarci matafiya da su tsara tafiyarsu a lokacin rana maimakon dare, kuma su kasance cikin shiri da lura a duk tsawon tafiyarsu. Ya kuma jaddada cewa tsaro da kare rayuka ya kamata su fi muhimmanci fiye da sauƙin tafiya ko gaggawar isa wurin da ake son zuwa. Majalisar Dattawa ta ƙasa ta yi Allah wadai da sace ɗalibai da malamai da aka yi a jihar Oyo, inda ta bayyana lamarin a matsayin mummunan cin fuska ga daraja da kuma kimar ƙasa baki ɗaya. Shugaban Majalisar Dattawa Godswill Akpabio ya bayyana hakan a yayin zaman majalisa da yau Talata, inda har ya jagoranci 'yan majalisar wajen yin shiru na minti ɗaya domin girmama malamai biyu da wani ɗalibi da suka rasa rayukansu sakamakon harin. Da yake jawabi ga sanatoci yayin komawar zaman majalisar, Akpabio ya ce sace ɗaliban ya jefa ƙasa cikin alhini da damuwa. Sai dai kuma majalisar ta buƙaci da a gaggauta kyautata tsaro a makarantu domin kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Hakanan shugaban majalisar dattawa ta ƙasa ya bayyana sace ɗaliban da malaman a matsayin barazana ga makomar ilimi a Najeriya. To daga ɓangaren tsaro kuwa, dakarun sojin Najeriya sun kuma kubatar da matafiya 23 daga tarkon masu garkuwa da mutane a kan hanyar Ayobindo zuwa Bunu da ke a ƙaramar hukumar Kaba Bunu a jihar Kogi. Rahotanni sun bayyana cewa 'yan bindiga ne ɗauke da makamai suka tare hanyar kafin daga bisani suka fara kai farmaki ga matafiyan. A cewar rahotanni, 'yan bindigar sun sace matafiya da dama kafin daga bisani dakarun soji daga Brigade ta 12 a Kaba ta yi musu da ramiki a jin kaɗan da sanar da ita abin da ke faruwa a kan hanyar. Rahotanni sun bayyana cewa lokacin da dakarun sojin suka iso, sun tarar da 'yan bindiga sun arce tare da gano gawar 'yan bindiga mutum biyu da kuma wasu mutum biyar da suka samu raunuka. Haka nan dakarun sojin Najeriya sun gano motoci guda biyu kilar Toyota da kuma wata motar dakon kaya da 'yan bindiga suka sace suka batta. Dakarun sojin na Najeriya sun iya kubutar da mutane 23 da aka yi garkuwa da su, inda waɗanda suka samu raunuka aka gaggauta miƙa su ga asibitin St. Joseph da ke a Kaba domin kulawa da ƙoshin lafiyarsu. Sanarwar ta kuma ce ana ci gaba da kai samami da kama farautar 'yan bindiga domin gurfanar da su a gaban kotu. Gwamnatin tarayya ta ƙaddamar da asusun tallafawa matasa domin rungumar kasuwanci noma tare da ɗorewar cigaban tattalin arziki. Ministan kula da cigaban ayyuka na tarayya Ayodele Olawande ya bayyana hakan a yayin ƙaddamar da asusun da haɗin gwiwar cibiyar bunƙasa noma ta ƙasa da ƙasa da ke Abuja. A cewar ministan, manufar shirin shine tallafawa matasa wajen samun gonaki da tallafin kuɗaɗen noma da kuma samun horo akan noma na zamani domin cin gajiyar damammakin da ke tattare da noma wajen haɓaka tattalin arziki da kuma cigaban ƙasa. Hakan ministan ya ce shirin na ƙarfafa gwiwar matasa a ɓangaren noma shiri ne da ya shafi ƙasa baki ɗaya, wanda ke da manufar ƙarfafa gwiwar matasa da kuma bunƙasa tattalin arziki. Ministan ya ce za a mayar da cibiyoyin kula da cigaban matasa guda 42 da ke a ƙarƙashin ma'aikatar zuwa cibiyoyin horas da matasa harkokin noma, inda za a horas da matasa 6,000 sabbin dabarun noma a cikin shekaru 3 da ke tafe tare da tallafa musu wajen kafa harkokin kasuwancin noma guda 500,000 a faɗin ƙasar nan. Tuwanan kuma gwamnatin tarayya ta umarci ma'aikatu da hukumomin gwamnati da su gaggauta dakatar da al'adar nan ta bada hutun watanni 3 kafin cikar wa'adin kammala aikin gwamnati. Umarnin na ƙunshe ne a sanarwar da shugaban ma'aikata ta tarayya Didi Wilson Jack ta fitar tare da turawa manyan jami'an gwamnati da ministoci da manyan sakatarori na ma'aikatan gwamnatin tarayya da hafsoshin tsaro da shugabannin hukumomin gwamnati da kuma sauran manyan jami'an gwamnatin tarayya. A cewar shugabar ma'aikatan na tarayya Didi Wilson Jack, hutun da ake bayarwa a ma'aikaci na watanni 3 kafin cikar wa'adin ranar da zai kammala aikin gwamnati baya daga cikin sharuɗa da kuma tare don aikin gwamnati a Najeriya. A dan haka ta buƙaci da a gaggauta dakatar da wannan al'ada. Shugabar ma'aikatan ta tarayya ta ce dokar aikin gwamnati ta yi tanadin a duk lokacin da ma'aikaci ya kusa kammala aiki, to zai sanar a rubuce kafin watanni 3 na lokacin da zai kammala aikin, inda zai halarci taron ƙarawa juna sani na wata guda dangane da rayuwa bayan kammala aiki da kuma yadda ma'aikaci zai yi amfani da ragowar watanni 2 wajen cike takardun kammala aiki da na hukumar fansho da zai karɓa.
hakanan shugaban ma'aikatar na tarayya ta ce ma'aikacin gwamnati da ke gaba kamar aiki yana nan a matsayin sa na ma'aikacin gwamnati a tsohon wannan wa'adi na watanni uku da ya rubuta takardar kamar aiki inda yake sa ran zai ci gaba da gudanar da ayyukansa har sai in ya fara halartar taron karar juna sani akan matakan da ya kamata wanda ya kamala aiki yayi amfani da su. Najeriya da kasar China sun karfafa haɗin gwiwa tsakanin su a fannin fasaha da kirkire-kirkire ta hanyar musayar shirye-shiryen matasa wanda ke da manufar bunƙasa basirar su da kuma musayar fasaha a tsakanin ƙasashen biyu. A bayar ci gaban ne a yayin taron ƙawance a tsakanin Najeriya da China wanda ya gudana a Abuja akan musayar fasahar matasa a tsakanin China da Najeriya. Taron ya samu halartar jami'an gwamnati da jami'an diplomasiyya da ɗalibai da kuma matasa masu yi wa ƙasa hidima inda suka nazarci yadda za su haɗa kai a ɓangaren ilimi da fasaha da kuma musayar al'adu a tsakanin Najeriya da China. A nasa jawabin ministan da ke kula da ofishin jakadancin China a Najeriya, Zhu Hongying, ya ce China da ƙasashen Afirka ciki har da Najeriya suna ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin su a zahiri tare da kyautata dangantaka a tsakanin al'ummar ƙasashen nahiyar Afirka da na China. Gwamnatin tarayya ta sake gurfanar da tukurmamu a gaban kotu a kan wasu tuhume-tuhumen ta'addanci guda 17. Tukurmamu wanda shine mai shiga tsakanin gwamnati da 'yan ta'adda a lokacin harin ta'addanci da aka kai wani jirgin ƙasa da ya taso daga Abuja zuwa Kaduna a shekarar 2022 har aka yi garkuwa da matafiyan cikin jirgin a lokacin da aka gurfanar da shi a gaban mai shari'a Muhammad Umar na babbar kotun birnin tarayya Abuja ya musanta tuhume-tuhumen da ake masa. Tunda a ranar 7 ga watan Satumba na shekarar 2022 jami'an tsaron ƙasar Misira suka cafke tukurmamu a filin tashi da saukar jiragen sama na Cairo inda kuma a tashin farko aka fara gurfanar da shi a gaban kotu bisa tuhume-tuhume guda 10 kafin daga bisani masu shigar da ƙara su yi wa tuhume-tuhumen kwaskwarima tare da shigar da tuhumar mallakar makamai ba bisa ƙa'ida ba da kuma harista kuɗaɗen haram. A yayin zaman kotun da ya lauyan tukurmamu Johnson Usman bai ki aminta da ƙarin tuhume-tuhumen da ake wa wanda yake karewa ba inda kuma mai shari'a Umar ya bada umarnin a karanta masa ƙarin tuhume-tuhumen da ake masa. To sai dai kuma tukurmamu ya musanta dukkan tuhume-tuhumen guda 17 da ake masa bayan mai shigar da ƙara ya kammala karantu masa. Daga bisani ne mai shari'a ya ɗage ci gaba da sauraron shari'ar zuwa ranar 8 ga watan Yuni na wannan shekara domin ɗorawa daga inda aka tsaya. To idan muka je ga rahoton na tattalin arzikin ƙasa kuwa kayan abinci da ake shigowa da su Najeriya ya rabu zuwa $2,340,000,000 a shekarar 2025 da ta gabata wanda shine da kaso 7.37 a cikin 100 ina kwatanta da kayan abinci da aka shigo da shi Najeriya daga ƙetare a shekarar 2024 na $2,205,530,000. Masana tattalin arziki sun ce wannan ya nuna gagarumin sauyi da ƙasar nan ta fuskanta ɓangaren tattalin arziki da tafi baiwa fifiko. To domin jin ƙarin wasu rahotannin da suka shafi tattalin arzikin ƙasa ga rahoton da wakilinmu ta haɗa mana.

0: lokacin shekaru uku na gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta fi mai da hankali akan farfado da ƙananan masana'antu da kuma sana'o'i bayan da gwamnatin ta gaji dimbin kuɗaɗe a ɓangaren hada-hadar kuɗaɗe da kuma kasuwar musayar kuɗi ta ƙasa. Shugaban cibiyar Dr. Muda Yusuf ya bayyana hakan a rahoton da cibiyar taftar a kan rawar da gwamnatin shugaban ƙasa Bola Tinubu ta taka a ɓangaren tattalin arziki a cikin shekaru uku da suka gabata. Yusuf ya bayyana matakin cire talafin man fetur da haɗin hancin kasuwar musayar kuɗaɗen ƙasashen waje a matsayin manyan sauye-sauye da suka shafi manufofin gwamnati wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar nan. Kasashen ƙetare a Najeriya ya ƙaru da kaso 77 a cikin ɗari a shekarar 2025 da ta gabata daga dala biliyan 26 da miliyan 650 a shekarar 2024 zuwa dala biliyan 47 da miliyan 170 a tsawon watanni 12. Masanin tattalin arziki da ke zaune a Lagos Sola Adekanbi ya danganta ƙaruwar kuɗaɗen musayar da bunƙasa da aka samu a ɓangaren masana'antu da kamfanoni da suka buƙaci ƙarin zuba kuɗaɗe da yawa a shekarar 2025. Masanin tattalin arzikin ya ce ƙaruwar musayar kuɗaɗen ƙasashen ƙetare da aka fuskanta a Najeriya bai shafi fannin noma da kiwo ba. Kirki na ci gaba da fuskantar tashin gawan zabi a faɗin ƙasar nan, duk da ƙaruwar samar da shi a cikin gida da kuma raguwar yadda ake shigo da shi daga ƙetare. Alƙalma daga hukumar kula da albarkatun man fetur ta ƙasa sun nuna cewa matatun cikin gida da kuma cibiyoyin samar da gas suke da babban kaso na makamashin gas ɗin girki na LPG da ake amfani da shi a Najeriya daga watan Afrilu na shekarar 2025 zuwa watan Afrilu na shekarar 2026, wanda hakan ya rage dogaro da ƙasa na take akan shigo da man gas na girki daga ƙetare domin amfani a gidaje a Najeriya. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan, tare da ni a mutum mai zafi.
1: Labarai da rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyo Rahma. A farin cikin al'umma ne yaɗa shirye-shirye a kan mita 97.4.

0: barkanmu da dawowa yanzu kuma labaranmu zai dora. To ga alama ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi ɗaukar hankali a dandalinmu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook shine yadda yankin Hula yake neman kaiwa ga dare, domin dai jami'an tsaro ba su iya kubuto da ɗalibai da kuma malaman makarantar da aka sace a jihar Oroba tun bayan da 'yan bindiga suka sace su a kwanaki 18 da suka gabata. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa babu yaron da ya cancanta a raba shi da nutsuwa a yayin da yake ɗaukar karatu a cikin aji a Najeriya. Shin ko zuwa yaushe za a samar da cikakken tsaro a makarantun firamare da sakandare a Najeriya? Shin waɗanne matakai ya kamata a ɗauka don tabbatar da tsaro a makarantun Najeriya? Ga dai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana daga shafinmu na sada zumunta da ke Facebook.
1: Sabon na farko a jin sakonku shi ne sabon shan ikirarin da yake cewa a gaskiya sace ɗalibai a makarantu wannan ba zai haifar wa ƙasar mu ɗa mai ido ba, ya kamata a ɗibi jami'an tsaro na musamman.

rasu da yin abubuwa masu ruwa a zuba jami'an tsaro a kowace makaranta da kuma jami'an sirri da masu sa ido a makaranta. A sa ido a kan mai shiga da fice, sai kuma a sa CCTV a kowace makaranta. Fatan mu dai Allah ya kare gaba da kiyaye aminu. A ra'ayin abin da zai a samu ko ci mai gwamnatin Najeriya sai ta yi kulle shugaban kasar Burkina Faso Ibrahim Tubi wannan zamanantar da dabarun tsaro da muke da shi a kasar mu ta Najeriya. Wa ina tsakurai 'yan sandanmu ina da tsofaffin mu na

ata ya alka tsaro a Nigeria su fi kowa sani sai dai kawai din su ba Nigeria tana da kabilun da addini masu yawa amma kun ka su hada kansu da ina ga dan ta'adda wanda suka kuma ba sa iya fito abin sai ne ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka kubutar da su kuma Allah ya tsare mu a duk inda muka tsinci kanmu kadan kenan daga cikin sakon wa'i

0: shin za ku ji wani kauye da ke karamar hukumar gaya inda suke rayuwa tamkar ba su da wakilai a gwamnati.
1: Ko kanmu na farko wanda muke ba kawo makaranta, na biyu a yi mana titi, na uku wannan abubuwan na mawar rayuwa na zamani wanda karance kamar nefa ko makamanci haka kuma ɗan yi malu babu asibiti yanzu ko da kemis babu da shi a garin Kankanar ma.
0: Wasu daga cikin rahotanni da shirin ya ƙunsa kenan a shirin namu na wannan lokaci har da ma jin

0: sumana Usman Ibrahim Dati da ke kada akalar shirin a halin yanzu a dakacin.
1: Abubuwan
2: gida su nufin kammala siyayyar ma'anar ba samun shi kan su ne ba.
1: Ka manta kayayyakin da za mu siya suna da yawa ne?
2: Ai, duk nau'in kayayyakin da muke da bukata a kusa ka ta fara ka tuba sales to.
1: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
2: Wannan ko wani gida da sales to na yin fitaccen baya ga masu safara sai ga roba ga masu yin tema. Kayan haɗin miya ba a bar ba su yi to a baya ba. Domin ko yana da alayyar huda ka biyawa gari da ganyen ogun. Tataccen manjan da babu doraya a cikinsa.
1: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
2: Uwar gida ai ba iyayenka ta fara fitin ba su yi to a iya ba. Muna da kayan shayin goruba, na'ana, yawan gas da dai sauransu.
1: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su fi domin samun nasu da ra'asin.
2: Basu yi zito na unguwar Darmanawa Daura da babban masallacin Juma'a na Biyar. Babban masallacin Bani Umar duka

kwa domin bayan ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai ta cikin uniform daga nan asibiti akwai ta masu ciwon baya da gefe guda akwai ta yan makaranta akwai kujerar kifa da shakatawa da kuma sufuri

4년 중과 시작해 보았던 무엇이 바로 비밀보다 하시는 것이며 아끼라 하던 넌 너무 너무 가수였지 와세인 베스트맨

back.

0: snake or not.
1: I'm not going to be able to do that.

0: Isabella akayemba lawa kamama maksumi ita kasepuli kumiushida elea kulitakasumi ekumnemu kula wikimu ya emu
1: al umar kawaya kaga na amada kekana maliku kumar gaya anu jahar kanu siye kila gagonatin jahar kanu da shugaban karamar hukumar gaya da su kawo musu dauke kan matsalolin da suke fuskanta mazauna kauyen sun bayyana cewa suna fama da ƙarancin muhimman abubuwan more rayuwa da suka hada da rashin makaranta asibiti wutar lantarki da kuma matsalar zaizayar ƙasa da ke barazana ga rayukan dukiyoyinsu sun roƙi hukumomi da su gaggauta daukar matakan da suka dace domin inganta rayuwar al'ummar yankin ga tattaunawar su da Salisu Gamuci
2: sunana Ali Musa da kagarama da ɗaurewa yau suna da ɗan dama kagarama kuma ba mu da makaranta kagarama biyu ba mu da hanya daga titi abin da ya kawo na uku muna da yaran mu dama bai kamata in yaro na mu kawo da an fara bu in an yi ajin ne kala islamu ne aka yi mana an ba sai mu mamaye ba ba malamai kaga ya kamata mu kan tafa har malamai ko to kaga duk babu shi da karamin koyi ba sa taimaka mana gaskiya ba karamin koyi ba sa mana ba sa kan ni so ne zan yi ma
3: kuna yin zali
2: ina da ɗin na da abun da ya zabe ko ba fashi ni ina da yi zanna ko ma kaza yi da abun da ya zabe
3: zan shi kana ba
2: ko ran ko ki kana sabon jiya
3: dole shi ne ku kuma ku ka ce maka
2: yan shi ne ku kuma tai maka mana a tai maka mana ai mun hanya mun bukatar ta amma ba mu yi ki zamu ne suke da wuta ga sun babu ni fa na mu

cikin kasar nan sai ya zama cewa Allah da titi hadis ko waye biyu kuma dai abun ya daga cikin hadari shi wannan shine ma sanadiyar duniya daga cikin mu muka yi mutum da ayyukan makaranta sakamakon an kula da titi misali yanzu ga wancan titin da motoci suke bi ba wasu masu kula da

0: nesa na ban sauta babu asibiti yanzu ko da kemis babu shi a garin Kankanama din makaranta ya bujo nesa kafin samu kanta primary da zai gano wani sakandare ko wani hankali sai haka
1: garin da yake
0: babban gari ne yanda ya kasance wannan garin ana kawo wani akwati ɗaya amma inda ma za a kawo wani akwati biyu garin ya ce akwati biyu ko kanmu na farko wanda muke bukata a taimaka inda da hali a yi mana a kawo mana makaranta a kawo mana makaranta na farko ko da primary ne na biyu a yi mana titi na uku wannan abubuwan na more rayuwa na zamani na yadda karance gaba da nefa haka ko makamanci haka kuma a ɗan yi mana ko da biji na yi mana mai ɗan kyau wanda zai ɗan kawo mana zamakin titi zuwa karamin ƙauyenmu
1: kana so ce ba wasu abubuwa na more rayuwa kuma sun so
0: to wurin magani ba a hannun gwamnati wannan dai abin da yake gaya ma daga makaranta zuwa titi zuwa harkar nefa nan da ake cewa mutum nefa duk ba mu da shi ba mu da shi
2: kamar yadda shi da rana yi magana bangaren wuta da hanya da kuma asibiti da makaranta duk abubuwa ne na more rayuwa amma ba ɗaya daga ciki da muke da su yan siyasa tun a zamana na baya zuwa yanzu sun nuna alƙawarka da dama wanda ba abin da muka gani har ma wasu matasa daga ciki suke cewa su kan siyasar ma ba su gama da ta ba.
1: A wasu abin ma suna so su dan
2: dafa. Eh kamar dai ana nuna haka to kamar da ma mafi yawa suna cewa

shigan wannan gudane za mu iya yi a kallaba masu tasowa me za mu yi mu hana wannan rayuwar karaji da wannan haihuwar yunin mutum da ake yi me za mu yi mu sa ma'ana cikin wannan yunin yin namu kowa ya koma unguwarsu ba sai ka ɗauki yaro ɗaya ka sa shi a jami'a me tsada ko ka kai shi ƙasar waje za ka yi tunanin ka taimake shi ba wannan kuɗin da za ka kashe wa yaro ɗaya je ka samar da aji guda ɗaya ka ɗauki malamai biyu uku ƴan unguwar ka ce kana son ne duk unguwarku in yaro ya kai shekara goma ya zama ya iya karatu da rubutu ka ba ta da wannan manufan duk unguwarku in dai yaro ya kai shekara goma ya iya karatu da rubutu in ya kai sha biyar ya iya operating computer in yaro ya kai shekara kaza ya zama secondary aƙalla misali ba wani aiki bane ba ba wani aiki bane ki ƙaramin ƙarfi din dalila za mu iya yi to kuma har sai mun yi wannan sannan za mu zama al'umma mai tasiri da za mu iya canza

0: da bandamar baje kolin ra'ayoyin su na kashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan kasa ya ba da dama ba tare da ketare iyaka ba. A shirye-shiryen kwance rigiza da sake sabon ɗauri don tunkarar ƙalubalen da ke tafi a kakar babban zaben 2027 da manyan jam'iyyun siyasar ƙasar nan ke yi. Tsohon gwamnan jihar Ikiti Ayo Bello Faishe ya gano wata babbar lama da ka iya baiwa shugaba mai ci Bola Ahmed Tinubu damar samun nasara a zaben mai zuwa. Rahotanni sun bayyana cewa tsohon gwamna Faishe ya ce akwai yiwuwar a maimaita abin da ya faru a babban zaben shekarar 2023. Yana mai cewa sabanin da ke tsakanin 'yan siyasa da rashin haɗin kai tsakanin tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar da tsohon ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar Labour Party Mustapha Obi da sauran manyan 'yan hamayya na iya sake baiwa shugaba Tinubu damar sake lashe zaɓe a karo na biyu. A cewar tsohon gwamna Faishe, jam'iyyun hamayya sun rage wa kansu ƙarfi da za su yi amfani da shi wajen ƙalubalantar jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa ta hanyar kasa haɗa kai a ƙarƙashin inuwa ɗaya domin yin gwagwarmayar fuskantar babban zaɓe mai zuwa na kakar 2027. Kodayake Faishe ya ce duk da yadda waɗansu cikin al'ummar ƙasar nan ke ta muhawara a shafukan sada zumunta kan yadda al'amuran siyasar ƙasar nan ke murginawa, a zahirin gaskiya dai shi a mahangarsa ba wata babbar barazana da shugaba Tinubu ke fuskanta a halin yanzu da aka fara gudun ya da ganin wani a fagen sha'anin siyasar. Tsohon gwamna Ayo Bello Faishe ya bayyana cewa da a ce jagororin hamayya sun samu nasarar kafa ɗaka mai ƙarfi wadda suka dunƙule a cikinta tare da tsayar da ɗan takara guda ɗaya kuma suka mara masa baya. Tabbas da lamarin ya kasance wani babban ƙalubale na shugaba Tinubu, amma ina hakan bata samu ba. Faishe ya ce idan Alhaji Atiku Abubakar da Mustapha Obi da sauran manyan jigajigan hamayyar ƙasar nan sun samu zarafin zama sun haɗa kai a jam'iyya ɗaya, da ba wannan maganar ake yi ba yanzu domin da tuni jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa ta fuskanci ƙalubale babba. Tsohon gwamna Ayo Bello Faishe ya ce akwai yiwuwar irin abin da ya faru a babban zaben shekarar 2023 a maimaita shi a 2027. Yana mai cewa ya tuna yadda Atiku Abubakar da Mustapha Obi da kuma Bola Ahmed Tinubu suka yi wata fafatawa mai zafin gaske a matsayinsu na manyan 'yan takara guda uku, lamarin da ya baiwa Tinubu nasarar lashe zaben 2023. A sakamakon rashin samun haɗin kai tsakanin 'yan hamayyar yanzu, wanda ma iya cewa hakan na iya maimaituwa a zaben 2027. Mutum na zuwa ne a gabar da magoya bayan jam'iyyar hamayya ta APC irinsu Alhaji Musa Ashir Dala ke shaidawa duniya cewa da sannu jam'iyyarsu ta APC za ta kai bantanta a kakar babban zaben 2027. Tunda suna tare da talakawan ƙasar nan, a cewarsa
1: halin da talakawa suke cikin raɗaɗi na rashin tsaro da rashin tattalin arziki wanda ya sa 'yan Najeriya mawuyacin hali, wannan ya nuna cewa talakawa su suna gab da su zo su marawa jam'iyyar ADC baya ba don komai ba, saboda mu muna tare da talakawa. In ka bi ka shiga cikin talakawa dukkanin abubuwan da zaka yi zaka ga cewa sauyi suke so, kuma sauyi suna ganin cewa dacewar mai girma wazirin Adama Alhaji Atiku Abubakar shi zai iya kawo sauyi. Muna tabbatar da cewa jam'iyyar ADC a tsaye shirye take tsaf domin talakawa kullum sun yi buke ɗin ƙuri'a su kai wanda ma baya zaɓe bai taɓa zaɓe ba, yanzu yana shaida mana cewa wallahi idan ya zo sai ya kada APC ADC zai zaɓa. Kana ji a ƙasa wasu na cewa jam'iyyar taku babu haɗin kai, an samu rarrabuwar kai da kun dunƙule wuri guda, to da watakila za ku iya kai bantan naku, ba ka ga akwai ƙalubale a tare da ku. To wannan ita ce ta bamu nasara, ta bamu ƙarfin gwiwa cewa lallai abinda muke shiri mutanen nan yana girgiza su, yana firgita su, yana tsoratar da su. Ai jam'iyyar ADC ba ita tana da shiri wanda na plan A, plan B, plan C tana nan da shi saboda ne irin abubuwan da APC wanda suke neman murkushe jam'iyyoyin adawa. Ka duba inda begema wazirin Adamawa yake dukan kirji nake fita har kasan waje domin kawo yanci na jam'iyyoyi ma su zama suna da yanci a tarayyar Najeriya. Saboda haka wannan ce ta taba mu nasara domin talakawan Najeriya suna ji kuma suna ji a jikinsu kuma sun dauki himmar cewa lalle 2027 sai Tinubu ya tafi da shi da magoya bayan sa.
0: Alhaji Musa Ashir da nake nan na jam'iyyar Hamayya ta ABC a ran Kano. To mu dawo bidin sha'anin siyasar kanan danjin irin wayanar da ake ci gaba da toyawa. Tun bayan da jami'in siyasar kasar nan suka hattaba zaben fitan gwanaye da za su rike musu tutar tsayawa takara a babban zabe mai zuwa na shekarar 2027. A nan dai za mu fara da shugaban shura na karamar hukumar taruni Honorable Dr. Usman Abdullahi Mujaddadi wanda ke yin kira ga Kanawa da su kalli gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da sardaunan Kano sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau a zabe mai zuwa. A cewar sa sardaunai shine jirgin fito

0: şaka devam edeç azap akım sata ba indir bende bundan şiba illa sabirin kanun billahi ta'ala anu haka agonna kan ba mutumun deke mana da aiki ba dani ba wana kamar abba gida gida abba da talibu na kanu ba jawa nuna cewa idan aiki da asli bukata to su koma su zaɓi abba kabir yusuf farawa gonna wanda aiki ya fito ina za ka aiki ne kake aiki ne kasan da aiki ko mutum ta al'umma wallahi babu wani gonna mai iya wani sabon kanu kaf idan wanda aka yi irin abba gida gida na kanu ba kira da al'umma ta zaɓi don iya APC daga sama har ƙasa musamman a ƙaramin hukumar taronu inda yake da gabagabin 'yan takara Nasir Bala Aminu Ja'oji da kuma ADS waɗannan mutane kowa ya sani taimakon jin ƙanshi ka sa gabansu gama ba na aikace aikace a ƙaramin hukumar taronu na ka idan jama'a su suke a cikin wannan alƙairar to na ba da shawara na kuma kira gare su da ƙuri'unsu su kaɗa waɗannan gabagabin 'yan takara ta Nasir Bala Aminu Ja'oji da ADS waɗannan mutane na tabbatar da za a yi gama ba in aka ba su wani ƙuri'u.
1: Wajutu wannan anhurin Dakta Usman Abdullahi mujaddadi na zuwa ne a inda za mu sauka gurin ziyarar da magoya bayan jam'iyyar APC karamar hukumar dawakin kudu suka kaiwa shugaban gamayyar kungiyoyi magoya bayan sanata Dakta Malam Ibrahim Shekaru Alhaji Kabiru BBC Dada wanda ya giyo shi yana furta kalaman siyasa akan ɗan takarar sanatan shiyar Kano ta tsakiya sanata Dakta Malam Ibrahim Shekaru.
2: Ina so amfani da wannan dama mu godiya ga mai girma jagoran ku jagoran ɗan kuma dawakin kudu a nazarin biyu na gogo gano mutumin keji mai kyakkyawar mu'amala da shi da mai girma diji namu Dr. Umar Mustapha mai masinaita tun da yake a harkar tafi mai girma sabonin Kano baya kasala wata abin da ya daka da mutunci ma da bayan shekaru 70 da karfin sa ya kare ga ɗan takarar mu nan Alhaji Abubakar ma gano wanda shi ne ɗan takarar mu na majalisar tarayya a ƙananan hukumar dawakin kudu da warawa kuma ai Allah da shi zaɓaɓɓen ɗan majalisa domin mutumin kirki ne mai kyakkyawar mu'amala. Dijiyoyi sun gabata na farko a ƙara godiya ga mai girma jagora na ɗan hukumar dawakin kudu da girma alayyabi na gogo gano mutumin kirki kamar yadda na faɗa kuma duk saƙon da ya faɗa kun faɗa kuma da izinin Allah zan gaya mai girma sabonin Kano. Sannan ina so in gaya muku jam'iyyar APC tun daga sama har ƙasa babu tsoka ne mu fito mu yi aiki domin nasarar jam'iyyarmu. Nasarar jam'iyyarmu shi ne kare mutuncin shugabanninmu. Kowa ya sani da girma gwamnan Kano yana abin da ya kamata yana aikin alheri a jihar Kano. Ga kuma ya samu mutumin kirki abokin aiki mai girma sabonin Kano wanda ya samu dama ya taimaki al'umma. Kai ko ɗan adalin tasawu da ake amfani da su a jihar Kano ya kamata al'ummar jihar Kano su yi godiya ga mai girma sabonin Kano. Ba ma a Kano ba a Najeriya duk inda ka shiga. Zaka gane aiki da ne ta sau aikin da malam shekaru yayi ya kawo shi wannan kasa babu da karma da zamu ga masa sai godiya kamar da ake ta ihu cewa an zai da wannan takara wannan dan takara muna so mu ga masa da bazarmi yake rawa domin ko zaben da ya wuce mu ne muka zabe shi har ake mana gori kuma yanzu mun sardauna mun ga dabara da izinin Allah zamu kare ƙur'unmu kuma malam shekaru kafin karfe 9 ya kada kowa waye dan takara a jihar Kano kuma da izinin Allah mai girma gwamnati Kano Alhaji Abubakar Yusuf zai ci zaben sa kyakkyawar rintaye domin Kano ta mu ce kuma mutanen Kano suna kaunar mu sun yarda da ingancin mu kuma sun yarda da aikin alheri da ake musu.
1: Alhaji Kabiru BBC da Alan na rufe baki muka karɓi bakuncin na Jashi M Sada Karwai wanda ya zo yana yabo da jinjina ga sanatan shiyar Kano ta Kudu sanata Suleiman Abdulrahman Ka Usmaila bisa rabauta manoma da injinan ban ruwa na noman rani da yi a karamar hukumar Bunkuri. Bisa wannan dalili ne ma yake cewa za su sake ba shi dama a kakar 2027 domin ya dora.
3: A daidai wannan lokaci na zo in mika godiya a madadin sakataren APC waraka Musa Abubakar ya ce a yi wa mai girma sanata godiya a bisa kabakin arziki wanda yi wa manoma akalla sama da mutum 500 a karamar hukumar Bunkuro wanda kowane manomi ya zata injin ban ruwa. Mai girma sakataren Musa Abubakar ya ce a zo a mika godiya ga mai girma sanata Allah Ubangiji ya saka maka da alkhairi. Kuma wannan abu da sanata yi ya nuna wa duniya cewa shi dan demokuraɗiyya ne kuma talakari a gabansa. Domin mai girma sanata Abdulrahman Kawu Sumaila kullum burinsa ya za a yi mutane musu daina tafiya cirani su tsaya a gida don neman abin da za su ci domin mu mutanen Kano ta Kudu manoma ne kuma 'yan kasuwa ne kuma da wannan mai girma sanata ya zo ya bambance karamar hukumar Bunkuro da injin ban ruwa da rijiyoyi sama da guda 500 Allah ya saka sanata da alkhairi.
4: Kada bayan ka tafi cikin manoman kuma wani ya zo ya ce abin da ka faɗa din ba haka bane ka arbakin su ne ka ci musu albasa
3: ai ina ne tabbatar maka wali duk wanda yake Kano ta Kudu local government 16 babu wanda zai zo ya ƙaryata wannan magana da ni akan mai girma sanata domin ne ya taimaki mutane ɗaruruwa tun daga kan tantan zuwa injin ban ruwa da izuwa abubuwa da rijiyoyi mai girma sanata sai mu ce dingayi da kai da dan uwan aikin ka kabira a rasa ne sai mu ce ubangiji Allah ya saka muku alkhairi da wannan nagarzayo Abuja domin ni ma na amfana da wannan injin mai girma sakatare Musa Abubakar yace a zo ai maka godiya ne girma sanata muna tare da kai 100% kuma da ikon Allah da yardan Allah mai girma gwamna Alhaji Abba Kadir Yusuf Balle DC haka ne girma shugaban kasa shi ma sai ya yi balle bi
4: amma wasu ka ce saboda irin rabon wakilcin sanatan naku za su saurawa gambo kafar 2027
3: ai mun gano irin wannan mutanen yan gudun kai ni kani a siyasa yanzu wannan wanda aka tsayar masa sanata yace ne takara da shi wanda garin sa ma ba a san shi ba ina zai iya karara mai girma sanata wannan mutanen ba za ka iya hana su bade ba bade ne nasu amma ba su da makoyi a Kano ta Kudu mun shi goyi a Kano ta Kudu kuma sai mun saka alkairi da alkairi muna tare da girma sanata 100%
1: Najashi ya musala karwai na gusawa sai ga SA na shugaban karamar hukumar dawakin Kudu kan harkar fulani Aliyu Pilla daba ya shigo zai bi tashi siyasar da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da sanata Barau Jibril amma sauran masu ruwa da zaki da ke karamar hukumar dawakin Kudu ko da dai
3: amma ni da sakon barka da sallah ga jagora injiniya Abba Kabir Yusuf da fatan an yi sallah lafiya barka da sallah ga sufa sanatan da 2027 da Dr. Malam Ibrahim Shekaru da dukkan magoya bayansa da fatan an yi sallah lafiya zan yi ka sakon barka da sallah Barau Maliya ka sanatan Kano ta Arewa Barau Maliya ya zama maliyan fa da gaske kai Najeriya ma Barau Maliya yake wakilta sanata Barau Allah ya mai goggo masa shi 2027 Barau koma karamar hukuma ta dawakin Kudu da warayi ni ka sakon barka da sallah ga wannan jagorori namu a tufa ciyaman wannan Sana Ahmad mai rago Allah ya saka maka da alkhairi lalle ka nuna mana kai mai son zaman lafiya ne mai son ci gaban garin hukumar dawakin Kudu ne ta kuma barka da sallah ga jagora kuma shi ne numa Mahmuda ya karare Allah ya dafa maka zan yi ka sakon barka da sallah ga jagora Hajira Bi na gungu sasarin jam'iyyar APC sasarin cin zabe wakilin talakawa ka ci gaba da aikin Allah Abba maka ma garo da yaddar Allah nan da kwana 20 da wani abu ka zama dan majalisa mai wakiltar garin hukumar dawakin Kudu da wara mai gidan ruwa kai kuma mun sallame ka a ranar Idi ka zo ka ai kuma a garamar hukumar dawakin Kudu kansila ma ba za a zabe ka ba wai ballantana wakilcin tarayya sai da kai gidan ruwa ka gama yawo babu hanya babu ruwa babu makaranta babu tayawa a wakilcin da kai shekara 12 baka taimaki al'ummar garamar hukumar dawakin Kudu da wara ba
4: amma aka ce al'ummar yankin ne suke cewa gwara wakilcin sa da wanda ake yi
3: al'umma za su yanke maka hukunci nan da kwana 20 da wani abu sai da haka daga Mido Ali Pinna da ba Fulbe Robe Iwarbe Hutto da Sutto Abba maka ma gano Sutto Alhaji Yusuf Dakti labaran Abdul Madari Hamza Sutete wala kwalle Morodiya
1: SA na shugaban karamar hukumar dawakin Kudu kan harkar fulani kenan Aliyu Pillo da ba na jam'iyyar APC har yanzu dai muna bangaren jam'iyyar ta APC inda za mu dauki jawaban sakataren kungiyar tsaya da kafarka EA Zaura Organization wannan Ibrahim mai shirku tabarkin alkhairi mai shirku dai sako na siyasa yake aikawa da babban murya
5: to kanci da girmamawa da mai girma gamin jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya wa jagoran mu excellency senator Alhaji Abdulsalam Abdulkarim EA Zaura ni zuwa hanyar

0: gani dama ya ce yin yake ce yushi ma shi wannan kujera yana gani za a yi mai
1: amma daidai lokacin da annabi Ibrahim mai shinguta barkin alkhairi ke aika sako na siyasa shi ko shugaban APC media forum annabi sallallahu kala kawo kashiri da jan kunne irin na siyasa gani da zara ta kobin yakin siyasa yayi kan wani dan siyasa da ya shiga gonar gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da mataimakin sa Murtala Salagaru kuma da dai

musulman babanin ruwa matsayin kanawa a cikin wurafin da suke rike da Kano wanda suka tsaya wa Kano mutunci suka tsaya wa Kano daraja suka daga kimar Kano a cikin wayannan marafin a wani kake na atajire kake ko kuma na malaman addini kake ko na manyan yan siyasa kake ko kuma na manyan yan kasuwa a cikin wannan

0: برای تو بگن چیگو برسیم من اون کبیر کیم قبل دیشب حاله یه تبن عدم دکومه بگیا تو کمیه بدهیم کسابا وانن ساتیما اون آدم تردشی دکتر اولی مبینو دکتر ایم اصرار رسلام
1: تمسر رو اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: تو کمیه دمک گبانتان ساتیما پارو مگن اکن اگو رو دایبیو wanda yake kamar shimfiɗa ce wato abin da ya shafi ɗabi'a lalura ta ɗabi'a da kuma lalura ta halayya lalura ta ɗabi'a wanda kamar yadda dokta ya fassara mana ita ce abin da ake magana a kan behavior disorder ko kuma ɗabi'a lalura ta halayya kuma ita ce emotional disturbance dokta da zai kara mana bayani sosai yadda fasarorin su suke kowanne sannan ya kuma kawo mana wato rabe-raben ɗaya daga ciki wato ita ta ɗabi'a kenan wanda ya kawo mana aƙalla wajen guda huɗu to kasance ba mu samu damar gabatarwa sati mai zuwa ba dokta ne ɗan mana ɗin shimfiɗa kaɗan saboda masu raren musamman kuma su yin ga ya ɗora a kan abin da ya tsaya dokta bismillah
1: to masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda mai gabatarwa da Abubakar ya bayani a sati biyu ko uku da suka gabata mun fara bayani a kan abin da ya shafi nakasa ko larura ta ɗabi'a ko halayya waɗannan abubuwa guda biyu su ne abinda Bature ya kira da behavior disorders ko kuma na biyun emotional disturbance duka biyun kuma kamar yadda muka yi bayani a wancan lokaci suna ɗaya daga cikin larurori da ake lissafa masu irin wannan larura wajen suna da buƙata ta musamman ba kawai wanda yake da larura wanda ido zai iya gani ba akwai ɗabi'o'i ko kuma akwai larurori waɗanda ido ba zai iya ganin su ba ko dai suna cikin ƙwaƙwalwa ko suna cikin halayya ko kuma dai suna tattare da ɗabi'u na ɗan adam so a cikin gabatarwa da muka yi a wancan lokaci mun ɗan yi bayani akan su waɗannan larurori guda biyu inda kuma muka ɗan fara faɗan rabe-rabe na ɗaya daga cikin waɗannan larurori inda muka bayyana cewa akwai abin da ya shafi conduct disorders wanda larura ne wanda ya shafi tawaya ta ɗabi'a ɗan adam inda har muka
0: shine kamar na behavior
1: disorders ɗin ware
0: da wasu shine ya fara yin rubutun aka samu conduct disorder
1: yawwa ƙarƙashin sa aka same shi wannan conduct disorder ɗin kuma muka faɗi rabe-raben ita conduct disorder zuwa kashi huɗu muka yi bayani cewa kaso na farko suna da gurɓatacciyar ɗabi'a wadda wannan ɗabi'ar tasu ta kai su iya ji wa ɗan adam rauni ko kuma su ci wa wasu dabbobi rauni ta hanyar ko zubar da jini ko wani abu makamancin haka kaso na biyu mun yi bayani su kuma ba rauni za su ji wa mutum ko dabba ba a za su iya lalata dukiya ma'ana property na ɗan adam ko na gwamnati wani abu da yawan da su ba nasu gane ba su ga su lalata shi ita ma wannan yana ɗaya daga cikin larura ta ɗabi'a ɗin kaso na uku mun bayyana su kuma za su iya yin amfani da wata dabara ko ƙarfi gurin su mallaki abin da yake ba mallakin su bane ba wanda za ka iya fassara shi kamar ta hanyar sata ta hanyar dabaru ta hanyar 419 ta hanyar fa'ilo ko kwace ko ta wace hanya dai abin da yake ba mallakin su bane ba suka sun dawo da shi ya zama mallakin su idan har muka yi bayani tun daga yarinta za ga wani yaron abu ya san ba nashi bane amma dai sa rigima lallai sai ya kwace wannan abin so mun yi bayani waɗannan su ne kaso na uku kaso na huɗu kuma a masu irin wannan gurɓacewar ɗabi'a su ne waɗanda su kuma suna son su ga sun karya doka duk abin da aka ce doka ne ko a gida ko a makaranta ko a hukumance ko a titi ko a gurin aiki ko ta yayin da an ce abin abu kaza doka ne ko kuma kada kai abu kaza to su ko jin dadin su ga sun karya wannan dokar sun yi abin da yake sabana abin da aka ce kar sai ka tashi
0: yanzu misali da takamai shi wannan na karshen duka na san wata gira mu yi dubin bayani da ba kan sabon canku

shinkafa kai bukan nan na ganin ma dauke shi a matsayin labura ba amma na san na kai mana karin bayani saboda mu gane cewa yaya wani irin kare doka ne za a iya saka shi a cikin mutane masu larura ta musamman ya shafi manya ne ko kuwa ya shafi hannun shugabanni har ko kuwa kawai yara ne.

0: hangin layi abinda yake akwai shine ma'ana rule violation karya doka ba za ka bambance ka ce kawai ga yarinta ko ga wanda ya ga ya girma ba ita dama duka abin da ya shafi bukata ta musamman kowanne daga ciki yana iya farawa tun daga shekarun kuruciya har zuwa girman mutum kowanne daga ciki yana iya farawa tun daga yarinta har zuwa girma saboda haka shi abin da ya shafi karya doka zai iya kasancewa ga yaro zai iya kasancewa ga matashi zai iya kasancewa ga babba sannan in an ce karya doka duk wani abu da aka shimfiɗa aka ce wannan abun kada a aikata shi ko kuma lallai ne a aikata abu kaza so kowanne daga cikin biyunan ya zama doka so ga wanda shi kuma yake da irin waccan larura ta ga ya saba doka shi kuma duk sanda aka ce abu kaza din nan doka ne so duk yanda zai ga ya karya ko kuma ya yi sabanin abin da aka ce yayi ko kuma ya aikata abin da aka ce kada yin sai yayi in ka dauki misali tun daga kuruciya malaman makaranta suna da misali masu yawa akan wannan za ka ga yara a makaranta in aka ce kada a yi surutu a kada a yi fashi a kada a yi abu kaza akan samu su ɗaiɗaiku daga cikin ɗaliban duk abin da aka kira shi doka ce ta makaranta su kuma sai sun karya shi da zarar an karya shi wa malaman in dai an ce a aji kaza ne malaman da kansu suna iya cewa ina jin wane ne ko wane
1: kai
0: sai kasancewar
1: wani ne
0: yauwa rashin bin dokarsa kuma a baya mun dan yi takaitaccen bayani kan ba kai sai za ka ce wani yana da larura ta kaza musamman ta dabi'a ba sai in ya zama abin ya zama halayyarsa ne yau da gobe ba wanda ya karya doka sau daya ko sau biyu kai sai za ka ce a wani yana da gurɓatacciyar dabi'a ba a'a sai in ya zama halinsa ne halayyarsa ce aikata wannan abin ko da yaushe yin zama da ni karin bayani akan wada dalilan da za ka sa ka ce wani kayi labirin din shi a matsayin yana da gurɓatacciyar dabi'a so abin da ya shafi karya doka zai iya kasancewa ga yarinta in an ce a'a wani a gida ne ko kada ka fita ko kada ka kunna talabijin ko ka je ka yi aikin da aka baka a makaranta ko na makamancin haka duk yadda zai yi wasu 'yan dabaru ya ga ya fita sai ya yi duk yadda zai ga ya yi wasu 'yan dabaru na kada ya yi abin da aka ce ya yi sai ya yi so tun daga nan abin yake ta ginuwa har zuwa lokacin da ɗan adam zai fahimci zai duka jin dan ya yi wannan ba komai ba ne ba a karo titi ne danja ta tsaye da kai ka kai ai bai ma kamata ma tun da danja ma ta tsaye da kai ba idan ne ma danja za ta tsaye da kai kana ɗaukansa a matsayin ba komai ba ne ya riga ya bi jikinka a ka riga ka fara wani aiki ne ko wata sana'a shi ma wannan yana da nasu dokokin na wurin aiki ko kuma na wurin sana'a ko kasuwanci duk yadda za ka yi shi ma ka yi violating wannan rules ɗin da aka ce wannan na wurin aiki ne sai ka yi saboda ya riga ya shiga jininka cewar ka tsaya ka bi doka kamar ba wayewa ba ne ko ba daidai ba ne ba kai a wurinka so ala ayyi hali in dai haka ta faru so shi ma mai irin wannan ɗabi'un ana lissafa shi a matsayin wanda yake da gurɓatacciyar ɗabi'a wanda shi ma kuma yana da buƙata ta musamman yana buƙatar a ce an yi counseling ɗin shi kafin yi nisa
1: idan muka ɗauki shi wannan ka da yi bayani to amma ina ganin ya kamata a tattauna shi sosai saboda idan ka kalli yadda muka san mutum da idan muka san abubuwan suke tafiya wato zaka ga in dai buƙata ta biyu ta kan doka to a gaskiya karya ta ake kawai a ci gaba wannan shi ne abubuwan da suke damu sosai na san cewa idan tafiya za ka yi mana wato abubuwan da suke kawo wannan da kuma hanyoyin da za a bi a samu waraka ko kuma a samu sauƙi ne ko yaya to a gaskiya kamar binciken da aka yi na wato masu wani ake ba kamar makamai na siyasa ai kaga kamar INEC a wannan karin da za a yi zaɓe na chairman na local government ai kaga sai da ta tura da a je a duba wato kamar tarbiyyarsu can harkar suna shan ƙwaya ne ko ba sa shan ƙwaya wanda ya kamata a ba shugabansu so kaga wannan an yi ne don a taimakawa ƙasar don a samu rage wannan karya doka don kasan su ma babban abin da yake damu kenan, abin da ake so a rage kenan. So idan ta tabbata cewa alamu sun nuna wannan karya doka yana ɗaya daga cikin ko kuma su wa'annan masu shugabanci da suke yi yana ɗaya daga cikin, to gaskiya ya

0: ayo mutimira nono nebi ane kubashinita mutansamu shugabani nagari amma kana dokan nan dokta yayi mana yawa duk abin da yake na tsari ne wanda aka bi shi aka yi hakuri aka mu dokan da shi wanda yake kana dokan da wanda kuma yake bi kowa zai samu sani amma yana da yawan wani wani jiki gaba daya a saboda haka dokta idan bayani ya nuna kai a sanar da masu sauraro cewa waɗannan mutane fa suna daga cikin mutane masu larura ta musamman sannan kuma ga kuma yin shawarwari da yadda ya kamata a yi saboda gaskiya muna son canji wannan dai shi ne shirin da an ƙara kafin a dawo kansa.
1: To alhamdulillah dokta Allah ya saka da alkhairi kuma kamar yadda kai bayani haka yake yawancin hukumomi akan dan tantance yanayin lafiyar mutum kafin a bashi wani ofis mai muhimmanci amma normally gwamnati ta mai da hankali akan a cewa ne yana da lalura ta lafiya ko ta kwakwalwa ko ta jiki daga baya-bayan nan ne aka dan fara tunanin ya zai yi la'akari da ɗabi'u na waɗanda za su riƙe musamman ofisoshi na al'umma kuwa gaskiya ba kuma yana da matuƙar muhimmanci a ce shi ma na shigar da shi tunda idan ba a sami tarbiyya ba ko ba a samu ɗabi'a mai kyau ba zai wahala a ce an yi wa mutane wani abu da zai amfana da su yadda ya kamata. So wannan tsokaci ne mai kyau mai matuƙar muhimmanci a ra'ayin halin idan za mu ɗora akan bayanin da muka faro a wancan lokaci kamar yadda ɗazu na ce ba kai tsaye duk wanda aka ga yana aikata wani abu wanda ya shafi ɗaya daga cikin abubuwan da muka faɗa ko wanda za mu faɗa nan gaba za a ce kai tsaye wani yana da larura ta ɗabi'a ko yana da gurɓatacciyar ɗabi'a ba sai idan ɗayan abubuwan nan guda huɗu ya kasance abubuwan nan kuma su ne akwai abin da ake cewa frequency
2: da
1: correct akwai abu na biyu da shi kuma ya shafi kamar duration sannan akwai a
2: lokaci
1: tsawon lokaci yauwa akwai ma
2: frequency
1: yawan afkuwar abin
2: duration kuma
1: tsawon lokacin da aka ɗauka yauwa misali in ka ɗauki magana ta frequency ɗin kamar yadda na ce ba don mutum ya yi wani abu sau ɗaya za ka ƙaddara cewa yana da irin wani ɗabi'ar ba ne ba kai sai alimisali sai wani ya zo ya ɗauki abinci ko ya saci abinci a goye ya ci aka kama shi so a karo na farko wata sai ka masa uzuri ko yana da buƙata ne ko yana jin yunwa ne amma idan kuma shi wannan sai mutum bayan ya saci abinci na kuma ya ji ya saci waya a ragu gobe ya ji ya saci abu kaza yau da gobe ɗin nan kuma ana ganin kamar yana yawan aikata ma wani abu makamancin haka kaga ya zama me ya zama halin ya sani yau so naka frequency ɗin ba za a yi masa uzurin cewar yana da dalilin da ya sa yake waɗannan abubuwa ɗin ba yau su shi kuma in ka ɗauki maganar duration maybe idan ka ɗauki kamar yaro mai rigima watakila in aka yi masa faɗa ko aka ɗan yi masa bulala a makaranta ko a gida aka ɗan hukunta shi yawa saboda wani rashin ji pen na zafin abin da aka yi mishi ɗin watakila in ya daɗe a jikinsa ya minti biyu ko minti biyar so amma sai ya zama da yaron ya wuni yana kuka ba awa ɗaya ba awa biyu akwai su sai ga gwargwadon abin da aka yi masa bai kai a ce ya yi awa ɗaya ko awa biyu ko awa uku yana kuka ba duration ɗin kamar ya yi tsayin ya yi yawa ka fahimta su za a yi la'akari da duration ɗin duk sanda abin da aka ɗanyi wa yaro tun da kai ya kawo a minti biyu ya kamata uku ya manta da abin amma ya ɗau tsawon lokaci awanni yana yi su ya zama wannan ɗabi'ar yaron ce haka wannan duration ɗin za a yi labarin ɗin yaron cewa a matsayin yana da wannan behavior ɗin ta crying ko ta rigima.
2: An san akwai wani al'umma da na san wani an san su irin waɗannan mutanen ko irin waɗannan yaran amma akwai wanda ne wato muka ɗan tashi tare da shi wallahi idan kuka yi faɗa da shi yanzu da safe sai an yi kwana uku sati ana wannan faɗa to shi wannan za ka ga cewa kai wato faɗan ma ba kai ba ma kasu ma ku yi rikicin da shi saboda ba fa zai manta ba yau faɗan nan yana nan in an jima aka haɗu sai an yi gobe kuma duk yi sai an raba su amma wallahi ne na gan shi mun yi mu'amala da shi sosai sai a yi sati ana rigima da shi
0: kai ne kake biyan ma kai ka gaji ma ka ma gaji ya fara to ba sun ne duka shi ma kamar yana cikin duration din ku
1: yawa yana cikin duration kuma yana da aggressive behavior so kaga bayan frequency da duration akwai abin da ake kira da intensity gwargwadon kaifin abin da ya aikata ne akwai abin da ba za ka ce sai ka jira ya maimaitu sannan za ka ce gurbatacce ɗari a bashi ba kaifin abin yanzu misali sai ka sami yarinya tana kokarin ta kashe kanta ko wani yana kokarin ya kashe kansa ai kaga wannan kaifin abin yayi mun da ba za ka jira sai an maimaita shi sai ya maimaitu sannan ka ce yawwa to intensity yana ciki kuma kamar yanzu yaro ne suna faɗa da ɗan uwan shi sai ya ɗauki wani abu mai kaifi ko zai cika wa dan uwan nashi ko kuma ya cika wa dan uwan nashi wannan karfin abin ba za ka jira sai ya maimaitu ba so wannan iya wannan yawa ya zama yawa iya wannan abin da mutum zai yi yawa za ka ce a wannan karfin abin ko kaifin abin ya kai ka kira yaro da yana da ɗabi'a yana da larura ta waɗannan larurori masha Allah sannan abu na kuɗin kuma shine kamar age appropriateness yawa sai kai la'akari da shekarun yaro kafin ka auna cewar ɗabi'arsa ba mai kyau bace ba ɗazu mun yi magana kan yaro ka dan hukunta shi ta kuka yau ne yana yi to me ne yaron ya kai shekaru ne ya ji magana ko ya ji faɗa ko ya gane abu daidai ne ko ba daidai ba ne me ne yaro daga shekara 5-7 so idan ka ɗauki wannan kukan kuma ga jariri wanda shi kuma bai iya bai fara magana ba ba za ka iya communicating da shi ba shi kuma sai wani yana kuka so kaga ba za ka ce saboda can an ce maka duration tsawon lokaci yana ana la'akari da shi ka ce shi ma jariri za ka yi la'akari da shi a ba a shi tunda baya magana ba za ka yi communicating da shi ba so ba za ka hukunta jariri da abin da ka hukunta yaro ɗan shekara 7 ko abin nan ko 8 ba ta yi shi wata wani abu ne yake damun shi wanda uwa ko uba ba su iya ganowa ba ko ba su iya ba
0: musamman kaga yaro idan cikin sa yana ciwo
1: madalla
0: yaro wannan sai yaro ya kwana yana
1: ehe sai an je an ga likita yawa waɗanda suke da kwaiwa a bangaren
0: an kwana ba za ka ɗauki shi a matsayin
1: ba za ka ce ɗabi'a yana da ɗabi'a kawai ta koke-koke ne na banza ba sai an tabbatar da cewa a lafiyarsa karo bayan wani lokaci tukuna a fara gane hakan haka idan ka ɗauki alal misali wani abu da ɗan adam zai aikata mara kyau in babba ne watakila ya yi sai ka ce dama shekarunsa misali kamar akwai adolescent age akan samu wasu yaran suna ɗan misbehaving haka wanda temporary ne zai iya tafiya yawwa kafin 18 ma so idan ka ɗauki yaro ƙarami wanda bai kai wannan adolescent age ɗin ba yake kuma aikata wasu abubuwa yake misbehaving kamar yadda waɗancan suke yi ka fahimta to shi ma za a ga cewar yana da wata irin ɗabi'a wanda take ba daidai ba yana da gurbatacciyar ɗabi'a ko yana da larura ta ɗabi'a sai an yi la'akari da shekarun yaro ko shekarun ɗan adam kafin a hukunta cewar abin da yake yi ɗabi'a ce mai kyau ko kuma ɗabi'a ce ba mai kyau ba
0: musamman a wannan shekaru ne da
2: wato kamar shi yake jin fa shi daidai yake da kowa a gidansu ma ba wanda zai gaya masa ya ji to saboda haka dairin ga wasu abubuwa don wanda suke sun saba da a halayya wacce take ba ta larura ba to amma kuma ƙarshe ba za a kalli wannan ba saboda shekarunsa kamar lokacinsa ne sai a ce a lokacinsa ne bai gane shi to irin wannan kaga ina ganin kamar su kake magana da yaro zai ta yi wanda ba za a saka shi a cikin masu wannan larura ta musamman ba
1: yawa to kuma wannan ya sa muka gangaro kan shi kansa duk abin da za ka ce wannan is abnormal behavior gurbatacciyar ɗabi'a ce sai in ya zamana wannan ɗabi'ar ba za ta samu gurbin zama a cikin al'ummar ko a cikin society ɗin da kake zaune ba duk abin da za a ce wannan ɗabi'a gurbatacciya ce ko wannan larura ce ko nakasa ce sai in ba za su samu karɓuwa a al'ummar da kake zaune a cikinsu ba zan yi ƙarin bayani yawa idan ya zama ba za a karɓi wani abu da ɗan adam yake yi a shi environment ɗin da yake zaune ba to duk shi wani abu ya zama abnormal behavior akwai abin da idan ka yi shi a cikin al'ummar da kake zaune daidai ne, amma in ka tafi cikin wata al'ummar ka aikata shi kuma ba daidai bane ba. Misali da zan ce sai kai da aka rida frequency mai mai tuwar abu kafin ka ce wani yana da wata dabi'a mara kyau. Ana misali sai muna zaune sai wani ya zo zai gaisa da mu, sai ni ko muka hannu kuka gaisa assalamu alaikum, kai ma ka gaisa da shi ya ƙara miƙo maka hannu assalamu alaikum kuka gaisa, ya ƙara miƙo maka assalamu alaikum kuka gaisa, har da kun gaisa sau ɗaya sau biyu sau uku sau huɗu za ka fara tunanin kai wannan anya a lafiya, saboda frequency ɗin ya yi yawa. Ka san mu mai sallama in kun gaisa sau ɗaya mu dai a society ɗinmu na nan kaga ai ya isa haka shi ne an gaisa a yi ko ba haka ba, amma in gaisa ta miƙo ana ta nemi ta ka fara tunanin kai wannan lafiya. Amma akwai wata irin society ɗin da in ka je wata irin mummun Fulani za a yi ta gaisawa a yi ta gaisawa a yi ta gaisawa sawa kuma is normal su a wurin su ka fahimta
2: wa wanda muke suna su ne
1: ne
2: eh ai haka ne an fito daga masallaci aka dan an hawo hannu na an dan
1: zai
2: an zai kawo
1: wa yawa yawa
2: sai ka ji
1: yawa to nake la ka yi da environment din da kake wannan kaga ba matsala bane ba, yana daya daga cikin al'adu na su waɗannan mutane. Sannan idan aka ce abinda ba zai karba a wata al'umma ba, misali si ka koma gida ka gani mamu ngoku kun zo sallah ya sa kaya da necktie, yawa da coat da necktie da zanzaro, limamu ngoku ya zo masallaci zai ja ku sallah
2: musamman limami
1: irin ba na limami a addini. Ai tunda nace limami na irin na cikin unguwa da aka sani, yawa wanda an saba a ganshi da babbar riga da nadi ko ba haka ba har da rawani, so in aka gaishe da shiga ƙananan kaya ya yi zanzaro ya sa coat da sauransu ya zo zai ja sallah, za a ce kai wani akwai damuwa wani ba lafiya ba, misali kenan. Kaga shi sa kayan ba shi ne abin da ya karɓa ba, amma mu a nan wurin mu yin hakan ga mutumin da yake da status na limanci misali ya saba da nama al'ada, so wannan kada ya isa dalilin da za a ce a'a wani ɗabi'arsa ta canja ya samu matsala a abin da ya shafi ɗabi'unsa. Idan kuma ka tsallaka ko da a cikin Najeriya ma wato in ka tafi wani bangare na kudancin ƙasar nan can kuma sai ka je ka sami limamin coci, shi kuma ya yi shiga irin tamu ta irin ta namu limaman na nan waɗanda za su yi masallaci, shi kuma ya sa babban riga ya yi rawani ya je kotun su zai yi musu wa'azi, kai tsaye shi ma za su ce a awani ya sami ne akwai damuwa sai an bincika. So duk abin da in ka zo da shi environment din da kake zaune ba zai samu gurbin zama a nan ba, to kai tsaye an sami ne an sami gurbacewar halayya. Yawa, so wannan dan misali na tarihi misali na baya, akwai kuma abin da ba zai iya karbuwa ba a ko ina ne ma daga sani, duk abin da ya shafi zubarwa da dan adam jini ko lalata dukiya ta dan adam ko ina na ga kusan ba abu ne da za a ce ya samu karbuwa ba. So duka irin wannan ana lissafa su a matsayin abin da ya shafi gurbacewa da ɗabi'unku halayya. Yawa, so wannan ne shi ne a ɗan takaitaccen bayani dan ƙarin tsokaci a kan abin da ya shafi gurbatar ɗabi'a ko kuma halayya.
0: Masu sauraron kamar dai yadda muka sanar da farko, muna tare ne da Dr. Awolowo Ibuwa Bello, masani a ɓangaren halayya ta ɗan adam da kuma ɗabi'a. So muna nan dai a cikin shirin, insha Allah za mu duba abu na gaba wanda shi Dokta ya zo mana da shi.

0: yake ta police wuta musamman.
1: To doctor, wancan lokaci ne mun magana akan abin da ya shafi behavior disorders, muka dauki rabarba na conduct. Abin ya kasu kaso biyu daga farko abin da muka gabatar. Akwai emotion, ko emotional disturbance wanda muka ce shi kuma ya shafi yawanci dan adam, ko kuma wanda yake da larurar shi kadai ya fi shafa. Shi wancan na behavior abin yana shafar wanda yake da larurar, yana kuma shafar raguwar al'umma ma da suke kewaye da shi. Wani lokacin ya ma fi cutar da al'umma da suke zagaye da shi ne ita waccan larura din. Ita kuma wannan abin da ya shafi emotion yawanci larura ce wanda ta fi shafar ne ita. Ita ma kuma ana lissafa ta ɗaya daga cikin bukata ta musamman, kuma tana da matukar haɗari musamman ga wanda yake tattare ita wannan abin da larura din.
0: Okay, yanzu kenan za mu tashi akan ɗaya ɓangaren kenan, kamar mun kawo wani gaba ta musamman a ɓangaren shi ɗabi'a kenan. Yanzu kuma za mu tafi kamar halayya, shi ne emotion. Kuma a gaskiya a yadda kai magana ka yi cikakken bayani, shi wannan na halayya ya shafi shi mai aikatawa da kuma sauran al'umma, wanda za su iya cutuwa, shi zai iya cutuwa, wancan ma zai iya cutuwa, amma na halayya shi kuma wato kamar ya fi shafar shi mutumin da yake da wannan halayya din.
1: Haka yake, ya fi shafar shi wanda yake da halayya din, tunda mun ce dama emotion kamar feelings ne, wani abu ne da mutum yake ji a tattare da shi, ko dai yana na a alakance da zuciyar dan adam, ko da kwakwalwarsa, ko kuma da wani action da yake iya aikatawa shi akan kansa, amma ba yana isar da abun ga waɗansu ba ne ba. Amma ga wanda yake observing, ko yake kallon shi ne wannan ɗabi'a, za ka iya fahimta cewa wani yana cikin wani yanayi wanda yake ba daidai ba madala. Za ka iya gane wani yana cikin damuwa, ko yana cikin farin ciki. Za ka iya gane wani yana cikin tashin hankali ne, ko kuma a yana cikin nutsuwa ne, da makamantan haka. So shi kuma wannan ɓangare shi ma ya kasu kashi-kashi, kuma kamar yadda na ce yana da matuƙar haɗari ga wanda yake da ita wannan larura ɗin. Hatsarinsa ya fi wanda za ka ce a'a yana da buƙata ta musamman wanda ido zai iya gani. Don shi wannan abin da ya shafi larura ta halayya ɗin, ko ta emotion, irin waɗannan dalilan ne yake sawa ka ji wani ko wata ya yi attempting ɗin bari ya silwanta rayuwarsa, ya committing suicide, ma'ana ya tunanin bara ya kashe kansa ma ya huta. So duka yana ɗaya daga cikin larura da ta shafi wannan emotion ɗin, wanda kuma asalin idan ka ɗauki abu na farko da ake cewa anxiety disorder, wanda yawanci larurori ne na damuwa da ɗan adam yake tsintar kansa a ciki, damuwa ce kashi-kashi, wanda shi ma kuma wannan anxiety ɗin ya kasu kaso da yawa.
0: Saboda kaga idan aka ce anxiety, kawai mai sauraro zai hararo, shi ne wanda idan
2: ya tashi zai yi magana, ko a cikin al'umma yake jin tsoro ya yi maganar. Saboda haka sai ana ta fama da shi, wani ma yana yi sai ka ga ya sinke ya kasa. To masu sauraro dai abin da za su hararo kenan an ce anxiety. Yawa, so sai dai kuma tunda dama amfanin ku kenan, sai a yi wato yi bayani sosai.
1: Gaskiya ne, shi anxiety yana da faɗi sosai, kamar waɗannan waɗanda ka faɗa suna daga cikin waɗanda suke da matsaloli na emotion ɗin. Amma an kada shi gundarin anxiety, alal misali a karo na farko akwai abin da yake, ko ake iya fuskanta ga ɗan adam, wanda za ka ga wani na da matuƙar tsoro, ko wacce tana da matuƙar tsoro. Ba tsoro nomal da mutum zai ga wani abin jin tsoro ne a sai ya ji tsoron shi ba, a'a, shi wannan nasu kamar ya wuce misali.
0: Yana da anxiety.
1: Yana da anxiety ne, amma akwai sunan da ake kiransa da shi kai tsaye. In tsoro ne nomal da ɗan adam yake da shi, wata za ka ce yana da fiya. Amma shi wannan tsoron da ya wuce misali ana kiran shi da phobia. Yawwa. so phobia dai ne daga cikin misalai na shi wannan anxiety din, kuma wannan tsananin tsoron kamar zai iya haifarwa da dan adam damuwa da yawa. In ka ce tsananin tsoro alal misali, sai ka dauki shi malama, kuma sai ka yi la'akari da yaro da babba, sai ka yi la'akari da mace da namiji, kuma gaskiya kafin ka ware wani ne yake da phobia wani ne bai da phobia. Alal misali, in ka sami namiji ka shuna masa kyankyaso, ka ga yana ihu, yauwa ka ga akwai damuwa, yana ihu ko yana guje-guje ko yana abin nan. Amma what is normal idan mace ce ta ga kyankyaso ko kyankyaso ya hau jikinta, ta yi ta ihu ko ta gudu daga daki wani abu kamar haka. Yauwa, to nan ma za ka yi la'akari da mace ce ko namiji, yaro ne ko babba ne ba, kafin shi ma ka ware wane ne yake da wannan phobia din. To duk abin da bai kai a ce mutum ya nuna tsananin tsoro a kansa ba, ya kuma nuna to yana da wannan larura ta phobia din.
2: Misali, idan ka halarci ko da asibiti ne, akwai yaron da za ka ga idan za a yi masa allura sai an tara man mutane.
1: Madalla,
2: akwai wanda za ka ga idan ya samu dama ya fanye da gudu
1: sai an rufo shi,
2: an kama shi.
1: To ai dinga watakila ga yaro dama ya riga ya ji a kwakwalwarsa cewa wannan abin fa abin tsoro ne. Idan babba ya yi haka, ai shi ne za ka ce yana da phobia. Wasu ba abin da ya dame su, wasu kuma
2: ana daga wa yaro kafa.
1: Yauwa, yauwa, akan allura general, yara waɗanda ba su san allura sun rinjayi masu waɗanda kowace su ma don ba su suke ba, sun rinjayi waɗanda za su iya jurewa da kaso mafi rinjaye. Amma duk sanin namiji abin da yaro yake yi, in an zo mishi allura ka ga wannan phobia ce, ko ba gaskiya ba? Kuma ko ga babba din akwai abin da yake yi abu kaza, abu tsoro ne matuƙa. Ina tsorata ga wannan babu laifi, amma abin da bai kai ya kawo ba, kaga tsananin tsoron ya yi yawa. Sannan ga wanda yake da phobia, in yaro ne za ka ga lokacin ko tashin sa aka yi a aji, aka ce karanta abu kaza ko faɗa abu kaza, ya san abin ba bai sani ba, amma tsananin tsoro kawai a tashe shi ma a ce magana ɗin. Ka fahimta, za ka ga ya kasa wani lokacin hakke ma yake. Yana ɗaya daga cikin phobia ɗin. Wani idan ya yi laifi, ko da ba a zo an ce za a hukunta ba, in malami ya zo ya ce wane ne ya abu kaza, iya wannan tambayar kadai sai a gano shi. Ka fahimta, yanayin yadda zai daga hankalinsa, yauwa yauwa, ya damu yanayin zai daga hankalinsa da sauransu dai. So phobia tana nan, ita ma ɗaya daga cikin larurar da za a ce tana iya shafar ɗan adam, wanda kuma abin ne ita ma bukata ce ta musamman. Sannan abu na biyu, akwai abin da yake hori. Hori damuwa ce, yauwa, damuwa ce ta bakin ciki, wanda za ka iya samun wani koyaushe ko wata koyaushe yanayinsa a cikin irin wannan yanayin yake. Baya fara'a, baya jin daɗi, baya farin ciki, baya komai, koyaushe haka yake. Ko ɗan zage-zage, ko kuma ba lallai zage-zage ba, shi dai kawai haka yake. Amma ka taba shi ba zai kula ka ba, yana nan dan kullum a cikin yanayi na bakin ciki yake. Babu walwala, yauwa yauwa, rashin walwala. So shi ma wani yana ɗaya daga cikin bukata ce ta musamman, abin da ya shafi wani emotional disturbance ɗin, wanda kuma wannan rashin walwala ɗin idan ba a ɗauki mataki da wuri ba, yana iya taruwa ya zama ya kai wani mataki wanda control ɗin shi kuma zai zama yana da wahala, yana iya ya kai ya zama depression.
2: Ba ma ya shiga cikin al'umma.
1: Yana ware kanshi wuri ɗaya, yauwa, yana kuma wasu tunane-tunane da yawa a zuciyarsa, na sake-sake, yauwa, mai zai yi maganin abin, ko kuma suwa tayiwa ko waɗanda shi a zuciyarsa yana ganin su suka sa shi a wannan condition na haka da sauransu. So shi ma wannan larura ce da ta shafi wato emotion. Sannan akwai abin da ake cewa kamar panic disorders. Shi kuma panic kamar firgici. Firgici ne wanda ko dai saurin firgita, ko haka kawai zuciyar mutum ta riƙa
3: bugawa
2: bugawa yawa wani lokacin ne wannan panic din zaga abu kadan zai iya sa yawa ko sunansa aka kira wani maimakon kawai amsawa zai sai ya firgita wani ko kuka dan taba shi ta bayan haka zai firgita
3: ko koya ya dan ci karo
2: da wani abu yawa yawa
3: kuma ji ma har yi wa kansa
2: rauni zai ihe dan wani lokaci ina makaranta ne ko ta akai ai za a yi test to sai gaban sa ya dinka faduwa kenan a gane yana da panic na kuma okay za a yi test ko ka iya ko baka iya ba dai a to Allah ya ba da sa'a abinda ka samu ka rubuta a shi
3: kama
2: shi za a yi haka in jarabawa ya zo rubutawa wannan panic din zai sa dan akan samu wasu zaga daga cikin mata sun san abin ba ba sani ba amma wannan panic din zai sa in suka shiga ɗakin jarabawa aka ba su abin din rubutun ma yawa ba za su iya yi ba hannun su ya ta shaki in ka tambaye su kai da su haka abin wataƙila in alisa ne za su iya maka bayani na sun san abu amma in a gurin jarabawa ko kuma a cikin jama'a ka ce abinan su bayyana maka wani abu za ka ga ba za su iya bayyana shi yadda ya kamata ba so wannan shi ma yana ɗaya daga cikin larura ta wannan emotion din wanda kuma ana lissafa ta masu yin bukata ta musamman.
3: Na'am to kafin ka ci gaba doctor ina ganin yana da kyau dan daɗa jan hankalin masu sauraro shi wannan abubuwa da doctor yake ta lissafawa na tsoro da sauransu ana so ne idan an ji to mutum ya fahimci cewa ba wani abu ne da zai ɗaga hankalinsa ko kuma da zai nuna shi abin ya dame shi da zai ringa ware kansa baya shiga cikin al'umma baya yin musaba'a ka sani cewa wannan abin larura ce da ba kai ka ɗora kanka ba abu ne wanda tun da haka aka halicce ka da shi ko kuma ka same shi saboda wani yanayi wanda muna nan na san daya bayanin dalilansa abinda ke kawo su wanda babu kai ya ba sa hannunka a ciki kuma babu yadda za ka yi da shi to karɓar sa ake ka karɓe shi ka yadda cewar is yana cikin wato wani ɓangare na rayuwarka saboda haka abinda ake bukata shi ne idan doctor ya yi bayanin cewar ga yadda za ka yi ka rage wannan abu ko kuma a kai kasan wani wanda yake wannan kai Allah ya taimake ka saurara ka ji to sai ka samu wani abokin naka ko dan uwan sai ga masa ai gashi kaza kaza kaza ga abin da ke faruwa ga kuma hanyar da za ka bi ka warware wannan matsalar aƙalla dai ka rage ka samu sauƙi kada ka je ka faɗa cikin wani yanayi daban misali yanzu kaga akwai kamar wanda muka fi sani din na mutum ya fito ya yi magana kaga don ka ɗauki wannan akwai wani abu da wato ɗalibai da ba su sani ba ko kuma su waɗanda Allah ya sa suke da jagorancin wato su fito cikin al'umma su yi bayani kaga maimaita abu ka zauna kai ta yi a gida kai ta yi misali za ka zo kai ɗan siyasa ne za ka fito ka gabatar da wata takarda ko wani to idan ka zauna a gida ka bibiye ta in Allah yadda za ka ga cewar ka samu sauƙi na wannan anxiety din da yake damun mutane saboda haka da Allah kada a dinga barin abin yana tafiya haka a dinga ƙoƙarin yin amfani da shi sannan wanda kuma hukuma ce za ta shiga ciki ita ma a dinga ƙoƙarin janyo hukumar ana ƙoƙarin nisar da ita cewar ga abu kaza muna da yara kaza muna da masu larura kaza ga kuma yadda aka faɗa su gwamnati ya kamata ta sako hannu a ciki

shigaran wannan ummi za mu iya yi a tallafa masu tasowa me za mu yi bahala wannan rayuwar karaji wannan haihuwar yurin yurin da ake yi me za mu yi sa ma'ana cikin wannan yurin yurin na kowa ya koma unguwarsu ba sai ka ɗauki yaro ɗaya ka sa shi a jami'a mai tsada ko ka kai shi ƙasar waje za ka yi tunanin ka taimake shi ba wannan kuɗin da za ka kashe wa yaro ɗaya je ka samar da aji guda ɗaya ka ɗauki malamai biyu uku ƴan unguwar ka ce kana so ne duk unguwarku in yaro ya kai shekara goma ya zama ya iya karatu da rubutu ka ba kanka wannan manufar duk unguwarku in dai yaro ya kai shekara goma ya iya karatu da rubutu in ya kai sha biyar ya iya operating computer in yaro ya kai shekara kaza ya gama sakandare aƙalla misali ba wani aiki ba ne ba wani aiki ba ne ki ƙaramin ƙarfi in jami'a za mu iya to kuma har sai mun yi wannan sannan za mu zama al'umma mai tasiri da za mu iya

wananchi na habari shikara biyar kawai ita da basa ko goma cewa a cikin al'ummar musulmi za a samu ƴar musulmi ta kansu ta ɗora a ɗaki ta ɗan tsoroncin ta ɗora wa duniya mutum biliyan nawa su ga wannan kuma ba zai gobe ba har abada har kiyama in dai ba mamakin mu'jiza da za ta zo daga ubangiji Allah ya destroy komai na duniya shi ne wannan abu zai tsaya amma duk abin da ka aika din mu ko ka sa a tuwa ko yana nan you can believe it for your home amma ba zai ga a yi shi a cikin da sosai ne ko kuma dan wannan a ce a gitto maka shi wata rana a nuno maka a waya cewa an san me kake yi ko dan wannan ai ka gudu za ka aika to kallon da za a ce mutum sha'awa yake wai a gani wani in ka ce masa shekara biyar da suka gabata za a ji tsoro yayi a dubu uku suna hannu da hannu cikin da shi da wata sawa'un da ya zanu ba an san ba mai hassa ba ce ko ba hassa wani zai ce muka wani yawon da zai yi amma yanzu ina ji kashi da alaka tsakanin maza da mata ina mun ɗauka wani abu ne mai sauƙi saboda an samu hanyar haɗuwa ta waya za a faɗi abin da ake tsammanin har abada ya ba wani zai san alhali kuwa ko a duniyar za a iya san to mutum a ce bai ma damu ba da ruwa ya aikata da kansa ya nuna har ma yana jin zafi in an yi wa'azi a kansa wata a nuna hotar da gashi nan da bidiyo yana kallon ya ana magana a kan eh in ku yi sai mun ci gaba kai ka ɗauka kai ne ɗan sandan a madadin ubangiji wannan ba zai kowa da kai babu inda mutum zai iya koya wanda ya dame ka shi ne malami mai wa'azi malami shi ne ba sunan ka yi jira ba ka bar shi in yi wa'azinsa ya samu lafiyarsa kuma dan Allah ya ma Allah bai ba shi lafiya amma kai din ka gane cewa tausayin

in an yi yan hana gana ku dole sa hoton mutane don a yi kalmuna da su ake mutane sai ne zai zai hotunan mutane don a tafi wallahi bai halatta in kana yi ne don ka yaɗa abuto ka tsoke shi kuma ka buɗe ƙofar tuhuma a cikinsa wa'azi ana yin zane don kowa ya amfana kowa ya amfana amma in ka zo ka ɗauko hoton wani a lokacin da wani malami yake faɗakarwa a kan wani abu to kamar ka ce malamin ya gaya na ƙarfi da shi wani kuma kun babu hanyar haɗa faɗa irin wannan kuma ka zata malamai su fara ɗaukar matakin neman irin wannan masu kaza tv ɗin a shigar da mutum kotu sannan a ɗau mataki a kansa kuma haka za su nuna wannan kuma in ba haka ba za a fara zuwa kotu ya kamata a kiyaye ku bar mutum ya wa'azi kai ma in kana so ka yi wa'azin a kan wannan kai ma ka sake fara ka kai ya ka wa'azin sai ku tura an zan da shi fi amma mutumin da yake ingantarwa ko musamman wanda ba ya haɗa sunan kowa karatunsa kawai yake a yi amfani da karatun a sa hoton wani wani cin amana kuma ba mu yafe ba ne a kai ya kamata mutum ya tuba idan wannan su ba mu ce ya yi aiki ba ne sai ka ɗau karatun ka yaɗa ba ba ruwan ba ma so ka yaɗa in dai irin wannan yaɗa wa ba ma sha'awa duk da zai zo subscribe da su shi ina fata an yi ba mu yaga a kan abin da muka yi na fita kawai har da duniya su kalli ku ba ruwan in mutum ɗaya ne ba mu faɗa in muka samu ya gani alhamdulillah ya ka fama buƙatar yaɗa wa in dai za ka yi irin wannan abin to ba a yaka yi fata nawa ya haɗa da yawa wannan abin haramun ne haramun ne haramun ne

0: wani bulletin dama shi da abokin haji a Najeriya wani jam'iyyun da kake gani duk jam'iyyun ɗan rawan nanaye ba za ka hana su ba su tattara su karɓi kuɗin ɗan takara su ba aljihu amma ba wai dan tunanin cin zaɓe
1: ya za ka dubi kungiyoyin haɗaka da suka dunkule a jam'iyyar ADC da suke jin cewar yanzu wannan lokaci ne da za su kawar da gwamnatin tun da an ce duk abubuwan da ta yi wa alƙawari cikin waɗannan shekaru uku ta gaza cika su yanzu da ana da wani mutum da a cikin wata ɗaya jam'iyyar uku shi ne za ka ci kai takara ne na Najeriya a wata ɗaya suka yi jam'iyyar uku suka zo suka yi NPP wasu kuma suka yi Labour Party sannan suka dawo ADC sannan suka dawo NDC yanzu ma kar ka yi mamaki ba za a shiga wani zaɓuɓɓuka kamar zai canza wata jam'iyya amma NDC ba ita ce ta yi wa jihar Kano kama da mutuntawa ta bata mataimakin ɗan takarar shugabancin ƙasa ba to a tunda kama-kama ake ko kai ma yanzu sai zan zafi wani zaɓuɓɓuka mataimakin shugaban ƙasa don sun san ba abin da shi ne abin da shi ne ya ba za su zama ba me yasa APC ba ta yi irin haka a jihar Kano ba don yawan al'umma da tasirin da jihar Kano take a fuskar siyasar wannan ƙasa alhamdulillahi

Tunde musu kankara sai sun masa na itaci to ai ni a wuri

0: shi karbon shaki kuma yace amma su kuma duk wani dan siyasa da yake karamin hukumar da wacin kun da warawa babu wanda bai zaɓi masa ba cikin shekara 12 din kuma kaza bai shawo ba kuma kaza bai shawo ba sai dai sanin zan yi mun ya yi ka kana kafin shi amma ne gidan ruwa ka gaya mun dan jam'iyyar da a karamar hukumar da wacin kun dan siyasa ne wanda yake da jari na miliyan 5 a tsawon shekara 12 din sai ai ko ka gaya mun kujera maka guda daya wacce Mustafa Bala'i bayar ce a je a sauke farami dan an taimake shi
1: yana daga cikin abubuwan da aka dora a wurin yakin gidan ruwa
0: yana daga cikin abubuwan da karaka suke zaben ka kai yana tattalin arzikin su ka taimake shi kuma da kaga yayin zabe ne da tunanin za ka taimake shi ka taimake shi ka taimake kasa sannan Mustafa Bala'i ba da aikace aikacen da ke ko gonar waye da ba ya biya kwantan shi kuma abin da muka gaya masa ya kare shi yanzu ma yana nuna biya shi mun gaya masa in har akwai haƙƙin marayu a hannunsa ƴaƴan baƙwasarai ya daure shi ka
1: to haƙƙi kamar ya kake mamaye
0: to akwai gona ƴaƴan baƙwasarai Allah na sani ka zato gani ka shekara kamar kusan 30 a hannun ba Allah ya nufa rasuwa yau Mustapha ya yi uwaye ma kan iyayen da take a kanta kuma yau ana ta shari'a da shi ba ƙama hanya da gwamnan kotu da wani kotu to yau shawarar da muke bayar sada bana ya rage cin amana in har wannan gonar ya san ba ta sauci dan girman Allah yasuwa marayin nan wannan haƙƙin na marayu in har akwai shi wallahi ta bar shi ya taɓa shi
1: to su da ƴan baƙo sun ba su da bakin da za su zo da wannan magana sai kai da wasu za su iya kallon cewa kamar siyasa ce kake ƙoƙari

0: shine ran sai kaga muna da haƙƙi na dangantakiya da addini da kusaci da kuma da kuma mutum a bai ma na gaya masa nace masa ba in har akwai haƙƙi na bisa zargi an ce gurin nan tafi ci to ka ba su ka su in har tafi ci ko da fice to Allah ba sai
1: an kama wa kamar kana magana ba ka ne tabbaci ne magana ce wanda wata irin su za su iya cewa

0: siyasa ensaba sinani siyasa don aibu tattalin arzikin shi don duniya ba kan tattalin arziki kuma take magana ba ka saka mutum a cikin musiba kai ka rinka yin manyan gidaje duk ina ka daga kawo ka sai a mutane suna cikin bulan kasa ba mutum zaka je su taka da su miki biyar ijina tsawon shekara goma sha biyu kana na buloniya mutane ba su da abu da su ci sun kada kai ka kuma lallaɓowa sun ilka ka kuma targatawa ka tafi jam'iyyar kwakwasiya suna kai kana tunanin yan kwakwasiyar mahaukata ne billahi al'azim ba su da jikin su ba za su yi ba sun san waye Mustapha ba za su yi ba
1: sun suka gaya maka
0: wannan gerin da gerin ba za su yi ba sun san shi
1: ko da kuka ƙi shi da kwanan su kuma suka ɗauke shi da wuri cewa kunzo kuna tare da iya guda aka zo a zaben fidda gani amma aka yi ɗanuwa da ɗan kura aka hana shi rawar gaban hanzi aka ma hana shi shiga zaben wani
0: a ai hadin sai yi shi ya fi kusaci da zaɓe mun ka shigo sabuwar shigowa shi da yake da litawi shugaban jam'iyya na ƙasa fa na sani haska shi ka iya fam da shi ina cewa fam ɗin da yake jihar Kano ma guda goma za a ba Borna guda goma su sun ɗauka ya ɗauki na sai ya rubuta ni tuna duk duniya ta gani in gaskiya ne na wannan kan din dan ya yi ciki nan ko ko gaskiya ya fada izo idiya yan karin kuma da tutu da rawa ga dalilin da isa wannan kan din bai tabbata ba amma su aka yi gwamnati

atiki mu ɛmɛ ha wa ha ba sɛ ɔbɛkani mu ɛna atɛn sɛawa wɔ ɛbɛ akasa sika sɛ ɔka dɔn kam ama so wɔn na sekretari akasa otu so nege sekretari bɔbunu mfa aba hyɛ akara wɔ kɔnhwɛ kara guda ama sɛ wɔ karantim abɔha no sɛ wɔ aka dɔkɔtɔtɛ akara aka bi wɔ mustapha wɔnnan abom na agyeagye nkam sa ɛna ne mu ɛna aba hyawara bɔbunu de ani mu bɔmfa ne ntihyima mu nkuro no kane mu bahye ɛna aba hyawara de ɛtɛm de hyawara yɛtoro gahim baadɛm kɔɔ mɛ ba sɛ bode wallahi tallahi baba mu hɔto nta de hyima mobɔ mu hɔto nta de hyima kuma in allah ya yarda sɛ obi mu na bahye dama ina zama sakatar karama hukuma ɛɛ muka bahye ya kawo muka kuma bahye ya zo da kansa yi to kaga ya san akwai adalci a tsakanin mu da shi to muna ba shi shawara muna kuma gayyatarsa da nan nan sai allah ya zuba irin adalci da muke masa da rashin adalci da kwamfasiya ta yi masa ta ɗauke takarar da ta yi masa alkawari ta biya mai gidan ruwa don abin hannu ba ta zari

0: sanda wanda za a fara daga secondary har zuwa wacce makaranta ta jami'ar yan sanda ta Wudun. Mutum zai samu wannan dama, Mustapha ya kawo mazaɓar ku ta dawaki wanda yanzu ya ɗan dabam ba ma iya ɗan dawaki ba daga ko'ina ma zuwa ake aika karatu a wannan guri.
1: Maganar makaranta ni da ba na so in yi magana ba don kowa, saboda muna kiran EFCC za su shigo.

muna tunanin da ba a kammala ba a zaton wani makarantar ba a kammala ta ba a zaton domin ba haka gwamnatin tarayya ta bani ta ba. Shi ne gudun turawa, kuma sai gashi a cikin makarantar da

yake yake yan siyasa shine abba rabi ne gugu duk wanda kai masa wahala ina kallon ka zai taimake ka zai koyi maka abin da kai masa saboda haka muna kira ga duk ɗan ƙauye ka zaɓa ba ba don komai ba yau shekaranmu 24 muna har a cikin garin kanku mun ga dalilin da zai sa kuma haƙƙi na gado na mutane an yarda da su a kan ƙasar guda ɗaya mun riƙe haƙƙinsu mu tai mu tai mu tai ba suna kamar fito uku da ita ruwan ku ɗan ƙauye in kuna so ku gyara kuma in kuka yi asara ta ku ci mu ɗan dawaki mu yi ƙarfin mu mun ba muku da haƙƙi kuma ku ɗana kafin mu ɗana ba zai yi a ce komai mu ɗan dawaki ne zamu yi shi shekaru 24 Allah ya kyauta mana da ɗaya shekara ta kuma ta bayan 12 ba ni sayan anya ko kayan gado da zamu ɗaga ba mu kaɗi muka gada yau ci ne bakar siyasa ce shaya da wata ko ne muka bi sai da yan ƙauye ba za su yi bace na su wannan zalunci ne kuma ana ba zai bi ba ya ka muna neman haɗin kan duk mutum da yake wajen da wata ya fito ga ɗan sanan ga mutum sanan

你只要行，马斯索拉乌，小木叶种叶 A P C， 他讲嘛，古马多爱穷苦的，估计索拉乌的阿文呢，马古，不然这

wayan da shi ne kuke tsara ya maye gurbi a wancan zauri yana da nisan wakilai yanzu da kasa da makonni uku ake tsara za a yi zaɓe na cike gibi na margayi barista ɗan Juma Hassan kuma jam'iyyarka ta APC ta baiwa shi da wancan wanda zai muku takara a zaɓen shekarar 2027.

ngiyini ngithi smash kuya nje musa kukhumbaya nje yesa wena ngale thathi thathi zama zochinza bi dubu bashu kuyona chebuthethawa alazathu zebano nasara azabando bani shibiti chigwidi sanonti ya zebano nasara azabando bani mdubu gira shindo mko bada kuleba sula abba ya hivya abunde ya kamati ya karama hukuma duwa tunku nige shigese karama hukuma duwa tunku mbabu mazapada be ampana de ita duwa mungu na mbwa iyawa mbabu mazapada be erchuwa na abu ya jina wani bewe timitua yusuma sanon abba baya hivoyasa ba aikin da yake hana shi bawo da wasu sun kai masa ko yana majalisa in ka kira sa zai tashi da ci muna majalisa in kuma ka zai kira ruka wannan al'ada su ce ga dadi haka jinin su yake haka gidan su yake shi haka abba ba shi da nasara da kowa sannan yayi aikace aikace da karatu ko ku abba ya gina ajujuwa na karatu abba ya gina kwarutuci ya gina sanatai na jima'a da hansa sarwati abba ya taimaki dan adam ya bada mutunci ya bada babura ya bada jari yanzu idan baka ba abba ba kai ne kai ayi tambaya amma fa an ce shin ko ka daukar rai idan kai ka ce ka gamsu da abba akwai wanda shi kuma yake ganin cewa abba nan karan sa bai kai tsikon da zai yi shi ba to ai ko zama nan ba da sarara da sarara akwai wanda suke ganin manzon Allah kamar hadari ya gushi illa na da ne ba su har Allah abin da zai yi abba kana hukumar da cikin dawana ta fice bi jahi Muhammadu Rasulullahi ba ai wa Allah duri amma ni wa Allah ke kawo da tun zai bani ita da yadda sa da ikon sa ba mu da rigima da kowa ba mu cinta da kowa ba kuma abba mutum ne na gari hazi ne ganin jinin mutane da haka ina ba mutanen karamar hukumar da cikin dawana su fito su zaba abba ranar 20 ga wannan watan da muke ciki kimanin kwana 18 masu zuwa ba mu ci ba ne ji babu babba karimi kowa ya kada kuri'a sa da abba domin wannan zaben da zan yi shine zabe na

0: face ka albashi suka ce sa
1: to wani ido ya kai ka wani
0: inda ba kike ba ba yanzu dan gangon wadanda ake ji suna cewa su kuma ba inda suka kalla tun a wannan rufa
1: wala ba ta da wani kan takara wanda abba sai ina so in ji hankalin wani yaro nan shi ma an tije ni ne sarsiya ya dauka ba kuma shi shi ji siyasa kuma shi a ga ta mun sai da abin da kuma dan sa wani sun kan kirki ne gina fitin kirki ne ina tare da ɗan uwansa ba ma san taɓa sha siyasa amma tun da ya cinsa zai yi siyasa muna kira da shugaban sa'alitiri

0: danki ya mutum siyasa ko ka kare mutuncin gwamna ko kuma da kai da ma'amala ki danga mutum akan
1: akan yana misali
0: akan yana girma gwamna yana girma jam'iyyar APC yana mata aiki yana cin amana ta so haka ko ya girma masa ko kuma ya san mai shi wannan a cikin gizani daya a dan babu ne gada wannan sai ko ya siyasa ni ne cin gaban adawa ki ba amma a ga jira da iya karfin sa bai isa a ga ni zai magana kan sa ba ni ne zan magana a madadin Aljabi muna roƙon Ma'amu Tijjani dan girman Allah kai kaya ka zo ka kama siyasa amma siyasa kongare kana ma'aikaci kana cin mutunci gwamnatin da kake ciki ki ba mu da wannan ba kuma za mu yi duk irin iya wani shugaban wannan ma'aikatar in dai ba shekaru da gudu cin mutunci gama ba ko bisa kushi
1: to amma cewa kake mai yace mutunci ta wace fuska kake faɗin cewa wai
0: ai
1: akwai wani abu da yake
0: yi te ya zo gurin zan gaya masa wannan sako ne yake aika masa ne yake aiko mana in ya ci tsamankin sa ne ya kaya ya mutu in ma yaba zai yi taya ba muna so shi shugaban ma'aikatar za mu rubuta takarda zuwa sa'ar tarihi tun da gurin ya zama gurin yan siyasa ta sako shi ta zo yi kakara
1: ko akwai wani abu kuke ganin yana yi gurin da ba ku gamsu shi
0: shi ya san abin da yake yi mun da ne shi siyasa ba ta saba shi ma'aikacin gwamnati ne shi ko ne ya zo sai ya aiki shi ya jaba kin sai shi amma tun da yana ganin gurin ya saba gwamna da ya saba to shugaban ma'aikatar da ya bashi dama a wurin za mu kira masa
1: shikenan shi bashi da ikon da zai yi abin da yake jin shi ne daidai a siyasance sai abin da kuke so
0: ijo ne jefa kwarai a ga Mustafa ba mu hana shi ba ma'aikaci ya tsaya aikin sa wannan fage ne na mai yan siyasa ibrahim karkam ba mu musa kwana ne musu da yin dukan a masallaci ina jihun a cikin sakati da ina jihun ko ina jan hankali Mustafa ya sani duk da ra'ayin da ya fara karamin kuma da wata kuma kan mu yan cikin wani wato ku zai kai kuma akan iya yan jam'iyyar mu ba har yan jam'iyyar sa har yan jam'iyyar ku hasu ne ba zai san wa abin da samu ba sai dai ya san mu da wata kana ga mun ba ku tana miki su ba ku yi takara in kana ba shi ne cin kana da bai mai rakwa an ji tsakuwa an samu tsara an yi san kai an zo da waki an samu tsara an yi san kai ne su yake sai an koma ka da waki ya ilahi a ce da butu aka sai an yi san kai wannan kariya ce
1: an ce ba tsantsan da ya jagora shi ne wake lafta an ce shugaban karamar hukuma shi ne ifanayin kanuni a kan al'ummar kuma zaɓar dawaki kuma su kuma al'umma suka ce ba su gamsu ba shi ne suka ɗauki wani mara ba al'umma ba
0: shi ne na Mustafa ya raba musu jajayen hula ga abin da za su yi kusa mun kun san su mun san ko su a yi amma daɗin da muka ci gina shi ne zira ya haɗu na daga

0: Allah ya bashi ya ci in Allah bai bashi shi kina kuma ɗan siyasa didi ba fara maza ƙasa domin zaɓar da kake neman ƙuri'a haɗin kan sarki ne ma ba faɗa kake zuwa ka je kai ba da wanda yake yinka da wani bayanka haɗin kansa kake ne ma Mustapha ba shi da mazaɓa ba da dawaki kuma ita yake tare da kuma kuma da hankalinsa ya koma wajen wani suka koya masa siyasa duk da ya tsare da ba da ilimin ta ba a duk wannan gogewa da ake da ni wani gogewa gogewa ce a aikin kamfani Mustapha bai mu ko a aikin kamfani amma a ma'anin da an gimi shi shi ma ya san ba shi da ita yanzu a bani da yake baka buga wa Mustapha waya in ya ɗauka zan baka dubu goma wallahi kada ka kara aiki
1: wato kuma mutum ba shi da sabgogin da suke gaban sa ba za ka ce lalle ne wasan da ake bukatar a yi wani da shi ta waya sai an sa shi
0: ko ka bada mana ka ga bai yi shi da tana miki da kai ba buga masa waya amma ka san ba ka ranar saka ba in ya dauka ran baka dubu
1: kai ka tabbata da ni bai dauka ba
0: to a da ci da goyon miki dauka mutum da wani lokaci da mun kan kuma ba zan ga maka wata siyasa ta Mustapha dan akai zaban sa
1: da garin ya ji jifa kuma ana shi dole
0: shi ma za ku buga ko ku ci ko ku haɗi shi ma ba shi yanzu wancan zaben ana ma zaben da bukan kan ne da shi ko wani garasa ne kuma ka shi mun kan ba in ka ce da wani ce shi da wani ne shi ba wani garasa shi ya ma ci ba
1: amma magana cin ta

0: mataki me kaji al'ummar da suke wannan mazaba suna fada a matsayin kan wanda ka fara daga cikin ta
1: wallahi wallahi ni halkan tambaye ki suna ana wadarai da abin da aka yi a masallaci yi hasani har wanda ba an yi a masallaci Allah ka nuna ta buƙatar ne wannan aikin kaga masu hankali da cikin ku sun yi sirrin su da aka yi ba amma ko su tafi a kasar kuma ku ci a kuma hankali har ta mutu ba din abu goya bayan sa ko su kai da ba dai aka yi ba an zalunci kai bai kamata ai haka ba
0: to amma idan aka ci gaba da tafiya a hankali kake tunanin zai biyo ba
1: mun ga idan ana ba mun ci gaba ba sai da shi ya ci gaba mun ba gon mun ba ni ba ba zani ba takara wuce ba takala fara ba zabe muke son ci ko mun da gwamnati dan mu hanzo ne hikima duk abin da yake ya da fice in da waki da ta kai su a gurin su a ce ba a yi zaben ba election ko shi ne su ne ya kira ga nan sa mu kan mu ga ku ne shi ne sa mu shi ne ya kai ci sai sai ku ku ne ta ci gaba a karkashin su

lokaci ba. Masu wannan kiran da kai ga su sososhin siyasa da ake ganin kamar su ne suka haddasa kama daga na bangaren ku da na can bangaren. Muna kira ga duk wani jagora na karamar hukumar dawakin ku ya kiyaye tayar da hankali na al'umma da jifa da duka wani ba siyasa ba ce.

sarla ko ja bola na ne wannan ba da gurbin sa inda zai ji masallaci ya tada haidufi ya jawo ni ba da gurbin sa ne na san takin Allah ne gurin ibada ne gurin gaya wa Allah bukatar ne ba gurin tashin hankalin mutane ba ne ka tabbata mutane sama da 5,000 ka dinga jiban su a dinga harba iskiya gas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shi wannan aiki Allah ka kawo shi da bukatar sa Allah ka karɓi bukatun sa ko da menene wannan diye wannan aikin Allah

0: da zan mu an zabe shi. Menene hujjoji da dalilan da za ku iya tabbatarwa da al'ummar dawakin kudu da wawan susa a kan wannan zaben cike giɓi da yake tunkarowa cewar duk wanda watakila za ku kana da su na kullum zai iya cimma muku cile daga wuta a kan abin da kuke godan silar ku samu a wannan yankuna na
1: ku? Alhamdulillah, alhamdulillah. Abba mutum ne wanda ba shi da zaɓe sai da tsari. Tsarin da muke shi kuma shi da zaɓa nan shi ne. Na farko dai muna gaya wa ƙaramin hukumar dawakin kudu da jihar Muhammadu Rasulullahi za mu dawo da ruwa cikin ƙaramin hukumar dawakin kudu. Shagar fanfuna ikoli. Idan Allah ya sa mun samu nasara, muna yi wa Allah kyakkyawan zato za mu titin daga dawakin zuwa Alhaji Makuli. Sannan da aikace-aikacen da Mustapha ya ɗauko bai ƙarasa ba, muna tabbatarwa da ƴan ƙaramin hukumar dawakin kudu za mu ƙarasa su kuma za mu yi sababbi. Sannan za mu ba wa ɗaliban scholarship wanda za su yi karatu don su samu kansu. Sannan za mu ci gaba da taimakon al'umma a ƙaramin hukumar dawakin kudu don su aurar da ƴaƴayensu su nuna gonakansu su samu jari su yi sana'a. Wannan shi ne ƙudurce-ƙudurcen Abba. Sannan za mu tabbatar da gine-gine na makarantu a ƙaramin hukumar dawakin kudu za mu yanka su daga ilimin kai na jiha za mu yanka su koma na tarayya. Sannan muna tabbatar da ƴan ƙaramin hukumar dawakin kudu kamar idan ɗan jima ya zo ya ɗauki ma'aikata 200 rana ɗaya. In Allah ya sa Abba ya je majalisa 2007 tun da yanzu ɗan lokaci yake shi ɗan ƙanƙani. In Allah da zai yanka abin da kwamishin ya yi. Sannan za mu gyara titina a duk inda suke ba iya cikin garin dawakin kudu ba. Kowane ƙauye za mu masa aiki.

sabu mai gaskiyar mulkin mutane idan ka musu amana shugabanci amma a mutaken kasa ko jaha ko garama hukuma ko kuma wakilcin jama'ar ka a majalisar tarayya ko jihohi ka sani cewa shugabanci amana ne amana kuma abar tambaya ce a ranar da babu wanda zai kubutar da masu cinta daga cikin abin da ke kara taimakawa da mulki samun nasara cikin al'ummar sa shine kallon hotuna ko sunayen wanda suka kasance akan kujerar kafin sa hakan zai dinga tuna masa cewa komai da dadewa shi ma zai zama tarihi babu abin da zai bashi da mulki face adalci da sauke amana da ke kansa kowa ya gyara ya sani haka kowa ya bata